0: nagatugay ni siyang dako nga risgo. Now, if you are driving on the proper lane, dasun gulpyada, may nag-counterflow, dasun saan? Nagpabalang suga, blahaw? Ha? Segundo lang, mga kabiyanan. Segundo lang, oh, ang imo yung available nga tion, agad nga mag-react. Oh, for example, nagligad nga, I think yesterday to, oh, sa Dumaguete, oh, sa Negros Oriental, mga kabiyanan, may disgrasya nga natabo. Ha? Ang involbado, motor kag truck. Ano ang natabo? Ang motor nag-counterflow, nagrikta sa truck. Patay gito ang duha ka drive, ang duha ka sakay sa motor, mga kabiyanan. Patay gito, nalasak itong lawas ang tao to. Ha? Kay gin salubong, gin gin sentro ginila ang loaded nga dump truck eh. Ha? Kay nag-counterflow sila. Siguro nag-overtake to, so nag-overshoot blaho. Oh. So, tayo mo na matabo eh. Either, ikaw mabunggo o ikaw mabungguan. Duha lang na. Ha? So, there are several possible consequences. Oh, head-on collision. Muna natabo sa Negros Oriental kagapon. Kagapon or the other day. Nalipat ko sa tiyon. Oh. Sideswipe collision, pwede gin matabo. Loss of control while avoiding the vehicle. Oh. Di kayo may nag-counterflow sa imo, di malikaw ka, basi madagdag ka sa guwa na sa dalan. Oh. Basi makabunggo ka motor, makabunggo ka mga pedestrian. Okay, may nag-counterflow eh. And then we have chain reaction crashes nga pwede matabo. And this is why nga ang arbitration bala sang LTO sa sining nga insidente, ha, nga potentially reckless driving. Okay? Kag ining issue, mga mianan, it's not merely whether ang pickup, ang pickup truck nga ini, tugas ang nga makita naton sa video, ha, nga nagagiho ni siyang doka lain sing giho niya. Ang pamangkot is whether ang manner bala sang driver sa pag-drive niya sa iyang salakyan nagatuga sing unreasonable danger sa iban ng mga road users. Oh. So, potentially, reckless driving. Now, what is reckless driving? Ha? Intindi ho nato ning reckless driving. Kaya basi kita nag-drive kita, reckless driver, matablao. No? So, nag-drive kita sa dalan. Dasun, gablog kita. Section 48 of Republic Act 4136, mga bayanan, no? Amo yang layi sa dalan, ha? Generally prohibits operating a motor vehicle in a reckless or negligent manner. Okay? Reckless or negligent manner without reasonable caution in a way that endangers or is likely to endanger people or property. So, amo ni ang butsilingon, mga mayanan, sang reckless driving or reckless or negligent manner, mga mayanan. Okay? So, ang reckless driving is not limited to speeding. It is not limited to man na mag-drive ko lang, hubog ka, or ang kapalumba sa dalan, reckless driving man na. Pero hindi nilimitado sa ining mga bagay. Ay, sa ka-driver, potentially, makakommit sa ginatawag natin nga reckless driving even without exceeding the speed limit. For example, sa sining panghitabo nga ini, sa viral nga video, ini nga truck, hindi dasig yung dalagan, mga biyanan, ang pickup truck nga ini. Okay? Hindi dasig ang yung dalagan, hinay lang. Okay? Oh. So, for example, imagine, mga biyanan, gamito na ito nga imagination sa sininga. Imagine, may nag-drive at only 30 kilometers per hour. Oh, hinay lang na. Ang 30, hinay lang na. Okay? 30, pero nag-swerve across lanes, but silingon, naman lang si giliko-liko, bala, nag-easy-easy. Oh, easy-easy. Nag-counterflow. Nag-overtake nga wala sing insakto nga clearance. Oh, imo gina insakto nga clearance, gini ko ma-overtake ka si Padre Bonard, yutayan lang ma Oh, side swipe sini mo nga nag-overtake bala nga wala clearance bala. Motor mo to nag-overtake sa imo? Ah, silakyan, pick up. Oh, sa overpass to, pick up no? Sa may overpass sa may sa Aranita, sa may Mangsaysay no. Jota ya la sa mga kabiyanan na oh, nagtabog sa no? Sa dalom mo, oh, gabudlay daan ko magtabog kabla sa dalom la sa overpass blao. Oh. Kay kuntan eh, kun ara sa overpass, hindi mag-overtake na. Oh, wala ka na mag-overtake. Wala na pala katuan ng mga salakyan eh. Duwala na ka lane, wala ka na iba pala katuan. Stay sa mga lane. Do not swerve, do not overtake. Oh. Ay si Padre Bonard, do tayala ni. Upunong po itong imo asawa, no? Duha ka mo ni misis mo. Oh. So, amo itong natabo sa ila. That's why, this overtaking without sufficient clearance is really, really delicates. Delicates kayo, mami yanan. Oh. So, or, imagine, naga-counterflow ka, you are ignoring the approaching vehicles. So, biskan 30 kilometers per hour lang ni mga biyanan ng dalagan. Pero ang manner sa pagmaniho, sa pag-drive, dangerous katama, reckless driving in agihapon. Ini nga, distinction is important in this case. Oh. So, now, tungkol kay nabidyohan, ini nga pick-up truck nga ini, tungkol kay may ara sing ebidensya, ang video ni Balaayhan automatic ni nga mag-convict or mag-penalize ang driver. Oh. Kay masilingta nakuhaan sa video na post sa social media, may ara ebidensya. The automatic Balaayhan nga mapinahan ini nga driver. Well, not necessarily mabiyanan. And this is an important distinction. No? Ang isa ka viral nga video, pwede magamit kag useful katama sang investigative lead kag evidence. Pero ang LTO, kinanglan gyapon mag-establish sang facts properly. O base bala, wala ta kabalo. For example, I've seen a video mga kabiyanan sa Amerika ni galing, no? Nga may driver bala nga naga-easy-easy sang dalan, until nga ginpunduhan sa kaginharangan sa ginlanta ang driver gali kay ginaatake na sa iya ka kurason. Amo tigali ang kabangdanan nga nag-easy-easy sa. So wala ta kabalo kung anong kabangdanan sini. That's why ginpanawagan sa ginatawag naton nga show cause order. Adun po sila kung show cause order. Tagaan mo kami rason kung nga amo ning imong action. Kung nga mo naging himo mo. Ha? So that's why the LTO kinanglan anay establish ang facts. Ha? Properly. Ano nga mga facts? So, istoryahan ito ni Kron sa pagbalik sa ikon mga bahay sa itong ating publiko. Siyempre katibilin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo-bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

0: sinong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8:19, mga binan. Bukdasig sa oras, no? Kung nagadali ka mo, kaya na-late ka mo, matamat na. Okay, so nga akin ang lan, nga panaugan sa LTO, sa show cause order, mga binan. Hindi ho, nato ni Blakay, para kabalo kita kung ano ang dilagan sa utok sa itong LTO, no? Ma'am Chona Aldea, mayong aga, no? Kag sa CFPD team, good morning dala sa inyo. Oh. Nga panaugan mga binaan. Well, ang viral video nga ini, hindi ni siya automatically nga konbiktado na dayon ang driver or ipenalize tayo ng driver. Kahit ikinang na may determinaran ay ang pipila ka mga bagay. Number one, kung hindi balayahan nga silakyan na identify correctly. Oh. Kung tuod gid balayhan nga video bla pareho sang sa impeachment gani eh ha sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ginalantaw anay kun gina check anay nagliga to kun tuod gito balang video base bla piki lang to nga video bla kag daw pa nga mga bagay sino naga drive oh ang kandak bala ang ginimo bilang action sang driver nag-satisfying legal elements ang reckless driving oh and a lot more so ang aton nga investigador sa LTO well na napakita kag na identify nila ang registered owner but identifying the registered owner is not necessarily the same or the same thing as conclusively identifying the driver base oh lain ang nag-drive lain ang tagiya lain ang nag-drive gani na may ara show cause order o base bala nakawat ang salakyan base bala o te so lantaw na nila now nga may show cause order oh so ang show cause order mga biyanan may ara violation may ara investigation and involving your vehicle so you need to explain yourself so ang registered owner ginatagaan sing oportunidad nga mag-respond to the allegations and the evidence. Now this is quite fair para sa tanan mo mian. Ha? Hindi po silingon nga may show cause order ka nga guilty ka na dayon, no? Hindi, no? Explain mo na imo kagalingon. Importante ini kaya nga aton gobyerno man, ha? They should not impose a serious administrative sanction merely tungod kay ang imong salakyan ara sa viral video. No? Basi bla ginkawat o basi kun ano mga ha? Posibleng nga natabo blahaw, no? So ini importante tungod kay ini nga process should allow the person involved to number one, receive notice, know the allegation, respond to present an explanation or evidence nga sang amo ning tion no medyo nagsakit akong dughan no sa amo ning tion no may emergency nga tabo sulod sa mo salakyan no sa amo ning tion may basi nagilinaw guys sa sulod sa lakay. I don't know, okay, i-contest kong ang akusasyon bala appropriate ni reckless driving so may SCO show cause order nga ginpakita no a good nga may ara due process oh now isa sa mga na-mentionar mga kabinan sa mga reports oh nga may ginatawag nga interim alarm. Ano po silingon sini? What does the interim alarm mean? This is another part nga ang mga ordinaryo nga mga motorista ma-misunderstood naton. Ang pipila ka mga reports na kung lantaw naton all throughout the internet nagambal nga ang vehicle, ang salakyan ginbutang under an interim alarm while the investigation continues. Ano po silingon sa interim alarm? In practical terms, mga binan, isa ini kapaagi sa LTO nga i-flag ang salakyan in its system while the case is being investigated. Oh, may alert kita, mga binan. Ha? May alert kita. And by the way, it should not automatically be interpreted as ang driver convicted na dayon. Ha? Kundi ining interim alarm mga kabiyanan, okay? daw isa ni ka administrative enforcement mechanism nga gin design agud nga ma-prevent nga ini nga panghitabo madula lang balahaw, ini nga panghitabo matabunan lang kag mapawalaan lang. So this is why kagamanin po silingon sa interim alarm. Now, why is it significant? Damo kita pamanggot, no? Damo kita pamanggot. Why is it significant? Nga mabaluan kung tagadiin ang driver. Now, ini nga incident tinatabo sa Bacolod Silay area. But according to the reports, ang registered owner nakabasi sa lain nga lugar. Inibot silingon nga ining kaso nag-cross sing administrative or regional boundaries. Instead of saying ang driver hindi taga-diri, ang tag-iya hindi taga-diri, wala tamay mahimo, ang LTO NIR nag-coordinate with LTO Region 6 or kung ano man yung mga LTO region number kung ano nga mga kung taga-diin ang mga ang driver nga sangkot sa kaso, agud nga ma-facilitate ang service sang show cause order, mga biyanan. And this is also very important, no? Now, isa sa mga dako nga issue, ang social media videos blayhan makabulig sa traffic enforcement. The answer, the short answer is yes. And this case is a good example. Amo na gani, no? Nga dapat may ara gigita mga dashcam sa atong mga sakyan. And this is very important. Hindi agud nga maghimo ka vlog sa imo dashcam. Agud nga magitsikat ka, no? Agud nga kung may matabo nga mga incidente nga pareho sini, ang traffic enforcement, ang LTO kung sino may mga talamdan sila makita sila. So, traditionally mga kabiyanan, sa una nga mga tinion balhaw, ang traffic enforcement nagadepende sang officer nga naga or kung sino man nga mga witness nga personally nakita gid nila ang violation. Pero subong nga mga tinion ang damo na mga dashcams, di ba? May mga CCTV cameras na sa mga palibot. Pero kung dira ka sa Bacolod Silay nga access road, do wala gid CCTV kay kahuyan na dai. Labana da kahoy, labana da mga talamnan, daw wala ina CCTV. So dashcams are very important. So damo na, in this case the video apparently amunin naghatag sang concrete evidence sa LTO nga magsugod sila sa investigation, kag sa ilang intelligence, kag sa ilang investigation unit. Okay? Wala nga makabulig ini. So, this is one of those things. This is one of those incidents and events nga mabuligan kita, nga makabulig ang atong dashcam. Again, wala kita nagtakod dashcam, agad nga magpa-ano kita, magpa-sikat kita. Kundi kung may mga natabo malahaw, ibutang naton, ihatag naton sa insaktong paagi, agad nga, hindi nga mga bagay, matagaan sing insakto ng pagtagad. But again, kung kita nagamaniho, kung kita nagadrive, likawan natin ini nga mga delikado nga mga action, likawan natin ini nga delikado nga mga pamatasan nga ini nga mag counterflow kita, mag-swerving kita, kag mag himo kita sa mga bagay nga hindi manami sa dalan. Especially, kung may mga road markings sundon gid naton. Okay? Road markings are very important. Ginbutang na daagon magatag warning sa aton. Kung magsiling gini makita mo dara, double yellow, hindi ka gin mag-overtake. Hindi ka gin mag-overtake. So, importante ha. Dapat hibaloon na ito. Kag kung driver ka, dapat kabalo kasi ng mga bagay. Pwera na lang kung nagpa-picture ka. Pwera na lang kung nagpa-picture ka. So, dapat tunan gini. Subong niya, kung mag-renew ka bala, may exam na sa LTO sa online. Kung mag-exam ko mo, hindi nyo pag-search sa Google, dapat tunan gin kung ano mga batas trapiko, Nga insakto nga pumatasan sa dalan. Agod nga, manami ang aton nga pagdalagan doon sa dalan. So, wala na kita tion, mga biyanan. Asa lang tayo, Adrianay, sa aton nga pag-ilistoryahan ay kag daso naman ang iban. Buwas naman ang iban. Kag antis kita manamilit, mga muyo kita, nay. May namalangit noon, Diyos sa bunbalaara, ganayon nagpasalamat kami sa sinangaga. Salamat, Ginoo, sa iyong katutom. Salamat, Ginoo, sa iyong pagpakamayo. And thank you, Lord, for your faithfulness sa aming kabuhi. Salamat, Ginoo, sa bagong adlaw, bagong oportunidad, bagong Ginoo nga mga pagpakamayo nga mabato namon. And Lord, we pray nga ikaw, Ginoo, ito'y magpanguna sa amon. Kaya ikaw, Ginoo, maghatag sing imong pag-upod. Especially, Ginoo, sa mga panglakaton, sa mga dalanon, Lord. Kabay, Ginoo, sa sinangadlaw, ikaw mahimaya sa tagsa naman ng mga kabuhi. Kaya ikaw, Ginoo, ang mag-abay, mag-ubay sa amon. Tara, Ginoo, ginaampo, napasalamatan, in Jesus' name. Amen. Mabiyan na, halindri sa atong studio. Kaupo natin si partner Bonard Carmona sa atong control. Si Sir Joe, partner Joe, sa atong comment section, sa atong Facebook live stream. Once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan, Jig Sinilya, nga nagsiling, life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, dito sa 12:33, Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Ako po si Aydaya Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW.
3: Magandang araw mga kaagapay, ito po ang inyong programang Serbisyong OFW, Sagot Kita Thursday Edition. Kasama ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy po. At isang oras po tayo maghahatid ng mga kasagutan sa mga katanungang inyo pong ipinapadala dito po sa aming himpilan sa 702-DZAS. Kami rin po ay mapapanood sa YouTube channel po, no, ng 702DZAS. Ganun din po kung kayo po ay may cable, signal, cable TV, you can tune in sa channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. Kaya patuloy kaming lumalambing, inyo po kami i-like, i-share para mas mapalawak natin ang ating pagseserbisyo sa ating mga OFWs kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya. I'll be broadcasting alone dahil hindi po maganda ang pakiramdam ng aking partner na si Pastor Joe Biaso. Pastor Joe, pagaling ka po, and we are praying for your recovery. Ganyan naman kami dito sa serbisyong OFW. Kapag ka-absent yung isa, one will take over. At just so happen, ako naman ngayon ang mas maayos ang pakiramdam, kaya I'll be taking over for Pastor Joe sa serbisyong OFW. Pero bago yan, tayo po ay dadako muna sa ating gabay mula sa salita ng Diyos. Mga kaagapay, marami sa atin ang dumadaan o dumaan na at dumaraan pa sa pagkabigo sa trabaho, sa relasyon, o sa personal na layunin. Kapag paulit-ulit tayong nadarapa, madali tayong makaramdam na para bang tayo ay loser or walang saysay. Ang bigat ng pagkatalo ay tunay na kakaapekto sa ating damdamin. O minsan pati yung tiwala natin sa sarili. At mas malungkot ay yung ating pananaw sa buhay. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa na ang pagkabigo ay hindi huling kabanata ng ating kwento. Sabi po sa Kawikaan, Kabanata 24, Talata 16, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal ng pitong ulit, ngunit bumabangon muli, ngunit ang masama ay nadarapa sa kasakunaan. Mga kaagapay, ang pagkabigo po ay hindi naman wakas. Ito ay bahagi ng ating buhay. Ngunit hindi ito ang huling kabanata para sa mga matuwid o sa mga taong nadarapa at nabubuwal. Ang mahalaga ay ang muling pagbangon natin. Ang kakayahang bumangon ay nagmumula sa biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. At ang sinasabi pa doon, ang matuwid ay bumabangon sa kabila ng pagkadapa samantalang ang masama ay nananatiling bagsak. Ipinapakita po dito ang kahalagahan ng pamumuhay na nakasentro sa Diyos. Kahit na paulit-ulit pa ang pagkabigo, sabi nga ron po ay 7 ulit, hindi ito tumitigil o hindi tumitigil ang habag ng Diyos upang ikaw ay tulungang makabangon muli. Mas pinapahalagahan ng Diyos ang pagtitiwala at pagpupursige kaysa sa pagiging perpekto. Hindi po natin kinakailangan maging perpekto. Ang kailangan lang po natin yung paulit-ulit po tayo na bumangon. Ang tunay na tagumpay ay nakaugat sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siyang gumapi sa kasalanan at kamatayan. Kaya't may katiyakan tayong makabangon muli. Nawa, kaagapay, ito'y nakapagbigay ng kalakasan sa iyo na hindi po dito nagtatapos ang ating pong kwento. You are not a loser. You are not a failure. You are a child of God, and you can stand up again and again by the grace of God. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa iyong biyaya na nagbibigay sa amin ng lakas na bumangon sa kabila ng aming mga pagkabigo. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyo at huwag sumuko, sapagkat sa iyo lamang ang tunay na tagumpay. Nawa, tulungan mo kami, O Diyos, na bumangon ng paulit-ulit at ang kinin, ang kapayapaan, ang kalakasan, ang biyaya na magmumula lamang sa inyo. Patnubayan niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga gagawin sa buong araw na ito at sa huling araw ng linggong ito, O Diyos. Gawin niyo po kaming mas matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Po, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Yan. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Siyempre, bago tayo magpatuloy, ay patuloy tayong bumabati ng magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dyan po sa ating PM Radio. Katulad ng aking mother na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy na nag-celebrate lamang ng kanyang 88th birthday noong Lunes, no? Doble ocho. Sabi nga nila, ocho-ocho. Ano? Kaya yan ay wala hong patid na nakikinig yan sa aming programa dito po sa 702 DZAS. By binabati rin natin si Net Morada. Blessed morning po, Pastor Rene. Si Telma Manjares. Blessed morning po, Pastor Rene. No? Siya po ay nakikinig mula sa Laguna. Si Luz Aguilar. Good morning po, Pastor Rene. Listening from Muntinlupa. At syempre, babanggitin ko ito, aking dating bossing na si Pastor Lito Sampan, no? Yan po ay nakikinig. Hindi ko lang malaman kung siya po ay nandito ba sa Paranaque or nasa ano ba siya. Marami yung tirahan ito eh. Mayamang tao ito eh. No? Good morning sa iyo, Pastor Lito. Looking forward to see you the next day, tomorrow. Yan. Pagtitimpla ko po siya ng matinding kapeng barako. Ayan. Alright. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan na inyo pong gustong ma-discuss dito po sa ating programa sa servisyong OFW, inyo lamang po itong ipadala or pwede kayo mag-comment dito sa ating live chat, no? At hindi man yan mabasa ngayong umaga, but as it is, amin pong tinitingnan yan at binabasa tuwing kami po ay nag-check ng ating live chat. Kung hindi man po, you can also direct it to me. I may not be friends with all of you, pero you can message me, no, direct message, and pisiguruhin ko po na matugunan ang inyong pong mga katanungan. Nag-reactuloy si Pastor dito. Naka. Ayan. Anyway, no, patuloy po tayo sa ating programa. And as we said, we are responding to your your messages and your concerns. Sorry. At ngayong umagang ito, ating di-discuss yung isang case na nilapit sa atin ng ating kaibigan ni si Pastor Lito. Hindi natin babanggitin yung pangalan niya, but this is a case of a worker na karanas ng aksidente during while performing his duty. No, siya po ay nagtatrabaho sa isang glass company diyan sa bansang Taiwan. And base sa impormasyon na binigay po sa akin, ano, siya po ay nagtatrabaho diyan sa isang glass company. At hindi ko alam, I don't have the whole picture kung ano, pero siya ay nagbubuhat, no, nagbubuhat ng mga salamin, no, or mga glass products na palagay ko medyo malaki-laki ito. At noong July, I believe July 3, 2026, eh siya ay ano, no, kumbaga na aksidente at yung kanyang right upper forearm ay dahil nabagsakan yata siya ng glass na talagang na ano, no, na nagkaroon ng laceration at na apektuhan yung kanyang mga artery, no, so kinakailangan isugod siya sa hospital at maagap naman na nadala siya. Kaya nag-undergo siya ng ano, ng ano tawag dito, ng emergency operation na siyang nang ginawa ay ni-repair yung artery, tapos nagkaroon pa ng I'm reading doon sa binigay sa akin mga dokumento ng siya ay nag-underwent ng vein graft and median nerve repair. Hindi po ito kumbaga maliit na o simpleng procedure. Na ang nangyari pa after a few days ay saka pa lang isinara o nag wound closure ng July 10 at na-discharge siya ng July 15. So mahaba-haba ho, no, nung siya po ay na-confined at siya po ay binigyan ng ganoong procedure. Ngayon, ito inilapit po sa atin gawa ng ang naging sitwasyon niya ay mukhang nung una ay siya po ay lumapit at sinabihan ng kanya pong employer na habang siya po ay nagpapagaling ay bibigyan naman po siya ng sweldo. In fact, 50% yung kanyang sinabi sa kanya. Ano? Kumbaga, hindi siya supposedly talo. No? But then again, right after, sinabihan siya na nung tinatanong niya na kung kiniklaim niya na yung kanyang sweldo, ay sinabi sa kanya na wala ho siyang, ano, wala siyang makukuha na sweldo hanggat hindi siya pumapasok. Now, ito po ay kumbaga ang concern po natin dito is that may basihan ba si employer na sabihin yon na wala siyang susweldohin? Ano po? Pangalawa, meron ho bang right mag-claim si OFW? Gayong siya ay kumbaga pina-hospital naman at may right ba na complain? Ano ba yung dapat matanggap o anong gagawin sa ganitong posisyon o sa ganitong sitwasyon kung si tila baga parang merong mga binaviolate na mga labor and the contracts, no? At yan po yung ating sasagutin ngayong araw pong ito. No, kung kayo po ay similar, kung kayo po ay isang OFW sa Taiwan and you think this is relevant for you, then ito yung ating ano, no? Ito yung ating sagot dito. So outright, ang ating pong sinasabi ay sinabi sa kanya after a while. So ito yung nangyari ng July first week. Ngayon ay August 13. This is already the second week of August. So parang umabot na rin ito ng isang buwan. Kasi ang concern ni OFW, hindi siya pinasweldo ng employer at hindi siya pasusweldohin hanggang hindi nagtatrabaho. Eh, ang kwento niya kagabi, hindi po siya, sabi niya, hindi iyon ang sinabi nila nung nasa hospital pa sila. Ang sabi kasi sa kanila ay susweldo pa din si Aaron. Ay naku, nabanggit ko na yung pangalan, sorry. So sweldo pa rin siya during recovery, no? And then contract, his contracts clearly stipulates na susweldo siya kahit ng 50%. Eh pero ngayon, nung siya ay supposedly, dahil ang kwento sa akin kagabi ay siya ang gumagastos ngayon ng kanyang rehab. Wala siyang sweldo. So papaano nga naman niya ano mababayaran? Ang dapat mausapan nito is ina-advancean man lang siya ng kanyang company. And besides, this is situation o yung aksidente nangyari nung siya ay nagpe-perform ng kanyang trabaho. So clearly, meron ano ho ang nagiging issue dito. So dalawa po. Una, meron ito ay breach of contract. At pangalawa, ito po ay kumbaga merong labor rights na hindi nasusunod. So ano ang dapat ng mga hakbang na kanyang dapat gawin? Okay? Unang-una, tama po yung dapat na gawin po ni OFW. Ano, and again, this is kumbaga country specific na ating dinidiscuss. Ano? Kasi the laws or labor laws and bilateral agreements may differ sa ibang bansa katulad sa Middle East. Pero according na rin sa amin pong experience, at syempre, tinuturo din yan sa atin ni Pastor ni Kuya Kaloy Cao, na universal naman yung mga batas pagdating sa labor laws, pag ang pinag-usapan ay yung mga kontrata, yan po ay universal. So may similar, pero dahil ito ay country-specific, Taiwan, ito yung dapat niyang gawin. Unang-una, may breach of contract. Mukhang iba yung sinasabi noon at iba rin ang sinasabi ngayon na kahit dapat, kahit 50% during recovery, siya ay sisweldohan. Ngayon, sinasabi sa kanya ay hindi siya sisweldohan.

0: 10:02 diri sa DYBS Abian maying aga kag welcome sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw Abian? It's a beautiful Thursday morning. The sun is up. Abian kag kanami isang panahon subong diri sa Bacolod. I hope dira man sa inyo Abian no nag pamati kayan sa radyo or sa internet. Madamo gid nga salamat. Salamat gid no sa imong pag-suporta man diri sa DYBS Abian. Welcome kids sa Real Time and this is your friend Leia. Kag bag-o naman ang aton nga topic nga i-discuss Abian, mapuslanon gid kag interesting ang aton i-discuss today. Kag I hope nga magtuto ka dira kag may ara ka gid Abian no sang listening ear no today. Kanami gid nga mangin inspiration kag meaningful ang aton pag-updanay subong Tita Virgie Salgado maying aga sa imo. Mamarli lumawag, salamat gid. Kag subong man, ginatamyaw naton si Tita Perla, Tito Nestor Montalvo. Good morning gid sa inyo. Salamat man sa kainay Mercedes Nanit, Sir Irvin Nanit, dira sa Gimaras. Kamusta kamo dira? Miss Chona Aldea, good morning. Mga abyan naton sa CFPD. Abyan Carla Pendon, si Lara. Kag sa tanan ng mga upod nyo dira, no? Maing aga gid sa inyo. Ginatamyaw ko man si Tita Bing Aledron. Mga members ng Bacolod Bethany Church Royal Meadows, si Pastor Nati, Pastor Arnel Masitas, subong man, si Pastor Haniel Pendon, Pastor Camille, maying aga. Kag salamat man sa mga biyan naton sa Bakyas Evangelical Church. Good morning gid sa inyo. Pastor Elni, Pastor Ruben Tiangson, Pastor Ivan Mars Cabillete dira sa CBBC. Maying aga sa inyo. Kaginatamyo man naton ang mga biyan naton dira sa Panay, Bilog ng Western Visayas. Good morning gid sa inyo. Kamusta dira ang signal sa DYBS? And I hope nga maayo man ang panahon dira sa inyo sa Gigantes Island. Maying aga sa Villasis family. Hello gid sa inyo. Kag subong man dira sa Camotes Island, Cebu, Bantayan Island, maayong buntag sa inyo. Kag bilog nga Negros Island Region, sa Dumaguete, Negros Oriental, sa Siquijor. I hope makadabo taton signal dira. Or sa may internet, madamo gid nga salamat. Si Ma'am Christine, si Pastor Arn Parpa, mga biyan naton sa Seaside Baptist Church, good morning gid sa inyo. Subong man dira sa may Kabakungan, Tita Suzette Posadas, Pastor Eli Posadas, tanan nga members ang Ictus Kabakungan, Tita Plenny Hiraldoy, subong man kay Chay Marisa Paniergo, maying aga gid sa inyo. Pastor Darcy, hello, dira sa inyo. Kag subong man, dira sa Magalion, maying aga gid sa mga biyan naton dira sa CPSU Magalion. Kay Ma'am Princess Lee Mondrial, good morning sa imo kag mga teachers, students, and staff. Ginatamyaw man nato ang mga taga Kamsu, Talisay, kay Engineer Ray Ramos, kay Ma'am Vic Violanda, Ma'am Nieves Barato, Pastor Richard Solomon, Ma'am Shirley Shernigan, good morning gid. Salamat gid sa inyong pagpamati diri sa DYBS. Sa mga biyan nato sa Center for Community Transformation ng Romilly Nicolas, ng Junyulo ng Rubilindeles, maing agaman kay ng Merla Magaspag, good morning sa imo. Kag sa tanan ng mga staff sang CCT, maing aga gid. Si nang Nemia Danoy, kag si Sir Joseph Danoy, ginatamyo man naton. Mga biyan naton dira sa Trinity Christian School, Teacher Lorelie Oregano, Teacher Vec Carmona, Chair Lourdes Bernardino, tanan nga mga teachers, si Ma'am Mrs. Tanhusay, good morning. Si How You, hello gid sa inyo, salamat gid. Kag subong man si Ma'am Gloria Lara, good morning sa imo Ma'am Gloria Lara. Kag salamat man kay Ronnie Elbore, God bless you Ronnie Elbore. Si Sir Billy Bonafe, Ma'am Dolor Pastor Domisamen, mga biyan naton dira sa Caridad Fellowship Baptist Church Bago City, Pastor Rolando Mananap, salamat gid tanan nga members dira, hello gid sa inyo nga tanan. Kag subong man ginatamyo naton si nang Grace ng Jocel Olivares, salamat gid sa sining aga sa inyo nga pag-upod sa aton nga programa. Kag abyan ginaagda ikaw nga magpamati kada Lunes sa bagong nga programa naton ang Lift or Life Improvement for Teens. Gina-share diri abyan ang mga practical biblical wisdom, encouragement, and life lessons para mabuligan ang aton ng mga teenager nga magtubo sa ilang pagtuo, sa ilang character kag daily walk with God. So every Monday 5 PM diri lang sa DYBS. Kag may bag-o kita nga programa sugod sa sining abiyano September, unang Domingo sa September, mabatian na naton ang The Word Between Us. Upod naton diri si Pastor Bong De La Fuente sa Northside Baptist Church, 7:30 to 7:45 in the morning. No, every Sunday na pangamuyuan gina naton nga program abiyan. Kag salamat gid sa mga tanan nga gapangamuyo sa aton transmitter. Salamat gid nga ginasustain gid ni sang Ginoo sa piyaksang maulanon nga panahon kag mga brownout. I-pray man naton nga mangin patient kita abiyan, no, kon brownout kay ana ginakulang gid matusubong, no, sa power abiyan, no. So i-pray gid naton nga mangin resilient kita abiyan kag mahimunan or ma-restore ng ato normal ng power abiyan, no, diri sa bilog nga Pilipinas. Ni I believe, no, ang aton nga challenge on energy abiyan. So prepara lang kita permi basta may mga brownout abiyan. Hindi ida yon pag pang unplug ang mga appliances once may brownout kag magulat anay 10 to 15 minutes before mo i-switch on naman ang imo mga appliances dira abyan kon magbalik na ang kuryente. Kag subong man abyan, pahibalo naton ang IDMC Intentional Discipleship Making Conference sa sininga September 25 to 26, All in for Christ ang theme dira sa SMX Bacolod City. For more information, please message lang or contact lang sa ilang website idmcbacola.com or visit their Facebook page. Salamat kid ng Alice Melendez, Rihon family, dira sa Don Salvador Benedicto, maying aga sa inyo. Miss Charity Moises, Pastor Jimmy Moises, good morning lang Lenny Linggamen ng Radni Linggamen. Natamiya ko man si Inong Onyo kag Pastor Mac Panyergo, mga binaton dira sa may Iktus, Tabao, San Enrique, Tita Lucy Pura, belated happy birthday Tita Susa Yanit, ginatabi ako man Tita Vivian Boga, maying aga si ng Rosalinda Tadena, maying aga si mo Ma'am Arlene Penuela, Tita Jokibed Pitogo, Tito Abraham Pitogo, and family in the Victoria, good morning sa inyo. Tita Laila Kitko, maying aga, dira sa USA, si Manay Mirna Sombito, salamat gid Tita Jemima Amelo, salamat gid Tita Julia Tahurilia, Tita Ninfa de la Torre, maing aga. Salamat gid sa inyo nga pagpamati permi diri sa DYBS kag pagpangamuyo Ma'am Edna Garde dira sa Valladolid. Good morning kag ginatamyaw man naton. Salamat gid sa pag tune in kay Ma'am Michelle Sir Early Derla. Good morning gid sa inyo kag congratulate naton ang aton nga Philippine team, no, nag-champion sa softball dito sa USA. Ang Mobka Eagles abyan, no, nag-champion abyan. So congratulations gid sa inyo team kag sa Mobka. Ginatabi ako lang dira tanan nga teacher, staff and students sang Morsha Open Bible Christian Academy. Salamat gid Pastor Ezekiel Guanson, ang Rejoicer Anthony Atienza, maying aga gid sa inyo Ma'am Vina Calzado. Salamat. Kag of course, every Monday may kinaadman kita. Upod na ito, dira ang VMA Global College abyan. Nag-share dira sila, no, sa mga insights and updates on mental health. No, kag dako ginaabulig sa aton. Pamatian mo ina. Upod sa ila ni Doc MJ Alonsagay, Doc Joy Gaduyon, kag sa ilang team abyan. No, every Monday ang kinaadman with VMA Global College. Salamat man sa mga binaton nga nagapamati dira sa may Valladolid kay Pastor JR Sore, Miss Jody, mga binaton sa Bethel Baptist Church, Tita Rele Gonzales, hello man kay nang Waymond Yap, kay nang Dian, kay Toto DJ and family, no, Yap family, good morning gid sa inyo nang Christine ng June Magdato, maying aga. Kag ginapasalamatan man naton si Pastor Francisco Gamoza, mga binaton dira sa La Castellana. Salamat gid Pastor Erwin Abancho, no? So, salamat gid si Pastor Julito Acalambro, mga friends aton dira sa Canlaon City. I hope nga clear ang signal dira kag you are doing well gid today, no? Sa gyapon mangin mahinalungon kita abya, no, sa pag communicate online. kag paggamit no sa mga apps naton kag para hindi kita maintuan abyan ano ang mga common digital scams dira no, may phishing, hindi pag ihatag basta-basta imo password kag OTPs, subong man ang mga fake job offers nga nagahatag sang nag-offer sang nami nga ubra pero mabayad ka anay. So beware ka na mga romance scams no, be careful sa mga emotional manipulation abyan. Subong man ang online shopping scams. Subong man abyan ang fake cell towers rather, no? Yung interception sa mobile communications, artificial intelligence nga hindi maayo nga paggamit sini. Beware kita sa mga realistic fake photos, videos and voices, no? Kag subong man ang mass spoofed messages kag mga malicious links, hindi gin pag-i-click ang link abyan kun unverify ini. Kag ano ang kun aton nga ano diri abyan protection, we have SIM Registration Act or RA 11934, gina-discourage ang mga mobile crimes, safeguard ang subscribers information. Subong man abyan kun may nabalaan ka nga may amusin nga mga hindi maayo nga ginahimo online, i-report ini abyan sa NTC. Kag subong man, you may deactivate your lost SIMs or deactivate yun ang mga lost SIMs and i-block ang mga stolen phones. Remember everyday nga magsalig kita pero kinanglan naton i-verify ang mga information nga ma-receive naton. Kag sa sining nga aga, biyan ang aton nga topic, no, kanamigid sa aton nga topic, we have healthier rice, no? May ara kita sa mga updates sa aton nga Feel Rice abyan, Healthier Rice Program, Be Responsible. So may guest kita today, upod representative sa Feel Rice abyan. Kag before kita magpadayon, balon kita gyapon sa mga payong naton abyan, kay kung gisa, gulpi lang nagaulan. So may mga occasional rain sa gyapon na mag-prevail sa may Zambales kag Bataan. Suno sa pag-asa abyan, may scattered rains and thunderstorms ang gina-forecast sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, the rest of Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, kag Capiz. May ara man sa moderate to heavy rains ang sa sininga areas nga pwede magresulta sa flash floods or landslides. Kag the rest of the country will experience isolated rain showers tungod sang habagat kag localized thunderstorms abyan. So ang gina-experience naton sa mga pag-ulan tungod ina sang habagat. Kag ang i-pray gid naton abyan ang mga napiktuhan sa mga pagbaha labi na gid dito sa Metro Manila, kag ang napiktuhan sang linog sa Colombia, i-pray gid naton. Kag of course ang aton nga FABC stations all over the world abyan, please pray gid no nga maproteksyonan man ini ang mga aton nga broadcast sa bilog nga kalibutan abyan sa nagkalain nga FABC stations. Sa Japan may ara kita station dito sa FABC, sa Korea, Indonesia, Mongolia, kag iban pa gid no sa Ukraine. So i-pray gid naton abyan ang ini nga mga stations naton. Kag lapit na lang aton anniversary next month na abyan, please pray gid for wisdom and guidance abyan sa pag-prepare para sa aton nga anniversary. Kag we need your support and prayers gid mga abyan. Ginatami ako lang dara si Ma'am Kex or Bida Sir Jet or Bida sa Binalbagan. May aga si niyo si Ma'am Jovi Razel, si Sir Mark Helvoligaya, nung Joji Helvoligaya and family, may aga sa inyo. Kag salamat man sa pag-tune in kay nang Drusila Sir Joel Gayanilo, Tita Toto, Tito Edward Gilaran. Maayong aga gid. It's now 10:16 abyan. Mamati kita sang pipila ka mga reminder.
1: We're all a mess. I'm Cindy Tang with Moving Moments. My friend looked at me and said, "My life is such a mess." Well, I smiled and thought, "Join the club." The truth is, we're all a mess, but some of us hide it better than others. And without Jesus, we're an even bigger mess. The Bible says in Romans 3:23 that we've all sinned and fallen short of the glory of God because we're imperfect people following a perfect Savior. But you know what? Jesus specializes in messy lives. So if you're feeling like a mess today, take heart. God loves you, He sees you, He hears you, and He will never give up on you. And if you've never placed your trust in Jesus, go to movingmoments.org. Click on Find Peace and discover the hope only He can give. I'm Cindy Tang with Moving Moments, a listener-supported program. Now it's your time to make a move.
2: Anak, pakiabot nga yung saba, ihalo natin dito sa kanin.
3: Mak, bakit ka laging may nilalagay sa rice natin?
2: Kasi bawat dagdag natin sa kanin tulad ng adlay, saba at kamote, may dagdag na sustansya. At higit sa lahat, may dagdag na alaga.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: The Real Minutes, Pastor of Daniel, listening sa Real Time with Leia. Salamat gid sa imong pagupod sa gyapon abyan, nagapamati sa radyo or sa Facebook. Hello gid sa imo. Kag salamat gid sa sininga tion maka-discuss kita on healthy rice program sang Feel Rice abyan, no? Kag we have sa aton nga program today ang Science Research Specialist 2 Healthier Rice Program Branch Focal Person nga si Sir Jose Arnel Cordova. Sir Arnel, good morning, sir. Welcome sa Real Time.
1: Yeah, ma'am. Good morning. Mabation ako, ma'am.
0: Yes, sir. No? Bation ka di, sir. Salamat gid, Sir Arnel, sa imo time liwat.
1: Yes, ma'am. Thank you, ma'am, very much, ma'am, sa pag-salamat ng time na aman mo paalindon sa aton na salamati ang aton na Healthier Rice Program.
0: Mm-mm. Welcome gid, sir. And gusto gid naton, sir, ma-update no ang mga abyan naton nga nagapamati kag nag-view man sa aton sa online sining Healthy Rice Program. So pwede mo ma-share sa amon, sir, kung ano ni ang Healthy Rice Program, ano gid ang tinutuyo sining Be Responsible Campaign.
1: Yes, ma'am. Ma'am, madamog niyo, salamat. By the way, antes ko mamagpalayon sa pag-introduce sa Be Responsible Program, gusto ko lang man i-introduce kadali ang amon niya station, ang amon niya institute. So kami gali, ma'am, sa Philippine Rice Research Institute. Isa kami sa government owned and controlled corporation, and ang pinaka-main naman na ginabuhat din is mag-conduct ang mga research para makadevelop sa mga bago ng mga teknolohiya at pamaagi, agad niya matapna naton or mapakigbatuan naton ang mga safety, ang mga balansihan, and at the same time mag-investit sa resilient harapan ng mga mangungubat ang umay. And of course, may harap ito sa mga development and extension projects man. And sa sina, isa sa amon ng mga initiatives, amon yung ginatawag naton na Healthier Rice Program. So sa direct sa Healthier Rice Program, ang pinaka-target naton, tungod niya, kada mo abis ang nanarik-sari ang klase sa aton niya tanon na ginaraon, ang humay na aton na ginatanong at ang maging tanon na aton kaunon. And sa diri, since na makita naton niya, hindi dali tanan na klase sa humay, okay lang ang nadulot. Ang iba, may sa mga malain man nadulot sa aton niya na kalusugan o sa aton niya pangkaayong lawas. So ang muna niya, din-launch naton ang Healthier Rice Program para ma-introduce naton kung ano ang mga alternatives naton niya. Hindi ka makag-go away kung bagando ka budlay sa aton niya, hindi na ka magkaon-kanon kasi nasanay kita na nakaon-kanon halos ng bata pa. So ano ang mga alternative, ano nga klase sa kanon o sa humay ng aton na kaunon para nga isang point mag-inhealthy sa kanihapon. And sa diri, upon sinin sa Healthy Rice Program, diri na ako di-introduce ang natawag natin na Be Responsible. So sa Be Responsible, ini sa tumagbihin mo natin, tumagbihin mo nakita natin, kita at Pilipino mismo, grabe kita pa kaunon sa kain. And sa sobra natin sa kaon sa rice, kung kaya sa binawala lang natin na pagkalaan sa Balor, sa Baguio, sa Insalupangon, atong mga nakausip natin, mga usip paagi sa atong na mumpo, hindi natin masiputan natin na pagkaon sa ang atong na tanong niya sa atong nasigan. Or kung kaya sa nagkabahaw, hindi siya natin maubos, at sa namapanood, so nakausip natin sa ginapon natin. And ito sila. Kasi sa makita natin na medyo nakulangan kita gamay, maghakay sa mga talupanod sa tutuod na value dito sa rice. Ngayon, some point, important yung sakali sa akin. Since nga siya man ang number one natin na ginakaon. So, since sa datong pag makita, kita mismo, ang kadalasan, hindi lang sa tatlo kabisip na kaon sa humay o sa kanood. So, makita natin ang iban, sa timpangan, mga least fortunate natin ng mga kaupulan, pati ako. No? Kung kita pati ako snacks, so pag mamahaw kita, tapos mag-snack kita kung may bakaw, ang snack natin yung iba na pagkaon, kanon yapon, tapos mapanyaga kita. Tapos makuli, may sila. For example, sa may pa ako, may sila. Tapos pag-abot sa balay, ang ara pa lang sa pertahan ng tail from kamot, tapos na sa kaldero, kung magkita na bakaw. So mas snack-snack ng bakaw. And then at the same time, manyapon. So amo na siya. So tapos ginahimok na natin hindi lang siya every November na National Rice Awareness Month, kunti adlaw-adlaw. Amo na niya, dapat ginakampaign natin na dapat kita ng mga sumululo, kita ng mga Pilipino, dapat kalaan natin sa valor, sa value, sa matutuod na pagtatap ang ato niya humay, kanon, humay, buga, kanon. So, tagkada at lalaw ito natin dapat buhat.
0: Salamat din sa nga pagbathag, Sir Arnel, no? Tsakto ginay, sir, nga bisan ano nga time, no? Ang kanon niya, though, ano ginaton, need gid gag daw amo na isang aton daw dependent kita dira no sir no bisan gani kung kisa may mga ano na may mga leftover sa mga kanon ang mga Filipino creative gidya kay ginahimo na kung kisa naton nga mga pop rice ang iban pa gid no nga mga or ginaimpon kisa sa kape no pero nami gid kay may responsible gali sir nga ang tinutuyo nga i-take care gid nato ng aton nga health man at the same time no. So ano ka importante sir sa aton nga mga Filipino nga mangin mas responsable kita kag madinumdumon gid no sa aton nga consumption or pagkaon sang kanon.
1: Yes. So actually una sa sadira nato makita sa ibisado aton kung kaisa na baliwala. Pero una pala dira sa na dan sa aton nga pagproduce mismo ta humay. So sa pagproduce nato sa humay depende sa variedad pero ang kinakalubo na tatlo ka bulan. So, tulad sa tatlo ka bulan din tanong nato ng humay, grabe man ang sakripisyo sa aton ng mga mangungugma, sa aton ng mga rice farmers para masagol sa mga insakto, mapatubo sa mga insakto kag maging produktibo. So sa dira nga part, kung baga makita mo ang effort din himo na sa aton ng mga rice farmers tapos sa aton ng sabansang opisyal. Ikaduwa, dako min sa kaayo na bulit sa aton ng example sa aton ng mga self-sufficiency, ang pag-igro sa aton na ginaproduce na rice. Kaya kung makita natin, di ba, sa mga balita, ang kaya isa mahambal pa kita na hindi ito sufficiency ang supply ng bugas din sa Pilipinas. Amo na nga nag-export pa kita. Pero other than that, gambal kita nag-export kita, lubo nga itong sufficiency. Pero kita mismo ga-contribute kung naano buo ito niya sufficiency, nga nga sinakula lang ito. Sa ano nga paagi, number one sa ito ng mga business, sa ito ng mga office. So, on average, sa data sa ito niya, Food and Nutrition Research Institute, NIR, last 2023, dito nakita na ang average, hindi man tanan, pero on average. So ang ibang mas damo ang yung office, ang ibang mas detail. And kung totalo na ito, on average, ang kada Pilipino, kada isa sa aton, nag-ausik kita sa average na 2 kutsara. 2 kutsara na kanon, kada adlaw. So imaginin mo kung 2 kutsara kada tao, tapos 17 million kita. So overall, ang data nagpakita na naara sa around 542 million metric tons ang nagkausik kung tumahon siya kung atong natutalon ang 2 kutsara sa kada Pilipino. So, gandabot siya 542 metric tons, 1,000 metric tons. So, ang nagsakadakot, so, just imagine ang 542 metric tons, 1,000 metric tons. So, kadakot-dakot siya yung mausik. So, kung sabi na siya, kung kagaan siya natong value, kaya niya pa natin ipakaunon ang around 5.17 million Pilipino kung wala sa natong biopisal. So, amun na, so, sabi na, kung balikan natin ang natin ng CCC, just imagine, gamba sa nga ginakulang ang natin ng supply. Pero ang natin na ginausik is para sa 5 million or 5.17 million. So, amun na sa kadako ang natin ginakulang. So, sabi na pa lang, amun na importante din tayo, kaya tungkol niya, nabalik sa lihapon sa atin. So, ang CCC may import na kita kayo, nabuang natin sa CCC, tungkol kita mismo nag-exist.
0: So, but silingon, sir, but silingon, gali, Sir Arnel, kung responsible kita kag less ang aton nga pag-usik sang kanon but silingon ang million or billion ka mga Filipino nga ginakulang somehow no mapahaganhagan ina or maano ina ay mangin makabulig sa sufficiency sir naton sang kanon.
1: Yes pa makabulig sa sufficiency naton sang aton na right supply. Tapos yung kadwa mo na ang kung responsable man kita sa ato na pagkaon, ang ato na health mismo kita mismo. So sa health nato na kasi, depende sa kanta ng ato kita.
0: So, magsiling kita, be responsible, sir. Ano ni siya ang practical niyang, terms no for an ordinary Filipino family, sir. Paano ni nato ma-apply ang be responsible or ano na yung itsura niya no sa so, being responsible sir.
1: Yes, actually ano araw na mismo siya na title do gira pa na sa picture out pero ako din buhat tapos na sang kaugaling yung nakagline sa Illegal Family Guide no? So no kasi bilang kanon ko responsible ko or responsibilidad ko kanon ko responsibilidad ko meaning responsibilidad mo kung ano ang mga kaunon na klase ng kanon na maka-apekto sa mga health. Responsibilidad mo na hindi mo pang supportahan sa pangalagaan sa hindi pag-usitan ang kada kanto na nag-aabot sa imong plato, responsibilidad mo kung ano kada mo ang imong lutuon, responsibilidad mo kung ano kada mo ang imong kuhaon na kaya mo ubuson. So something among sila amo na nga ang kanon ko, responsibilidad ko. Amo lang ko.
0: Mm-hmm. Oo. Wow, kanami sina sir kay simple kag at the same time no nang catchy ba lang anong ano na nimo panawag daw tagline nimo no kanon ko responsibilidad ko ano naman nga klase sir nga bugas no kay talking about being responsible ang nagaapekto sa aton overall health and nutrition ano nga klase or ano ang connection no sa kaklase sang bugas nga ginakonsume naton sa ano ni sa aton overall health and nutrition.
1: Yes, ang aton nga subukan naton ang bugas actually may ara sa mga bugas na kumatis niyo ang common din nato din ba mga puti. So, may ara kita sa white rice, then may ara kita sa mga pigmented rice, and then subukan may na-develop kita ng mga low glycemic rice, and then na-promote kita sa white meat. So sa dili pa lang kung sala ang aton nga paggamit, pag-consume o pagtaong sa aton nga rice, ang bad po na nga possible na bad effect sa ato na makakosya sa ato nga diabetes. Of course, anemia, and obesity. So, mm-hmm. muna nga kung makita natin, especially kung puro mga white rice na ato na ginakaon.
0: Mm-hmm.
1: So, since nga white rice, mas taas ang mga carbohydrates, ang mga starch. So, kung mas dako ang ato na consumption, it's good to follow nga muna ang tendency na ga-obese ang pakakao. And this was na-obese na siya, then din kasi ito habay ng mga health risks or mga diseases. Sa apat na lang.
0: Mm-hmm.
1: For example, ang diabetes na nakagatasan yung mga sugar, despite na tungod na beyond sa ang kalori na yung intake mo ito yan. And of course, kung okay naman ang pagpili natin or saktuhan natin ng consumption, well, malid ka natin na makuha lang natin ng isakto ng energy
0: mm-hmm.
1: na isakto kakusog para magamit natin sa atin na adlong na pag-diho. So nakadepende abi ang iba na ano lang. So lukong ko, araw sa office. So, hindi nila necessary na magkaon din sa gabo. So, on average, mas nami lang na kung wala ka masyado sa mga pamungkat, pakapoy, mas nami lang na ara lang kita sa mga half-cup. Half-cup lang ang ato ng consume. Tapos, other than that, sa salay, half-cup. And then, ang other na po, this wa o managisip na meat, sa fruit and vegetables. Pero kung medyo gapakapoy kita, medyo gapuro pang-half-cup kita, gagmay, pwede kita mag-one cup. And then kung ilang nag-gym ka o ilang naubra ka yung yan na tulutudo, na ginakapoy ka, hindi mo ganyan ang damo ng energy. So, mas namin nga rapit sa 1.5 cup. Pero ang iba na pang ganyan, mga pumuloy, yung baga taong talis ka kapag yado.
0: Grabe yun.
1: Tama na siya mga sabi.
0: Tsaka ako lang siya.
1: Tapos kamo na, so, kung may arap man kita, kung ang pili mo, for example, ang mga tiga, mga double tennis, kung ang pili is, mahina ang absorption sa sugar. So, hindi ka makaligtas. Mas hindi ako natin.
0: So, but silingon, sir, daw, hindi gili namin yung mukbang. Wala mong ginagina-recommend ang mga mukbang, sir, no? Labi na gin sa kanon.
1: Yes, ma'am. Actually, hindi lang sa kanon. Both din at naman, okay lang sa kanon kung magkaon. Kung magkaon ka, kaya sa ubuso nila. Yan siya mga ito yung obesity mo, galing sa bilyakos obesity. Ang bad nga lang sa obesity, yan din sa aday ng mga hindi ko siya recommended ang makmukbang. Namin ang nasa mga sa ating mapalusin.
0: Amo man, oo. Gani, sir, abo man naguro, sir, no, ang reason, man, no, isa sa mga rason na nag-unhealthy kita ng mga Filipino, sir, no? Kaya daw gina-promote ba lang amo sina, sir, nga lifestyle or somehow mga influences, no, sa social media. Dokas, ang na-curious ko, sir, na mention ni mo, yes, nag-a-affect na sa ang types ng rice. May mga recommend ko, sir, nga sa para sa imo pinaka-best nga rice, nga klase sang rice, nga ma-recommend ni mo nga healthier. May ara ka ma-recommend, sir?
1: Yes, ma'am. So, actually, naka-depende siya sa ato niya. Pero, on in general, siyempre mas namin, ang ato niya rice, the more nga mas itong, mas darker ang yung color, mas maliitong siya, mas nutritious siya.
0: The darker, the healthier.
1: Yes, amo nang iba niya, balmas lang na tall, dark, and handsome. And nutritious. And nutritious. So, So anyway, yes, kamo na sa the darker. Kaya for example, ma'am, kung white rice alone, ang white rice, mas, mas mubo lang yung protein content, tapos mas dutay na yung mga microelements, like mga niacin, thiamine, iron, dutay na siya sa white rice, especially kung napalit pa siya. Tapos, once nga mag-red siya, red and purple, yataas-taas na. So from 6%, ang white rice, yadabot lang siya sa 6% ang yung protein content. May protein na siya, wala labot ng carbohydrates, may protein. Once nga naghimo siya na pigmented, like red and after some purple, yataas siya, increase siya into 8%, 7 to 8% ang yung protein. And then, naman na, may add-on na siya ng mga B-complex. Ang niacin, thiamine, diba, B1, B3, B6, yan sila. Available na sila, mataas na sila. And of course, iron, yun, and phosphorus, yun, yataas mo na sila. So, then, pagka nag-dark na siya sa black rice, yadabot na siya sa 8 to 9% ang yung protein content. So, mataas na siya. And so on, mataas naman, mataas pa din niya na figures when it comes to minerals, like sa mga binaba natin, mga factor, thiamine, niacin, riboflavin, and anti-inflammatory ng mga elements para sa iyong mga. So, ang muna ng engineer, mas healthy, the more na the darker, mas healthy.
0: Pero would you recommend man, sir, nga ano, nga amuni ang ibaklon or i-consume permi ang mga darker ones, ng mga bugas?
1: Yes, ma'am. Actually, ano, wala niya sa problema kung amo na siya nga atong consumption ay consume kaya mas healthy lang siya. Kaso, siguro dito lang sa part sa simpis ang sa, ano, sa brown rice atong din unpolished siya, may some limitations siya, especially sa mga may chronic stability and sa mga pregnant and infant, pregnant women and infant. So, ang brown rice dito sa medyo imigil sa natin.
0: So, mas kumbaga mas kumbaga makamasa sir ang brown rice.
1: Yes, ma'am, makamasa din ang brown rice sa lahat. Ang ano mismo ma'am, pati ang including din siya natin na ano na mga black rice, ang mga pigmented rice, ang may color.
0: Oo. Pag dayon medyo pricey ni sa sir ang mga darker may mga darker nga colors ang rice.
1: Actually, amo lang na siyang isasubong sa medyo gamay na challenge para sa atong since nga dutay pa abi ang nagatanong sa mga pigmented rice. And tungod sa nila ng nutritional value ang aton ng mga nagabalidya, ginakalaan man nila ang value, ang nila ng nutritional value, ginadugan nila ang certain amount. So, isang percent yung mahal-mahal siya. So, kung sa mall makatita, isa sa 60 to 80, ang iba sobra pa 80, 90, 100, mas mahal siya.
0: Nga mahal siya raw?
1: Yes, amo na sa ganun ba? Tungkol kay anak na tungkol sa iya na health benefit. So, pagpagaan ang value sa mga trigger niya na health benefit. Pero kung common ka tanong itanong sa nakon yung mga farmers, at least maburo-barato sa ako sa farmers level. Actually, may ara sa mga farmers, sa farmers, mga farmers, may ara ang gabi ng 50. Or ang ibang din, iba sa ilan, sa gira lang din sa ilang community, sa ilang mismo barangay, or puro ang ibang, same naman ang price sa white side. Kaso pag-abot ng market na dito sa urban, medyo nagyang difference ay tungkol na ato ng mga manugbaligya, ginapatugan nila ang certain amount ang yung health benefit.
0: Sir, paano ang pagpili isang healthier rice like ang mga pigmented itong mga klase ng bugas, no? Makabulig sa pag prevent, no? Sa mga lifestyle related ng mga masakit.
1: Yes, thank you. So, isa-isaw natin, ang natin ng healthier rice na harap sa isang ginapromote na apat sa klase, plus na may harap sa isang rice milk. So, ang una natin, ang ginatawag natin na hygiene, may harap sa isang hygiene rice. So, meaning mataas na kadami ng hygiene content. So, kung manotis niyo mo na kung kaisa may harap sa isang, di ba may mga lakas na number silang 45 ng seed, so taas niya ng seed. Sa atin mismo rice, may nag-develop sa isang bagong variety. Nataas ng gadaan yung hygiene, so ganda po sa 20 milligrams. And then, ang aton ng mga pigmented rice, so amasin na ang mga pigmented rice aton. So, wala labot na taas ang nutrition. At the same time, mas lower ang yung glycemic index compared to sa white rice. So, magkabalik sa glycemic index, amon siya ang rate kung yung napalang absorption sa sugar. So, nag-absorb na ito ng mga sugar yung added spice, added na. So, mas lower na siya. And then, luwas na lower, mas lower ang glycemic index ng pigmented rice. may era kami sa yung development mo nga white rice na lower na bigyan nila na lower index sa bigyan na daan. And then, ang muna ang wrong rice na pang pinapromote man ako. So, yung sila, mas sila nga makabulitay. For example, dahil sa atong ng mga segmented rice, pa muna ang additional value niya, ang butong pangabang ako ng mga element ang big complex, like the alloy, and other elements, at pag ito yung mga phosphorus. So, yung makabulit, amo na siyang makabulit. Plus, amo itong ginambal natin ng ELT, pwede natin na mas lubog yung blood chemistry. So, wala pang ma-absorb sa nang-sanan ang sugar na sa iya, na napagwa na siya sa natin ng lava. So, wala siyang spike sa sugar. So, hindi siya makalibin yung sugar yung dito. And then, ang natin na, same na siya ang matabot sa loob ng chemistry. And then, sa brown rice naman, same gihapon, the more na nabili ng iyang upa, ara, dito lang mas damo ang nutrition. And amo man siya, mas taas man iyang na fiber. Actually, mas taas man fiber man, basta nabili ng iyang upa, ang brand. So, once na taas ang fiber, amo man siya, nag-cost man siya na mas lower man niya ang breakfast index di hapon. Hindi ang matama sa slower. So, amo na mas healthy siya.
0: Wala labot sa mga klase isang bugas, ba, sir? Ang amount naman niya sa kanono nga ginaka... kao na to, nag-matter man na sa sir, kag paano na to ma-practice ang proper portion control?
1: Yes, ma'am. Actually, man sa ano, sa aton nga, ano, nga FNRI, may harap sa hindi tawag na platong Pinoy. Ang plato sa
0: Pinoy. Pinoy.
1: So, ang typical na plano na plato sa Pinoy, ano siya, 50%, on average, 50% sang on. Tapos, ang another 50%, ang muna siyang mga niya. Tapos, vegetables. Pero ang ato na gina-recommend is a quarter. So, dapat ano siya. Kung tungaon natin sa apat ang ato niya plato, ang ato na tigyan, tungaon sa natin sa apat. Dapat 25% or ano lang, one-fourth lang sa ato na plato, ang ato na tanon. Tapos, ang another one-fourth na ito, para sa ato ng mga meat.
0: Protein.
1: Hindi na nga ito. Mga protein. And then, ang another na 50% is ang ato niya ng mga fruits and vegetables. Hindi lang natin yung pomo na ito na ginatawag sa mga during nutrition month or nutrition day, na ginatawag ito nga grow and glow. So ang grow po, ako na siya nga ito niya mga certain carbohydrates, di ba? Ang ito niya rice. So ako na siya na 20%. Hindi lang ito niya grow, ako na siya ito ng mga protein, sa mga meat. And then, ako na siya ang 30% sa ito ng mga vegetables para sa mag-glow kita mixed with 20% na fruit. Amo na siyang overall. So, amo na siyang pinakapitikal na masamit sa mga infected ng mga. Then, balikan to na ako at matagpapigoli sa mga may problema na or hindi man din makapuyo ang mga trabaho. So, one half tap, mas namin yung mulaan sa one half tap. Then, dugangan ko natin ng ato yung pagkaon. And then, pagka medyo mas trabaho gamay, amo to one cup. And then, pagka medyo sa mga athletes, sa mga nag-trabaho din, so one half cup, though amo lang natin pinakanamit din. So, ang pwede niyang ihatag na kalori, around 240 grams na kalori ang pwede niyang ihatag. So, at matatapibol, amo lang natin ang pinaka-ideal na inintay natin para nang hindi siya mag-hatag sa gilid.
0: Kung tama, gid ka trabahuso, sir, no, ang aton nga work, amo na siya ang one and a half. Sa typical nga ano nga meal. Pero kung siguro kung mga ano na sir, like mga panyaga na or dinner, mga one cup na lang, no, or a half cup.
1: Yes, ma'am. Mas namin dito nga mga ilover na lang dito natin. Para hindi may manahapan na makuha. Total calorie.
0: Oo. Sir, may comment ni sir, si Ronnie Albore, sakto gina sir and ma'am Leia, kay dumduman ko amon sang una, kamros ang amon bugas, nga ginatig ang brown rice na siya. Sakto ni sir, kamros ang term sa Hiligay, no, no? Kamros.
1: Actually, yes, ang sakto na, actually ma'am, ano na siya, variety. Ang variety. Kamros, actually, ang direct amon, ang na-record na is, ano, Kamuros.
0: So,
1: variety.
0: Ang tsakto nga term, Debra. Sir, kamuros.
1: Kamuros. So, ang mga sinasarikod natin. Balik, traditional variety na siya. Traditional na lang siya sa variety sa
0: kamay. Salamat, Gid, sir. Kay Ronnie Elbore, salamat, Gid, no, sa mga comment. And sa mga pamilya naman, sir, nga nag-anad, bala, sir, magkaon sang white rice or damo nga white rice, no? Ano ang mga proseso, no, amat-amat, no, mga simple nga mga pagbag-o nga pwede nila mahimo amat-amat para nga amo na sir eh nang be responsible sila or kita kag at the same time healthier no nga family.
1: Actually ano, di ba kung ara kita sa same firm, basta may ginabago kita, medyo may sacrifice din
0: na
1: kasi mabago kita no. Pero sa gina, when it comes to right, for example, sa ako na tuna na anan sa mga, ano, hindi na niya ganit 50% mo, almost mga 75% yun ang tanon, tapos partida-partida, so daan to ganang portion na to daan. Pero sa gina, ang ma-recommend natin man, magamit sa siguro sa mga low glycemic index na mga diet. So, ano isa na low glycemic? Ang patuman, ang ginambal na from na mga segmented diet, low glycemic. At the same time, sa kapatumaan ng mga low-glycemic, yun ang mga tiga. So, yun ang tiga, black magbahaw. Yan. So, mga low-glycemic na sila. So, ang tiga, like, for example, I-15. Example lang na, I-15, to, na sila. Kung mga tiga sila, isa na nga ito ng mga nag-consume sila, makasistimuni na sila na pagkaon nila, dugay sila butumon. Dugay sila butumon. So, once you dugay sila butumon, it's good to follow. Nga malikmayon niya, mayroon niya mga consumption. Kaya, dugay man sila yung buto. So, amun na siya nga makabulit. So, for example, yung same, malilit, same ang nga din update sa subong, pero malilit na nga mamahawpat na bahaw o mamahawpat na liwatan o ang frequency kung pag-take ng kanon, malilit, tungkol nga nakabasag siya na dugay sa nagbuto. Kaya dugay na tunaw ang pagkaon dito sa tulog, ang guntao na pagkaray. So, isa na. And then, ikadua, pwede niya intrahan sa mga mix natin sa mga. So, for example, rice, yes, i-mix na ito. Kung may ara kita sa tanon, mag-start ka siguro dito pa lang sa mga bata. Kung may tanon ka, i-intrahan na ito sa mga sinihag na tinanok na saging, tinanok na kabuti.
0: Tinanok.
1: Tapos makita niya nagkakaon sa tanon, pero nakaupo niya dito ang mga iba na i-mix na ito ng kataba,
0: mga kararuton, sir, no?
1: Yes, ma'am. Okay, mas ano sila, mas healthier, mas dugay sila matunaw, tapos mas healthier sila kung mga alcohol. For example, ang corn, taas iya protein, ang saging, taas potassium, mga amo sila. So, mas dugay siya mo tumon, and at the same time, na-feel niya na ang din-consume niya na tanon, kung balong doon, anong balong doon, yung ilis doon, sa isang point na yung psychological. Na na-feel niya na mo, isa ang mga tanon. So, at isang point, hindi isa amo sila kadamo, kaya mo nila ang sa lalo ng mga healthy mas food.
0: Sir, but silingon, sir, kung i-mix ini sa mga root crops naton, particularly sa ngayon pang mention ni mo, but silingon, magamay na lang ang amount sang rice, sang kanon, sir?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Automatic magamay niya kung something mabusog naman siya dito, madugar man to atin sila sang kabusog. Hindi sa on niya na other crops.
0: Nang, sir, may ari, diri comment naman si Sir Joel Franco. Namit man tani ang black and brown rice, masapnot galing usapon. No?
1: Yes, so.
0: Kaya pin pa, wala na daton nga taste bad, bala sir, no? Though, pag ginaguro. Sir Joel Franco, salamat, kid. Ano mas share mo diri, Sir Arnel?
1: Yes, ma'am. Sige. Regarding siya naman, actually to, actually ma'am, ano, nakadepende siya sa variety. Kaya ang black rice natin, damo pa na sa Japan na variety. Na ang black rice, tapos damo man na variety ang red rice. And actually, ang kamuro is isa lang po siya. Ano. So may mga variety sa red rice, kaya ang black rice na humok din sila yan. So hindi sila tapnot. And ang isa na nagkapadugas na tapnot siguro sa green rice, sir, may labot na pigmented siya. At the same time, brown rice pa siya. Bakit nakabakal sa black ang brown rice na pigmented? Kuha na siya mamong ang ginahimo kung brown rice siya, ginatanggalan lang siya natin sa upa. Ang ginatanggalan sa labhang, so hindi nga upa, gratilit, pag-iapon, so muna ang magisa natin damon. And isa na siya sa nagakos na medyo salapra gamay. Kung wala kilid manan, medyo salapra, medyo tapon rin ito. Pero arabira actually ang iyan na nutrient. So, ang pinakanami is mas start dito dito sa mga bata. Ang pinakanami dito sa bata. So, siguro sa age na ang mga bata, since na aware naman kita, or for example, na-educate na kita nga, maturity yun siya gali. Dito pa lang sa bata, start na natin na introduce na natin ng imidya ang mga pigmented rice, ang red, ang black, para na masanay na nandaan sila. And ang mga taste bud, masanay naman. And including atong mga mixes na generalized mix, yun ang mixtrahan na natin daan. Para na isang point, madali niya i-access. Kaya kung gulang na siya, medyo mag-ugit na kasi mabudla yung din ato maganda. Especially kung lain na niya na-factor pag abot sa atong pag-usap ka, ang sabor niya medyo lain. So, kita mismo nga adult na mag-ugit. So, masami siya nga mag-ugit sa atong mag-ugit.
0: Speaking sang bata, sir, no? Ano imo mga tips naman sa mga ginikanan para ma-encourage sa mga kabataan to develop healthier rice eating habits?
1: Ayun. So, ang sumang na nahamba natin pag-ulang so dapat may introduce. So, yung pinaka-isadra nga makita natin is, di ba, pag-start pa lang mga sobrang isa katoy, sa dua katoy, just like na nandamlot-damlot na tumutin mo, gapang agaw na ang mata. So, yung introduce na sa natin. And may arap kita man ganit ng mga inablang arap pa sa umahan.

0: earlier, no? Always ni sila nga mas maayoser. Kag ano ang himuon sa mga consumer, consider nga i-consider nila kun magpili sila sang bugas or kanon nila, sir. So ano ang i-consider sa mga consumidor kun magpili sila sang ilang bugas, kag ang brown rice bala or other healthier rice always better?
1: Actually, ano, tanang ko nang may exception. So, tanang, since nga tanang may aralit sa mga exception, pag abot sa brown rice, ma'am, ang muna sa medyo ibig sa natang, kung hindi sa natang binarecommend sa mga infant, sa mga laktan,
0: sa mga bata,
1: sa mga pinaturban, sa mga nagabusog. Kaya, ang aton nga, ang brown rice, adi, dirakit mo sa iya nga upa, ang aton nga humay, nagasuyok na sa mga heavy metals. Ang isang nga heavy metals na binasuyok niya, ang ginatawag natin arsenic. So ang arsenic ito yung punay sa kanyang aton humay, pag nagatastoy naman na ginatago naman upo dito sa brain, upo sa iba na mga nutrients dito sa iya nga pati. So ang iya nga amount sa ng arsenic, for example, is hindi sa kaya nga itolerate sa mga infants. So amo na nga at matatapubulit naman sa naton. Save man na sa aton nga mga, sa mga nagabutong kasimpre, ang bata ato pa dito. And kung anong kaunoy sa mother, amo man ang ginataon sa bata. So mas delikado pa siya, kaya mas nubo pa rin ang content sa arsenic na kaya niya itolerate. Amo na nga, when it comes to brown rice, tanan ng klase sa brown rice, hindi siya pwede naton i-recommend na ipakonsume sa mga
0: sa mga baby. Sa mga
1: oo. And then, of course, when it comes naman dito atong sa mga may chronic kidney disease, tapos ang mga may problem sa gina-discard man nato ng paggamit ng brown rice, ay nahambal na nato ko dina, ang ato nga brown rice, ang iyong labran, damo na sa ating phosphorus na sa ating mga phosphorus. So kung may problema si ang isa katawo, may problema sa kidney, so hindi niya na nakaya sa laon kung i-filter pa ang phosphorus, yung isang point maka-affect mismo sa iya. So muna siya na ibawal na panapon sa mga may kidney disease.
0: Salamat gid Sir Arnel, no, sina nga mga advice nimo. Paano sir ang field rice makabulig, no, sa mga farmer naton and even sa mga consumer naton nga maano sila bala mag-produce sila sang ka mag-promote, no, sang healthier rice varieties.
1: So subong amo na ang gid focus din hatag sa field rice ang sa program ginatawag naton healthier rice. Mm-hmm. Ang gabi mo sa atin is ang aton ng mga available na variety, ipalabuto na sa aton sa aton ng mga rice farmer sa aton ng mga mamumunga. So subong ginamat-amat aton, subong kita sa healthy rice program, nakafocus kita sa ang hygiene, nakafocus kita sa ilo-ilo problem. Mm-hmm. Kung ang mga nalibigyan, nakapala, nataas ito ang santo. So ang gabi mo na aton, pag-abot dito sa ilo-ilo, makipag-partner kita sa EDU, sa province mismo, tapos sa EDU, tapos manita ko sa mga nguma na kagaan natin sa binhi, sang binhi na high-speed rice, tapos itanong nila, pagtanong nila, amo na siya ang maling source, ang maling available na ibaligyan niya at bugas within the locality. So subong amo na siya natin ng pamali para na makarit o makalabot mismo sa ato niya, target niya consumer ang ato niya mga healthier rice. So pag abot ko sa Migros, ang same niya po ng ating process, ang ginapromote natin is ang mga pigmented din sa Migros. So same na, nakanda kita sa mga market standing, tapos nag-organize kita sa mga grupo, sa mga farmers, na sila ang mag-produce sa mga pigmented rice para na i-supply dito sa mga, para pwede mabakal sa mga consumers. And then kita, sa market, dinatrace natin kung diin na yung mga available. And nagkakanda kita sa mga campaign activities o ma-promote natin para mabalance ang consumer mismo kung diin sila pwede makabakal.
0: Oh.
1: So, sila nakakanda. Yun, so ang mga sabang.
0: Kag, may ara ka na lang, sir, imong advice man sa pag-preparar pala sang bugas, no? Or sa pagluto. Ano ang mga proper rice preparation kag sa pagluto man labi na gid para ma-maintain ang nutritional values ini?
1: Yes, ma'am. So isama na sa ano pa no, sa wala kung naton or na hindi naton nakalupang na. Sa sistema plan sa aton ng pagluto, importante siya ayo ang aton hindi pa naton pang tuduhon gid lang at sa ng kalayo. Ang heat mismo, o ang heat ang

0: na kung ito mismo makaapektibo po dito sa nucleus na rata, sato na pati o sato na mumho o sato na huyas. And then other than that, kung taas pa rin nato na kalayo, ang tendency, di ba, kung naka-experience kita, di ba gaawat, magbukal, maawat ang tubi or ang lunok sa kaldero, gaawat na.
1: Oo.
0: Kaya na siya, may gaupon na dira ang iba ng mga nutrients.
1: So,
0: dapat hindi. O, so, hindi na siya natin sa ano, kaya ang lunok mismo is ara dira ang mga nutrients. So, mas namin niya, pagbukal niya, ang iyang lunok mag-amat-amat, mag-japon, sometimes, and ito yung po siya balik dito sa natin na, na
1: sa talikon,
0: para mapasok niya ang nutrients. Oo. Tapos, ikadua sa atin na pagkilis.
1: Kilis.
0: O, ang iba na rin, kung pagkilis mo o paghugas mo, ang iba din na piritis para lipilintyo, ng lipilintyo, hindi ba? Which is ang mga nagkakakuha dira ang mga starch dito kasi sa ano nutrients sa babaw nagkakakuha siya. So mas ano siya, mas hindi siya advisable na imong itudo-tudoon hugas. So okay lang ang bubuan sa mga kalukayon na makuha lang niya ng mga higuigo kung may higuigo din man.
1: Isa lang, sir?
0: Isa lang. Kaya napisitari na perikinson din. Iukayo na siyang maglutaw kung may mga upa, maglutaw, tapos kung may mga ibang pang matters.
1: Kanami sina sir nga mga tip ni mo sir no magkilis kita hindi matama ta katinlo you know but silingon sir bisan ka isa lang sir no ka isa lang pero na ano man nakuha lang to ang sa mga higo kag last mo na lang sir nga ang imo nga message sir no kay daw kulang gid ang aton nga time sa aton nga mga kababayan nga mga Filipino kung paano sila mangin responsible no so good subong.
0: Yes ma'am. So sa aton nga mga pagpalamati sa malabo subong sa aton nga registration so aton ginapalit pa sila nga tandaan naton ang ABC nga ara kita sang ABC para maging responsible. Sa little A, avoid right usage. So, likawan din ako na may arap sa mausit. Isa ay sa lupot, isa ay sa bahaw, ay doon sa ato nga pagkaunit mo sa pinggan, yung sa ato nga pagkuha. So, likawan natin na may mausit kita. Kaya every, kada mumho, kada pati count. And then, ikadwa, di, dapat buy local rice, local rice, or our farmer's rice. Mas namin din nasuportahan natin, pagbakal kita, piliin natin ang din produce mismo sa natin mga local na mga mamamumba dito. Kung sa Negros, kaya sa Negros. Para in some point, masuportahan natin kung mabuli dyan natin. Kag mag-distro ba na natin ang supply. Na within the day, kung ano man matabo, for example, magka-pandemic, or kung ano, na may transportation, or may lockdown, may supply kita din sa produce. Kaya ang last, ang muna, source of healthier life. Dapat piliin natin atong mga yung pangambal natin ng mga healthier life na klase. Na but santo sa atin para na maging okay maging healthy kita why mo binakonsum natin ang doktor natin kaunon na tanon
1: Baka nami, Sir Arnel, no? Salamat gid sa imo mga advice sa amon, kag pag-update, kag pag-encourage, Sir, to be responsible. Kag nagapasalamat gid kami sa inyong time na ginhatag subong sa amon, kag sa mga mapuslanon nga mga information nga gin-share today. Salamat gid, Sir Arnel.
0: Sige, ma'am. So, madabong niyo. Salamat sa inyo, ma'am. Of course, sa staff and management sa Atoria Radio DYDS Bacolod. So, madabong niyo. Salamat sa pag-atag mo sa amin na rin yun na mapaalintun sa ato ng mga listeners sa mga pamulilyo ang ato na be responsible sa healthy rights program. Family is a right.
1: Salamat kid Sir Arnel no ang aton nga science research specialist to kag healthier rice program branch focal person sang Philippine Rice Research Institute. No, salamat kid Sir Luwat kag Sir Joel Franco kag Ron, Ma'am Ronnie, I hope na answer no ang inyong mga pamangkot no kag sa tanan man nga mga abi naton nga nagatutok sa aton sa radio kag sa internet. So abyan before kita mag-end, salamat kay Mamari B. Castillo, Sarah Jane Villaflor, Mamari Tessan, Hazel Rimada, Jeffrey Gonzalez, Wela Fabilar, Deding Mercado, Mamari Tess Abeto, salamat man kay Joel Kinong Bornard, kag sa aton nga gwardiya dira sa Talok site. Good morning dira sa inyo. Salamat gid. Kita ay kita buhas the same time, 10 o'clock, dira sa DYVS. Kag magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Have a good day gid sa imo abyan. Be responsible. God bless you. Bye.

0: sangkahig, santuka. Hindi ko na kaya mamuhay ng ganito. Buti pa siguro, mamatay na lang.
1: Ako, pag may problema, basta may alak, ayos na. Nakakalimot na rin pansamantala.
2: Sa harap ng kahirapan, bakit susuko o kaya'y magbubulag-bulagan? Nariyan ang Panginoon at nasa Kanya ang iyong pag-asa. Buksan mo ang iyong puso at hayaang Siya ang mamahala.
3: Bako, sundan mo lang ang mga balita sa buong bala, paugrabe gid no, ang mga kaladlawan ng mga hitabo sa Senado, at tanan na lang akag kung ano pong mabatian naton. Our world today is full of noise. Not only loud noise, sa hindi niya music, sound nga ka-irritating, hindi sa dalunggan. Bisan sa inyo ko ng balabalay, nagaginahod ang mga karaoke, gaginahod ang singkita na isang palibot, ang mauni sa mga salakyan, nga bakad to pakaribu, sinas ng salakyan, kag ang mga motor nga ginakwaan, balasang parapinalya ng inyong kalawasan, kag magbrugong-brum, tudu-tudu, bukasakit, gidno pamatian naton. But hindi lang na iliteral na noise, na o nga sila ito, loud sounds, nga paimit sa aton nga ulo, no? Kag sa aton emotions, but noise in the mind, sa pagidna, noise in your heart, no? Noise from problems, from expectations, social media, mga misunderstandings, work pressure, and even silent worries we carry every day. Mga noise na sila, no? So, pag mata mo sa aga, ang aton pangunahuna ni busy na dayon, no, crowded na sa mga ginapaminsan nato. Ano nahon ko man, di ko makadto man, ma-work ayan ini. Ano ihan matabo si maamo na blakadamo na dayon sa gasudod sa ulo nato. Pagbugtaw pa lang, kisa gani wa pa ka bugtaw gatulog gaga ka disturbo kita no sa mga ginapanumdum naton para sa buwas. So even when we are resting physically, hindi mo pahuway ka, relax, kasi mo hiligdaan, nagpabugna-bugna sa aircon, still our mind continue to run. Nagpadayon, iyan nag-andar, nagpaminsar. So, physically, nagpahuway ta, but our minds continue running, and little by little, we became emotionally tired. Gawander, kaway man ko ng akwat sa pila ka baldi. Laman ko nagpasaan sa pila ka gin pang grocery ko whatsoever nga do kakapoy sa akon man, exhausted ko sa ning adlaw nga do gusto ko matulog lang man, no? But you know what, not every noise deserves our attention. Kaya amun agali ang nagapakapoy sa aton. Some battles are not worth entertaining, or hindi naton dapat pasudlon man, not entertain, but hindi naton pagpasudlon sa aton paunahuna, sa aton emosyon, no, para hindi kita maapektuhan. And even mga comments, no, are not worth caring. Hindi mo ma-please ang tanan nga tawo, sa ano pa na panimnami mo niya, sa ano pa na pahamot mo da sa ila, hindi mo gini sila 100% ma-win. Kung pulo sa kabilog, may alag, gina'y siguro nga mag-negative. Mag-may negative one, gina'ya. I just don't know kung may 100% kid nga mag-ugyon. Pero basit may mag-isa nga mag-lisa, no? So some misunderstandings not worth losing your peace over. Ang mag-inapinsaro natin. Ako, kakaigo man ta sini, sa nga tawag na peace. Pero pag abot na gani nga doon, batyagan ko na, nga do ka emotionally may bugat, ga-pregi ko na yada yun. San anong oras niya, sa kagabihon, kagahon, napukaw ganyan si roommate ko, si pastor, kag-pray to dad. Pregi na kami yada duwaya. Na-pregi na yun niya. And then, nasaling ka do mga umataw na, ano, na-pray na sa bagulan, gano'n, pray naman. Pagka ano naman ang oras, nga yapon, gano'n, ga-attack yapon, pray talawat dad. Mama-pray naman na. Ang kanami lang kay sa pag-abot sina nga sitwasyon, may dalaganan ta 24/7. May amay ta nga kapamati sa aton. And then after you can pray, after you pray, you can cry, no? Ga matamat na tawhay ang imo pa nauna kay imo mga balatsyagon. So peace does not always mean a problem-free life. Because ang real peace begins when we stop trying to control everything. Hindi ka man tanan yung bagay makontrol. It is only God na makakontrol sina. I-lay down ta na lang gidyas ang tanan-tanan sa iya. So, how do we find peace in a noisy world? Anong himuon nato man? First, learn to pause. Abi, pundo anay. Hindi anay magduroy. Diri-diretso. Kalma anay. Ginawa anay. Paminsar anay. Not every moment requires reaction. Bisa ano pang palak-palak mo, bisa ano pang wakal mo, bisa ano pang effort ni muon mo, na reaction mo sa sinang sitwasyon, sometimes hindi na sa masulbar, no? But the best response is silence. Hipos na anay. Pamatii ang sitwasyon, panilagi ang mga hitabo, mabamalandong. Prayer, sagid, makabulig. Rest, or simply stepping away for a while. Palayo, padaanay sa sitwasyon. From a distance, lakad ka para makita mo ang bildog na perspective. Hindi lang sa isa ka side, hindi makitaan mo ang bildog. No? Second is protect your mind. Paano ta protection na ito? Pangunauna, be careful about what you constantly consume. Kung conscious kita sa mga pagkaon nga gina-take naton, kaon naton, ginainom naton, no? Amo man na dapat ang mga ginapasulod naton sa aton huna-huna. Conscious kita kung ano na siya. If it can help us, o basi magpalala lang sa sitwasyon. Because too much negativity can drain the soul. Muna bala, huwag kakabalo, ginadrain, kinagali, asa, wala ka na sang power, no? Ang luya ka na, stress ka na, tanan na. And then it will affect not just sa imo physically, but emotionally and spiritually. So, mugi na yung ka, dapat natin nga pinsaron.
4: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may ara sang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
5: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYVS, The Sweet Voice of Salvation.
6: Kwentahan at kwentohang pera. Dito lang yan sa Pera Tips kasama si Rex Resurreksyon.
7: Magandang araw po. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Ang paksa po natin ay bisyo at ang budget mo. Paano nakakaapekto sa kaperahan ng pamilya ang paggastos sa bisyo? Sabi natin ang bisyo ay isang addicting bad habit. Isang masamang ugali na nakakasira sa katawan at hindi mo matakasan kasi nasasarapan ka na. Kasama po dyan ang sugal. Alam nyo, kapag kayo po'y palasugal, uubusin niya ng pera mo, pati mga ipon mo, pati ari-arian. Alam nyo, iba pa nga, ibinibenta pati mga anak eh. Pagkatapos, dahil natatalo lagi, nagiging mainit ang ulo, inaaway pati asawa at anak. Alam nyo, meron pong isang marunong na tao, nagpayo sa akin nung bata pa ako. Sabi niya, Rex, tandaan mo, sa sugal, ang panalo ay sakali, ang talo ay lagi. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga nagsusugal ay lalong napapariwara ang buhay. Hindi naman sila yung mayaman eh. Pahirap nga ng pahirap eh. Alam nyo, yung aking isang uncle, tiyo ko, eh nako, mayaman na mayaman dati yon. Dati, dahil po sa pagsusugal niya, alam nyo, naubos ang marami niyang ari-arian. Sayang, nakakapanghinayang. Pangalawang bisyo ay alak, liquor, o masamang inumin. Pag kayo po ay umiinom ng alak, uubusin din yan ang pera mo, savings mo. Hindi ka na makapagtrabaho, hindi na wasto ang pag-iisip mo. Pati pananalita mo, bulol na. Pati katawan mo, nagiging dilaw na ang kulay. Alam nyo, nakamamatay po yan. Meron akong ka-opisina noon eh. Talagang addicted po sa alak. Sabi ng doktor, tigilan mo na eh kung mamamatay ka. Tumigil sandali, pero nag-backslide na, uminom na naman. Ayun, na-diretso na, patay. Kaya kawawa yung pamilya, iyak na iyak. Paano raw sila ngayon, wala nang bubuhay sa kanila. Hindi nag-isip ng mabuti yung office mate ko na yon. Ang susunod na bisyo ay pambababae ng ilang mga lalaki. Kapag ikaw ay nambababae, ha, hindi ka tapat sa iyong asawa, mauubos ang pera mo, pati ari-arian, yaman. Baka magkasakit ka pa ng syphilis niyan. Kapag lumala na yung sakit mo na sa genital mo, mata mo, mabubulag ka. Alam nyo, nangyari po yan sa isang relative namin noon. Nahulog po sa babae, na-addicted po siya. Alam nyo, nagka-syphilis. Hindi gumaling-galing kasi nung tumingin, nagpatingin sa doktor, grabe na. Alam nyo, nabulag po hanggang sa mamatay siya, dalawang mata niya, hindi na makakita. Isa pang kilala ko, ganyan din na nangyari, nahulog din sa mga masamang babae, addicted po siya, hindi makaalpas. Alam nyo, nangyari, naubos po ang ari-arian. Pati yung kanyang, yung misis kasi niya, mayaman, kanyang hinimok na ibenta yung property. Eh, binenta yung property. Alam nyo, nagkaroon sila ng kasing laki ng asyenda sa Masbate. Eh, dahil po sa babae, ano nangyari? Naubos yung asyenda nila na yan. Binenta yan. Naubos lahat ang kaperahan nila. Namatay po, mas mahirap pa sa daga. Ang droga po, ang pinakamalalang bisyo ngayon. Hindi ka makatulog, namamayat ka, nasisira ang ulo mo, ubos ang pera mo, sira ang pamilya, pati negosyo mo, wala na. Nakamamatay din yan. Yung isa pong kaibigan namin, kakilala namin, ganyan po nangyari. Nasira ang pamilya, iniwanan siya ang asawa niya. Dahil wala, bangag na eh. Hindi na wasto pag-iisip eh. Hindi na makapagtrabaho. Smoking, paninigarilyo, ubusin ang pera mo. Masisira yung larynx nyo. Hindi na kayo makalasa, hindi na kayo makakain ng mabuti. Pati baga nyo, nasusunog. Magkakakanser kayo at maaari kayong mamatay. Yung nagpagawa kami ng bahay noon, yung construction person na gumawa, wala na po siyang larynx. May butas na lang dito sa may niya, lalamunan niya. Doon siya humihinga. At meron siyang makinang idinidikit sa kanyang lalamunan para magsalita. Dahil wala na siyang boses eh. At nung nagpakwento kami, umiyak. Sabi niya, nasa huli ang pagsisisi. Mga minamahal kong tagapakinig, bakit kailangan nasa huli ang pagsisisi? Alam nating masama, huwag na natin kasing gagawin. Maawa tayo sa ating sariling katawan, maawa tayo sa ating pamilya. So, aking pong payo, mga minamahal na tagapakinig, lumayo tayo sa mga bisyo. Talikdan natin ang alak, babae, droga, sigarilyo, sugal, pati baril. Iwasan yan. Sapagkat lahat po yan ay mga mapanirang gawain. Hindi yan galing sa Diyos. Galing po yan kay Satanas para tayo ay nakawan, sirain, at patayin. Tandaan, sa kakasinko-sinko, nakakapiso. Sa kakapiso-piso, nakakaisang libo. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
8: So, mga kapatid,
7: kung meron po kayong katanungan, mag-text po kayo sa ating station DYVS. Cellphone number 0919-433-3135. O kaya'y mag-email kayo sa peratips@gmail.com.
8: Ang lahat ng ating ginagawa sa ngayon ay paghahanda lamang para sa mas dakilang mga gawain sa kinagbukasan. Ito po si Kuya Rex ng Peratix.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry.
9: Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Well, salamat Gil sa beautiful na music, no? Again, prepare sa aton and to continue our topic for today, no? Ang aton nga pag-aistoryahan or ang topic naton sumong is peace in a noisy world, no? Sari na kita sa ikatlo. So, return to simple things. Ang mga bagay ba lang sa una na himo mo man, dito katawahay man lang. Kaling kayo daw nagdupad na tayo, eh. Daw naglain ang aton dalagan. So, lain naman ang aton lifestyle. So, nagdamo na ang aton kisang mga sinaton cravings at the same time. Di ang effect man sina, di ba? So, third is to return to simple things. Diba, sinalipatan mo na ang pagpangamuyo? Sinalipatan mo na ang pag-fellowship sa fellow believers? O ba si na-miss mo na ang mga church activities or involvement ni mo nga na yung busy ng imong kalibutan sa papangita kwarta or kaano man ang ginabisihan ni mo to attain sa imo a goal, no? Pag-promote sa imo career. Mga amo na bala? So, balik anay. So, pray liwat. No, Lord, i-guide ko liwat. Tuduin ko liwat ko anong akong pagahimoon. Then, basi some fresh air. Wala ka na nakalibot-libot sa palibot. No, nag-google ka na lang sa aga pa, lakad sa ubran, gabi na mapuli, office balay, aircon na lang tanan, ang suga ni mo, artificial lighting, hindi mo nakita ang natural lighting sa palibot, no, hindi mo na makulo ang fresh air, hindi, lain ang environment mo. And then, sincere conversations. Sometimes, in sincere conversations, hindi mo na nimahimo because nga napalibutan ka, sang kaplastikan sa palibot mo, mga upod ni mo, kag mga high faloting, tiga sakay ka na bala, may isa ka teenager nga, I think twice na ni ko noong experience. I hope, ka third, hindi na masulit. Sa linya, sa parent niya, ng mga sa balo niya bala, in-save ya, gisacrifices ang iyang pagkaon because may ginasiban sa nga kwarta na amount para ibayad sa sing-sing sa iyang friend ginhulam niya. So, ang previous year, dumiginhulam siya ko no, something like amamo man na, nadula iya man. And then, binayda niya to. The next time, ini, amo naman, di, siling ko gani, ang ako niya nga, though, it's like a humble bilang ko, abi mo, hindi na siya blang maayo, nga salay ka to pang hulam mo sa friend ni mo, kay, why nga gahulam ka? Because gusto mo na. Di karon mamang ko sa imo iban mo nga friend, ay ka namin ino, di mo naging bakal, imo ni, di ano ka, mabinutig, umamba ka, ay, hindi ginulam ko. Di ko, umamba ka ginulam mo, di ka, ganun ulam, so, hindi man iya gamit. Kung ko, social climber. No, di ba? Sa ako niya, doon mo na blang pagtanaw ko. And then, kung namba ka naman nga, ginbakal mo, hindi galia mo, binutig ka naman. So, ang lain pa da, kahit kung bisan, nga nadula yan naman, ulian niya ko, no. Isiling ko la, di ko naman na pirmi katabo sa iya, ang guwasin ka sakripisyo sa iya pagkaon for that, hindi man na maayo, kay mayla na ako, mabalikan mo ang item, no, ang amount, ang item, bakla mo sang the same. Pero ang sentimental value, kung ginatag na sang parent or sinuman na may meaning bala, lain na na iya ang dating. Ting ko to doan, gid siya nga, hindi sa life ng hulam. Kag kung maghulam siya, inablang kun kinanglanon, gid niya costume sa school, or, and then very important, gid nga, kinanglan niya, iway sa ibakal, emergency, amo na, pero hulam lang just for, yung, I don't know, anong motive, amian na siya, makuto niya na lang ang friend niya na kung hindi naging bakal, pila na siya, mabakal man ko na. Lumaamuna ba lang? Sometimes, no, kapatahan natin, tuduan, tagid. Even kita, is gakadala taman na gaka-adapt taman. That's why, amuman na, masunod na sa ato member of the family. Pero, do hindi siya nami. So, gaka-adapt ka na sa hindi tutuod. So, is nadala na sa aton conversation, nagatikal-tikal man ta, no? Kaya ti, para mag-in-in ta sa grupo, no? Yung mga insincere conversations. So, balik sa sincere conversation and moments of gratitude. Kailangan kabalugi kita magpasalamat. Simple or small things, kabalugi kita mag-appreciate, no? Pasalamatan, gid. You know, amo nagapatambok sa heart sa mga person nga nagabulig sa aton. Nablang, kabalugi kita mag-payback, kabalo kita magdumdum
sang ilagin bulig sa aton, no? And of course, listen to good music, sa mga spiritual music nga makapa-uplift, no? Hindi ang mga wasak ng mga music, ng mga galung, no? And mga messages na doon hindi maka-edify or maka-even sa imong emotion, nagalala na lang. So go back or return to simple things. And lastly, i-surrender nato na tananat ng burden sa aton Ginoo. There are things beyond our control, no? And carrying everything alone will only exhaust us. Kay kapoy man bira-bira, kapoy man paninguha, kung ikaw lang la isa, baka-baka, isinulang gid ang pwede natong dalaganan nga wala ga-surrender, how? Nga wala ginakapoy? Kisa, mga friends mo, ma-message ka, isin lang, or bisan isin, hindi pag-isin, no? Masay nakapoy sila, takaan sila, may aram isang ma-burden, hindi mo man ma-question, but only one friend na balaan natin mo ay ginakapoy. Kay even ni nani ka, caregiver ka, bisan ginaswilduhan mo, bisan mayo ang benefits kinatagdi mo, gabot sa time nga ginakapoy man sila. Kay human being sila mo. Pero ang aking Ginoo, wala nagkataka, wa'y ginakapoy. Ang beautiful verse nga gusto ko i-share sa imo. Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid. Sabi niyo, di na makita sa John 14:27. A very comforting reminder sa kada isa sa aton. The world may give temporary happiness. No, career mo, gulpi lang, na-promote ka. And then, gulpi man, nag-steady ka lang, nag-stagnant ka lang, or basta yung sarurot ka man, tanan-tanan temporary sa kalibutan. But true peace comes from God. A peace that remains even during difficult days. Samugin na iya, mga kapanimalay ang ating panindumo, no? Our heart feels heavy today. If our minds feel tired, if our life has become too noisy, sabi pa nga, panindumo naton, you don't need to solve everything right now, tonight, or tomorrow, na ikaw lang. You don't need to carry every burden alone. You don't need to respond to every negativity. By ida, brush it out. Sometimes, healing begins when we allow ourselves to rest. Ako, wala ko sa stage of physical healing, no? Wala ko ginadalian, no? Ginapwersa. But I let it heal sa natural na pamaagi. Kung ano man ang gin-advise, prescribe ng doctor, napagahin mo'on, and then, bayan ko na. Though, siling ko, though, all things were together, mambala kayo, though, na yun, though, lagi ko tiyempo magpahuway. Ning ko ang stay ko sa hospital, though, ginpabakasyon man ko sa Ginoo, no, before ko gin librahan. Pero, ang nami is, ara ang proseso sa Ginoo, na ma-experiensyahan nimo. And, nagpahuway ka, damo ka sang mapinsaran nga, i-take care sa himself, no? Hindi gali kinangan i-burden ta. Puro trabaho, iba niya bagay, ang self mo, kalipatan mo na. So, protect your peace, choose calmness, choose kindness, choose faith over fear, because even in a noisy world, a peaceful heart is still possible.

Charge and renew your spiritual walk. Isang misis ang sumulat sa guidelines at nagsabing wala daw siyang saya para sa kahit anong bagay na dapat ay i-celebrate. Matagal na raw niya itong problema. Mas makakabuti raw siguro sa kanyang mister na huwag nang magpasan pa ng kanyang mga issues sa buhay dahil gusto daw niya itong maging maligaya. Mahal daw niya ang kanyang asawa, kaya gusto niya itong bigyan ng pagkakataong makapag-asawa ng iba. Ginagawa raw ng mister ang lahat ng mabuti dahil sa kanya. Nasaan ang saya ni Mrs.? Sa maikling message niya ay binanggit niya ang kabutihan ng kanyang mister at ang paggawa nito ng nararapat ayon sa kanilang pinagsumpaan sa altar. Hindi ba ito cause for celebration? Kita naman ni Mrs. ang pagpursige ni Mister upang maibangon siya sa kanyang mga issues. What happened to the part of the wife? Sinabi rin ni Mrs. na mahal niya ang kanyang asawa. Nasaan ang saya ni Mrs.? At bakit imbis na paghirapan niyang umigi ang kanyang kalagayan, ay ang pakawalan na lamang si Mister ang kanyang solution? Hindi ba't ang pagtatapon niya ng kanilang pinagsamahan ay pagbabaliwala na lamang sa ibinigay sa kanila ng Diyos? Sinabi ni Dr. Sela sa kanyang booklet na ang pamagat ay How to Succeed in Your Marriage. Life has a way of bringing challenges to your home. When that happens, your trust in the Lord can be an anchor that will carry you through the storms of life. God can bring about improvements in your relationship because He works from the inside of your heart. Rely on God to do what you cannot. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Na kay Yahweh ang saya at panibagong sigla. Walang panghihina at walang kapagod-pagod. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isigkatawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ang oras sa DYDS, alas 12:17.
3: Balita 12:33.
2: Maayong ugtuyan ni ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Huwebes, Agosto 13, 2026. Sa balita lokal, 2,363 traffic violations na record diri sa Bacolod sa itong bulan sang Hulyo. Sa balita national, Lacson, nagpagawas ang proposal nga itaas sa 57 ang retirement age sang PNP, BJMP, kag BFP. Utang sa Pilipinas, ginalauman nga magalapaw o kon malapaw sa 21 trillion peso sa masunod tuig 2027. Bislig, Cagayan de Oro, nagsuspender sang klase bangod sa tuman ng kainit sang panahon. Sa balita international, White House Press Secretary Leah Vitt nakatilana ang manaog sa pwesto. Mas sobra 1,200 katawagin evacuate bangod sa duha kaseparado nga wildfires sa France. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa balita lokal na record. Oko naka-record ang Bacolod Traffic and Transport Management Department sang 2,363 traffic violations and enforcement actions sa bilog nga bulan sang Hulyo. Ginsiling sang syudad, ini ang nangin resulta sang ginpabaskog nga pagpaituman sang local traffic ordinances kag anti-obstruction policies. Ang road obstructions ang nagapangibabaw sa listahan nga may 465 recorded cases. Ginasundan ini isang 319 kakasos ang hindi pagsunod sa traffic light signals, kag 304 reckless driving offenses. Ang departamento nagpatigayon man sang 289 towing operations, nag-issue sang citation ticket sa 217 motorcycle drivers nga wala nagsuksok sang helmet, kag nakadakop sang 206 ka driving without license. Iban nga mga pagsupak na record sa amuman nga bulan, kalakip ang 181 o kon 181 ka illegal parking, 113 ang entering o kon nagsulod sa ginadumili nga mga lugar, 72 truck ban violations, kag 66 ka kaso sang driving without an official receipt and certificate of registration, kag 61 subjected to clumping operations. Ang iba nga mga na record nga pagsupak among paggamit sang unauthorized terminals, trip cutting, kag overloading.
3: Balita 12:33.
2: Katukda sa Balita National, nagpagwa si Senador Panfilo Ping Lacson sang duha ka proposal bill agud itaas halin 56 pagkadto 57 ang edad sang compulsory retirement age sang uniform personnel sang Philippine National Police o kan PNP, Bureau of Jail Management and Penology o kan BJMP, kag Bureau of Fire Protection o kan BFP. Sa idalam sang Senate Bill sa kon SB 2395 kag 2396 ginsiling ni Lacson nga tinutuyo sini nga mapabilin sang mas madugay ang ihibalo eksperyensya kag leadership sa mga senior personnel samtang mahatagan man sila sang mas madamo o kondako nga tion agud mapasa ang ila expertise sa mga hubin pa nga official. Sa SB 2395 ginaduso ni Lacson nga itaas sa 57 ang retirement age sa mga uniform personnel sang PNP agud may ara pa sang panahon ang talatapan o kun ang pamunuan nga ipatuman ang mga institutional kag mapuslan ang mga eksperyensya sa mga personnel. Samtang ang SB 2396 pareho nga itaas sa 57 ang retirement age sang uniform personnel sang BJMP kag BFP. Suno kay Lacson nakaayon man ang mga proposal sa nangin pagbag-o sa compulsory retirement age sa mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines o kung AFP. Sandig sa datos nga ginhinambit ni Lacson may more or less 230,410 uniform personnel ang PNP, 26,000 naman ang BJMP, kag 41,286 ang BFP o kung Bureau of Fire Protection. Sa proposal para sa PNP, ang mga personnel nga wala pa sang isa katuig ang serbisyo matapos mapasar ang layi, mahimo gihapon nga pilion ang magretiro sa edad nga 56. Samtang nagapabilin sa 56 anyos ang compulsory retirement age sang Subo nga PNP chief. Para naman sa iban nga mataas nga opisyal sang BJMP kag BFP nga may ranggo nga chief, superintendent, director o kon deputy director general, mahimo sila nga magapabilin sa serbisyo sang isa katuig apang indi na mahimo nga palawigon pa.
3: Balita 12:33.
2: Ginalauman nga magataas pa ang kabilugan nga utang sang Pilipinas sa 21.48 trillion pesos paglabot sang katapusan sang 2027 base sa mga dokumento sang Budget and Expenditures and Sources of Financing. Mas mataas ini kun ipaanggid sa projected debt level nga 19.76 trillion pesos para sa sininga tuig samtang naglabot na sa 19.065 trillion pesos ang utang sang national government sadtong katapusan sang Hunyo sa sininga tuig. Mas mataas ini sang 518.98 billion pesos kun ipaanggid sa 18.546 trillion pesos sa tong Mayo kag 17.276 trillion pesos sa tong Hunyo 2025. Bango diri kadungan sang mahinay nga economic growth nga 2.3% sa una nga tunga sang siningatuig 2026 nagsaka sa 66% ang gross domestic product o kon GDP ang debt to GDP ratio sang Pilipinas ini ang pinakamataas nga level susulod sang 22 ka tuig sumugod sang naglabot ini sa 71.6% sa tong 2004. Sa projected nga 21.48 trillion pesos nga utang sa 2027 ara sa 14.3 trillion pesos ang magahalin sa domestic borrowing samtang 7.2 trillion pesos naman ang external debt na nakabase ang projection sa assumption nga ang bayluhan ay isang piso ara sa 62 pesos o kon 62 pesos kada US dollar paglabot sa katapusan sang tuig 2027 samtang ginalauman nga magalabot sa 3.304 trillion pesos ang gross borrowing sang national government sa masunod nga tuig. Sa balor nga ini, 2.389 trillion pesos ang ginalauman nga magahalin sa domestic sources kag 914.982 billion pesos naman halin sa foreign sources. Kalakip sa plano nga domestic borrowing ang 2.329 trillion pesos halin sa fixed rate treasury bonds kag 60 billion pesos halin sa treasury bills.
3: Balita 12:33.
2: Nagsuspender sang klase ang Bislig City, Surigao del Sur, Cagayan de Oro City bangod sa naeksperyensyahan nga tuman nga kainit sang tiyempo. Nahibalaan nga naglabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Bislig City, rason agud kanselaron ang mga klase paglabot sang ugto. Base sa memorandum order ni Bislig City Mayor Florencio Garay, ginakabig nga delikado ang amusining kataas nga heat index kag mahimo ini magdulot sang seryoso nga delikado sa ikayong lawas sa mga estudyante kag bisan pa sa mga school personnel. Ginatugutan naman nga magpadayon ang mga klase sa gabi magluwas kon may aras ang bag-o nga mando halin sa mga otoridad. Samtang ginanonsyo ni Garay sining Miyerkules sang gabi nga suspendido sa gihapon ang klase sa tanan nga levels pang publiko kag pribado nga eskwelahan sining adlaw sang Huwebes. Base sa pinakabag-o nga memorandum, mahimo maglabot sa 43 hasta 45 degrees Celsius ang heat index sa syudad. Ginapanugyan sa mga eskwelahan nga magamit sang alternative learning modalities agud mapadayon ang pagtuon sa mga estudyante. Nagpagwa man ang lokal nga gobyerno sa mga pahanumdom sa publiko agud makalikaw sa mga delikado nga dulot sang tuman nga kainit. Samtang nag-anonsyo man ang Cagayan de Oro City Information Office nga suspendido ang klase sa mga eskwelahan subong nga Huwebes kag Biyernes Agosto 13 kag 14 bangod sa tuman nga kainit sang panahon. Samtang ang desisyon sa pagsuspender sang klase sa private schools hasta high schools subong man sa mga higher education institutions, ginatugyan na lang ini sa mga school administrators kag principal.
3: Balita 12:33.
2: Kada kita sa Balita International, ginanonsyar ni US President Donald Trump ang nakatalana nga pagpanaog sa pwesto ni White House Press Secretary Karoline Leavitt. Suno kay Trump nga hasta sa katapusan na lamang sang bulan sang Agosto si Leavitt magapabilin sa pwesto. Dugang pa sini nga iya ginarespeto ang desisyon ni Leavitt nga maghalin sa pwesto bangod luyag niya hatagan prioridad ang pagatipan sa mga kabataan. Ang 28 anyos nga si Leavitt nangin White House Press Secretary sa tung nagligad tuig. Siya ang ginakabig nga pinakabata ng opisyal nga nabutang sa pwesto. Sa tung nagligad nga bulan sang Mayo, ginbunag niya ang ikaduha nga bata nila sang bata sang bana sini nga si Nicholas Rishu kag may ara pa ini sang 2-year-old man nga subang. Nakabalik siya sa trabaho sa tung nagligad nga bulan matapos ang maternity leave.
3: Balita 12:33.
2: Ara sa masobra 1,200 katawo ang ginpa-evacuate halin sa isa ka campsite matapos nagluntad ang duha ka separado nga wildfire malapit sa isa ka beach sa France. Bisan may mga na-control na sunog, padayo naman nga nagalapta ang isa pa ka wildfire bangod hindi manami ang kondisyon sang panahon. Bangod nabudlayan ang mga otoridad nga makasulod sa lugar, rason nga dasig naglapta ang sunog sa among alasang. Ginsaylo naman sa isa ka evacuation shelter ang mga residente kag turista nga naapektuhan sang wildfire. Padayon nga naka-experyensya sang tuman nga wildfire ang France kag iban pang bahin sang Europa bangod sa tuman nga heat wave sa pakambyo-kambyo nga klima. Suno kay French Environment Minister Monique Barbot, mahimo maglabot na sa 15 billion euro o kon masubra 1 trillion pesos ang halit nga dulot sa mga heat waves sa pungsod.
3: Balita 12:33.
2: Kagamit ang mga nagapangunan nga balita para sa sining oras, para sa balita 12:33 ini ang inyo manog balita Ruth na Ingi Clower. Para naman sa atin pahanumdom Hebreo 13:5 nagasiling ang pulong sang Dios. Likawin ninyo ang pagigugma sa kwarta. Magkontento kamo sa mga butang nga ara sa inyo tungod kay nagsiling ang Dios, indi kugid kamo pagbayaan ukon pagpabayan man.

0: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 1233, DYVS.
1: Ini ang 1233, Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
2: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores Wolf, tingnan nyo, Thriving Thursday na, o oh, diba? Sabi nga, every gising is a blessing, mga kaagapay. So ano man ang pinagdadaanan sa buhay, always thank God when you wake up in the morning. It's a new opportunity to serve Him, to be a blessing, and to be blessed by the Lord. O oh, diba? Ang ganda talaga. So dahil Thursday ngayon, awit muna tayo. Okay ka, Daddy? Out of tune yun, ha? Let's try. Ayan. Let's thrive. Ready, mga kagapay? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God.
3: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen.
4: Ang galing, ang galing. Tatay ko. Wala, tenor ka talaga. Kahit sa pagtanda, tenor pa rin. Okay. Magandang umaga po sa inyo, mga kaagapay. Ganyan po ang tatay ko, talagang first tenor 'yan. Sa mga anak niya, si Dave. Oh, si Dave ang first tenor, si Pastor Dave. Tapos si Pastor Jonathan, siya yung second tenor. Mm-hmm. Si Jojo, si Captain Jojo, siya yung baritone. At si Paul Jr. yung bass. So, ako po ay alto. Alto talaga, mana ako sa mami ko. So, kompleto banda kami nun. Acapella. Nakakamiss na dyan mga acapella songs, no? Pero marami ngayon sa Facebook, bumabalik mga magkakapatid ng mga mananampalataya. And they're singing, the blending is so nice. So, pagpalain sila ng
3: amen, amen.
4: Amen, amen, amen. Ayan, kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay on our Thursday edition. Ito yung Thriving Thursday, di ba? At nakakatuwa ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po'y nakikinig, siya po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream or yung 702 app natin, pwede rin sa YouTube, sa according to your time, di ba? So, nakakatuwa kasi pare-pareho tayo. Kung magandang inyong internet connection, ayan, maganda rin po ang inyong reception. At ang masarap sa Facebook Live, pwede kang kamustahin ang mga kaagapay, mag-declare ng blessing, nakakatuwa. At sasabi, nasaan ka, nakikinig ka, di ba? It's so nice na naririnig tayo all over. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. That is God's goodness at work, di ba po? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. Kagaya na ating pinapaalala, sulat nyo na po. Count your blessings. Sulat na yung mga dapat ipasalamat sa Panginoon para pagdating natin ng Sunday, when we can declare, send it, parang give it to the Lord as a sweet-smelling savor because of what He has done in our lives this week. Diba? Yun yung maganda. So hold on lang po kayo sa dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po ngayon, maging thriving tayo. At huwag kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroon, sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kumpletong salita ng Diyos na naghahayag ng ganap na katotohanan kay Kristo Jesus lamang. Amen, amen, amen, amen.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin. Sabi nga, tips for asthma prevention. Okay, kasi nga po, alam natin asthma is a long-term lung disease. Nabanggit natin, wala pang cure for this. Maraming triggers at dahil lang second week ng August ay asthma week. So dito tayo nag-focus. So nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan na alamin o malaman ng inyong mga allergen triggers. Diba, mag-iito'y pollen, smoke, flu, exercise, air pollutants, at iba pa. So, pinaalalahanan tayo ng kailangan ay lagi tayong mindful sa ating gagawin at pupuntahan. At dapat laging dala yung quick relief inhaler natin. Nung Martes naman, pinag-usapan natin ang kailangang umiwas yan, sa mga allergens na ito at nabanggit tulad ng pollen at marami pang iba. Ngayon din, iwasan ng usok. Ay nako, at lalo na po yung smoking dahil nagpapalala po yan ng asthma attack. Yung brother-in-law ko yan, ganyan. So, pinalahanan din tayo na kailangang maging conscious at palaging maghugas ng kamay kung may colds, ang mga kasama natin sa bahay, may mga respiratory distress, o, di ba, diseases. So, pinalahanan din tayo na maging conscious at palaging maghugas ng kamay, di ba? At na, laging maging maingat. Kahapon naman, pinag-usapan natin na dapat ay allergy-proof ang ating tahanan. Nabanggit ang palagi ang paglalaban ng unan at kumot kada linggo, ang pagpapanatiling malinis ng bahay mula sala hanggang kusina, at ang palagi ang pag-vacuum ng ating mga kwarto sa ating bahay. Nabanggit din, bawal ang carpet. O yan. So ngayon, ano na? Get your vaccination. Magpa-flu vaccine kada taon upang maproteksyonan ng katawan laban sa flu virus na lalong nagpapalala ng asthma ng ilang araw o linggo, di ba? So ang pagkakaroon ng asthma ay mas nagkakaroon ng complication kapag nagka-flu. So tulad ng pneumonia at ma-hospital dahil dito. So minumungkahi sa atin ang pneumonia shots para po sa mga adults ng edad ay 65 years old and older. Ganon din ang mga adults na 19 to 64, lalo na kung may mga medical conditions or risk factor. So itanong nyo yan sa inyong doktor kung kailangan po. Kami po ng Pastor Ness, may nag-gift sa amin ng pneumonia vaccine for life. Kaya nakakatuwa. But we have to still take good care of ourselves. Pangalawa, sorry, pang 7 na pala to, consider immunotherapy allergy shots. Kung malaman ng doktor na meron kang allergy allergies. Allergy shots o yung immunotherapy ay makakatulong upang ma-prevent ang allergy symptoms at makakatulong din upang hindi lumala ang asthma. Sa allergy shots, ang doktor ay nag-i-inject ng allergen sa iyong balat ng regular schedule. So pagdaan ng panahon, ang iyong katawan ay maaaring masanay na doon sa allergen at mas mahina na ang response kapag ikaw ay na-expose dito. Ito ay nakakatulong upang maging under control ang asthma. So may immunotherapy pala. So take asthma medications as prescribed. Totoo yan. As ang long-term asthma medication nakadisenyo upang mahadlangan ang symptoms at attack. So kailangan itong inumin araw-araw kahit wala kang nadadamang symptoms. Nagbabawas ito ng inflammation sa iyong airways at nagpapanatiling under control ang asthma at maiiwasan itong lalong lumala. So kung may nararamdaman kang side effects, sabihin yun sa doctor mo at kung kinakailangan palitan ang iyong gamot. Okay? Also, follow your asthma action plan. Meron pala yun, mahalaga. Susundin ang iyong action plan, inumin ng mga gamot kahit okay lang ang feeling mo, laging magdala ng inhaler. Kung makadama ng symptoms, i-check sa iyong plan instruction kung ano yung gamot na iinumin. Sa panahon ng atake, ang plano magsasabi kung anong gamot ang makakatulong o kung panahon na ito upang tumawag ng doktor. And last but not the least, sabi ganun, use a home peak flow meter. Ang meter na to nagpapahayag kung gaano kabilis ang daloy ng hangin sa baga. Sa panahon ng attack, kumikipot ang airways. So ang meter nagbibigay ng sense kung gaano kapangit ang kondisyon mo ngayon at kung paano ang adjustment na gagawin sa iyong medication o inhaler at kung kinakailangan ang mapunta ka sa ER o di pa. So, nakita natin kung gaano kahalaga ang pag-iingat at pagsunod sa mga action plan para maiwasan ang isang asthma attack. Kahit hindi nakakaramdam ng symptoms, di ba? Kailangan patuloy na inumin ang prescribed medicines para hindi tayo malusutan nito. Kailangan laging handa at nagbabantay. Mga kaagapay, naalala ko, ganyan din po dapat ang ating pagtanaw sa kasalanan, di ba? Ibinigay na ng Diyos ang mga preventive measures para maiwasan to. So huwag kakalimutan na ang kasalanan nagdadala sa atin sa kamatayan. Kaya nga, di ba, don't play with the devil. He won't play fair. He's out to get you. Beware, di ba? So kaya, maging mapagbantay, maingat, at laging sumunod sa nararapat. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Special revelation in Jesus, the ultimate revelation. Ang isang ganap na kapahayagan kay Kristo Jesus. Amen, amen. Wow, wow, wow! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Hebrews 1:2. Pero ngayong nasa last days na tayo, pinadala ng Amang Diyos ang Kanyang Anak para sabihin sa atin ang mensahe niya. Ginawa ng Diyos ang buong creation sa tulong ng Anak para sabihin siya ang may-ari ng lahat pagdating ng panahon. That is why, wow, amen. We must give reverence to God in Jesus Christ. Opo, dapat na dapat at kailangan nating igalang ang Diyos dahil kay Kristo Jesus. Abraham fell face down. Nagpatira pa si Abraham sa paharap sa lupa. Genesis 7:3, dumapa si Abraham sa lupa, tapos sinabi ng Diyos sa kanya, "Be sure to fear the Lord." Dapat kang magdalang takot sa Diyos. Sa unang Samuel 12:24, sumunod kayo kay Lord, maging tapat at mag-serve kayo sa Kanya. ng buong puso, kaluluwa at buong lakas nyo. Alalahanin ninyo ang lahat ng dakilang bagay na ginawa niya para sa inyo. Live in the fear of the Lord. Mabuhay kayo sa takot sa Panginoon. At ano ang bunga? Acts 9:31. At nagkaroon ng kapayapaan ang church sa buong Judea, Galilee, at Samaria. Wow! Bakit nagkagayon? Dahil namuhay silang may takot sa Panginoon. Sure reverence for God's sanctuary. Magpakita ng lubos na paggalang sa banal na sanktuaryo ng Diyos. Leviticus 19:30, i-honor niyo ang Sabat at igalang ninyo ang banal na lugar kung saan ninyo ako wino-worship. Take off your sandals. Tanggalin ninyo ang inyong mga sandals, mga pangyapak. Exodus 3:5, sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Hubarin mo na ang sandals mo. Kasi banal ang lugar kung saan ka nakatayo ngayon. Worship God with reverence. Sumamba ka ng may paggalang. Hebrews 12:25, siguraduhin ninyong nakikinig kayo sa nagsasalita sa inyo. Kasi kung hindi, nakatakas ang mga hindi nakinig noon sa pagbibigay sa kanila ng message dito sa lupa. Lalo na tayo, hindi tayo makatatakas kung tatalikuran natin ang nagbibigay sa atin ng mensahe mula sa langit. Our Heavenly Father, ang Ama natin sa langit, the author of the divine decree, siya ang may akda ng makalangit na plano. Psalms 2:7 to 9, i-announce ko ang sabi ng hari. Kung ano ang sinabi ni Lord na sinabi niya sa akin, ikaw ang anak ko, ngayon ako ang iyong ama, ang tatay mo magsabi ka lang at ang bansang ipamamana ko sa iyo, ang buong mundo at maging sa iyo. Babasagin mo sila gamit ang pamalong bakal, durdurugin mo sila gaya ng isang palayok. Wow! Amen! Ang Panginoong Jesus mismo ang siyang maghaharing tunay sa mundong ibabaw. Siya ang magmamana ng lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa man. Purihin at sambahing lubos ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang taong, ang Diyos taong si Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Amen! Wow! Di ba anak?
4: Opo, Ama. Totoo yan, Daddy. Sabi nga eh, ang ganda-ganda nung sa Hebrews eh. Ang ganda nung pagbasa. Sa English, gustong-gusto ko yung sinabi niya sa Hebrews na, di ba, yung binasa mo, Daddy, in Tagalog, but in this last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. Pero mo yun, ang ganda, imprint, eksaktong imprint ng Father. O, di ba? Kaya nga, we value yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, yung salvation narrative natin, gustong-gusto natin yan. Kasi, yun yung solution ni Lord sa isang taong makulit, di ba? Sa taong pinili ang kasalanan, pinili yon. Pero, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinadala niya ang Panginoong Jesus. Eh, yun nga sinasabi natin, Genesis 3:15 pa lang, ando na, di ba? Ato na yung pangako ng Diyos, ng Savior. Tapos na pag-usapan natin nung isang day na, yun nga, kahapon natin yung sinabi ko yung kay Hob. Kay Hob pa lang, nakasabayan siya nila Abraham, sinabi na niya, I know my Redeemer lives. O, di ba? So, alam na, nakumbaga, naka-line out na yan. Tapos, tinupad ng Diyos yan. At nakikita natin yun sa mga prophecy, tinupad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, Amen. Ang Panginoong Jesus is the exact imprint of who the Father is. So, siya yung special revelation ng Diyos sa atin. At nakilala natin, nalaman natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos because of that. And yun, and last day, sabi nga natin, malapit na. Pero ang point doon, ihanda natin ang sarili natin kasi there will be a time

0: Diba? Yun ang dapat natin nakikita. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, again, kung titingnan po namin, hindi mo kami iniwan. Hindi talaga. Sa aming kalokohan, sa aming kasalanan, sa aming mga mali pagpili, ipinadala mo iyong bugtong na anak. May kasagutan ka agad. Doon pa lang, Panginoon, sa araw na nagkasala si Adan at si Eva, meron ka ng kasagutan. And it went through all the narrative story, Panginoon, history of salvation sa mga Hudyo, sa mga propeta na nagtupad sa buhay ng Panginoong Jesus. At yung Panginoong Jesus who died on the cross on our behalf, na dapat tinatanggap namin yun, Panginoon, na siya yung namatay dun sa krus. At kami, Panginoon, ngayon naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. So Lord, that will remind us to always be careful, to always be in tune, aligned with the very purpose of our Heavenly Father para sa aming buhay. At patuloy, Panginoon, na lumakad sa iyong kaloob. Yun po yung layunin mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat kasi ibinigay mo na lahat. There's the Bible, the Holy Spirit, for us to continue to grow in you. Marami pong salamat. Today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Si Nancy Mercado, si Ombi Lontok, si Jennifer San Victores, Mia, si Augusto Azarcon, si Jemuel Bolivar, si Roger Lorenzo, at si Marites Basa, Panginoon. Basas, marami pong salamat sa kanya. At sa mga kaagapay pa rin po namin na hindi po namin nabanggit, we declare blessings over folk sa mga kaagapay na today is their special day and today is their anniversary sa mga mag-asawa. Marami pong salamat doon, Panginoon. At ngayon, Panginoon, we come to you for love, our mga kaagapay, mga loved ones din namin who lost loved ones, lost family members. Lord, I pray for the Cruz family, Panginoon. Dalangin namin ikaw pa ang siyang manguna sa kanila. Sa mga San Pascual, Panginoon, may your grace be upon them. I remember to pray, Panginoon, for the Atienzas, kila Kuya Rolly at ang buong pamilya nila. Panginoon, dalangin namin your grace and sufficiency be upon them. At hindi lang po, Panginoon, kasi yun po yung mga close namin. Pero alam namin, Panginoon, marami mga kaagapay who are going through this challenge of losing a loved one. Father, we pray, may your comfort, your grace, yakapin silang maigi, Panginoon, sa mga gatong pagkakataon. At sa mga pagkakataon ng mga grief ambushes ng aming mga buhay. May our eyes, may we feel your very presence that you are with us through these difficult times. Maraming marami pong salamat. Thank you, Lord, sa iyong katapatan sa amin.
1: Purihin at sambahing lubos ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos taong si Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, tunay pong makapangyarihan. Dinadalangin namin si Frasco, Panginoon, na mayroong karamdaman in the name of Jesus. Heal him. Amen and amen. At alam po namin na hindi niya kami lalampasan dahil totoo ang kanyang sinasabi at gagawin niya yon. Kaya tiyak. Amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, doon pala nga sa salvation, hindi na tayo nilampasan ni Lord. So, ang tanong, in our relationship ka ba with our Heavenly Father through the Amen. Lord Jesus Christ. Di ba? Yun ang ating security eh. Ang security natin ang Panginoon. So, kilala ba natin yon? Tinanggap pa natin ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo? Namumuhay ba ang Holy Spirit sa ating buhay as we continue to follow Him? Those are real, legit questions that we have to answer day after day. Di ba po? So that's a choice we have to make, mga kagapay. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri, diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kagabyan sa sininga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri Singers. This afternoon, I would like to share with you Hebrews 13:5 nga nagasiling, I will never leave you nor forsake you.

You're listening to Papuri, Lifting Hearts to Christ Through Music. Sa sining hapon, pag-aistoryahan nato ng about sa mga tion when we feel lonely, kun sa hiligay nun pa namingaw o kun nasubuan. Gaabot gid ni sa aton kun kisa nga masubuan kita. Bisan gani sa damo patawo, mabatsyaga naton ini. Gakatabo ini sa kalabanan kun may mga tao nga nagbaya sa aton, nag-disappoint sa aton, o kun nagkalipat sa aton. Pero panumdumo naton nga ang Ginoo ya nag-promise that He will never leave us nor forsake us. Here are a few reminders when we feel lonely. First, God's presence is constant. Hambal sang Joshua 1:9, "For the Lord your God is with you wherever you go." Ang tao ya pwede gid nga mangbaya, pero ang Ginoo nagapabilin sa gihapon. More importantly, ang saad sang Ginoo wala na base sa aton pamatsyagan. Bisan hindi naton mabatsyagan ang iya presensya, ara gid na siya sa gihapon. Ang pag-upod sa aton sang Ginoo hindi na iya seasonal. Sa tanan nga tion, sa kasubo man o kun sa kalipay, kaupod gid siya naton. Kung nasubuan ikaw abyan, remember the Lord is with you. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton, Papuri Singers.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College Bacolod. Good afternoon also to the students, parents, staff, and teachers of Emiliano Lizarres National High School, especially to Sir Ruel, Sir Jesse, and Ma'am Bonalisa. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kon sa Facebook Live, especially sa ilan ni Alberto Loreno of Talisay City, Alice Melendez, Alan Hinterola, Deding Mercado, Marski Balayo, Ayan Tingson, Maribe Castillo, Aya Lea Banting, and Japeth Dulana. Let these songs draw you closer to the Lord as we continue with more music from the Papuri Singers.

Sa sining hapon, ginaistoryahan nato ng about sa mga tion when we feel lonely. Kung sa hiligay nun pa, namingaw o kung nasubuan. Here are a few reminders when we feel lonely. First, God's presence is constant. Second, God understands your loneliness. Hambal sang Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted. Indi na iyapag i-dismiss ang Ginoo ang imo feelings. Kainsindi na siya sa ginatawag nga loneliness. Tungod sang ari siya diri sa kalibutan na batsyaga niya man ini. Because Christ has walked through sorrow, He is able to comfort those who feel abandoned. Abyan, kung nasubuan ikaw sa sininga hapon, be honest with God about your feelings. Pwede mo gid madiretso hambal nga, Lord, nasubuan ko subong. Gina-welcome gid ni God ang imo honest prayer and He will meet your broken heart with grace. Lastly, God often sends people as His comfort. Ang Galatians 6:2 nagasiling, bear one another's burdens. Hindi lamang ang Ginoo ang imo kaupod sa imo kasubo, kay nagapadala man siya sa mga tao para i-comfort ikaw, aton pamilya, upod sa simbahan, ukon mga abyan. Kung kisagani, God even sends strangers. Abyan, reach out to someone today, kay basi ikaw man mismo galamiton sa Ginoo sa pag-comfort sang iban. Basi may ara ka abyan, upod sa simbahan, ukon pamilya nga nagakasubo man subong. Hambal sang verse nga bag-o lang nato nabasa, bear one another's burdens.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Prezi, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Prezi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Prezi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kundi ko pa alam.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo ay magkakasama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Muli, pagbati po sa lahat ng mga taga-subaybay mula po Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga nasa abroad. Sa Pilipinas po ay kombinasyon ng radyo at saka syempre yung ating mga internet platforms. At sa ibang bansa, yung ating mga online platforms. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan natin ang ating mga potensyal. Alam niyo po, sa dami ng kaabalahan ng tao, kadalasan po ay hindi na natin napag-iisipan ito. Yung bang araw-araw para bang driven tayo ng napakaraming kailangan gawin at tupagin, trabaho, at paminsan pagising pa lang sa umaga. Minsan nga hindi pa nga sa umaga, matutulog pa lang sa gabi. Ang nasa isip na kung ano yung mga kailangan gawin sa umaga. Kaya yung pressures ng everyday life, madalas po nawawala na tayo sa focus sa kung anong mas importante. Di po ba? At paminsan sa dami ng problemang daladala natin, yung bang dun pa lang sa problema natin sa mundong ito, masyado na tayong loaded, wala na tayong tuon, lakas at paglalaan para po sa ano kaya naman ang layunin ng Diyos. Di po ba? Yan ang kinakailangan nating makita dahil pag wala po tayong space sa ating buhay para doon sa layunin ng Panginoon, talagang mapapansin niyo po, lilipas ang mga araw at yung problemang sa totoo lang, hindi naman natatapos yung mga problema sa mundong ito at wala din naman patutunguhan. Sabi nga ng isang author, kung ang mga problema natin ay tungkol sa mga bagay na pansamantala, una, walang magiging saysay. Bakit po? Hindi naman sinasabing huwag pansinin. Pero ang ibig niyang sabihin, hindi naman nauubos di ho ba? Yung mga problemang nililikha ng mga bagay na temporal, nagpapalit-palit lang yan dumadami, nag-iiba-iba, pero hindi yan nauubos. Kaya huwag niyong iisipin na, saka na lang pagka natapos na itong mga problemang ito, ay magtutuo naman ako sa layunin ng Diyos. Sa totoo lang po, pag ganyan ang filosofiya o takbo ng isip natin, mapapansin nyo, delay lang ng delay pero wala namang nangyayari kaya kinakailangan aksyonan. Pangalawa, dahil nga ito'y mga temporal na bagay, nagpapakita lang sa atin na magiging distraction to ng buhay natin. Madidistract at madidistract tayo. And the longer we focus on these things, Nawawalan po tayo ng tuon doon sa layunin nga ng ating Panginoon. If you remember yung parable of the sower, bagamat yan po ay tungkol sa pakikinig at pagkakaroon ng sibol ng salita ng Diyos sa ating buhay, yung bungang tinutukoy doon, yan po yung layunin ng Panginoon na napakagandang tingnan na sinasabi nga yung nahulog doon sa dawagan o yung thorny ground o yung matinik, sabi sa ibang translation, in iba't mapapansin niyo po na pinapaliwanag doon the busyness of life and the lure of wealth, yung kaabalahan sa buhay, no? At saka yung mga paghahangad sa mga bagay na temporal, yan po ay nag-aalis sa atin sa tunay na layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nakakalungkot isipin na yung bang maaaring umabot nga tayo sa punto na matapos ang buhay na ito, na hindi man lang natin napaglaanan kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. O kaya naman ay by the time na ma-realize po natin yung ating dapat sana'y pinaglalaanan, eh baka naman na kakaunti na lamang ang panahon. Naalala ko po ang isang pag-aaral na ating ginawa tungkol sa regret, yung mga pinanghihinayangan. Ating pong natutunan na kaya tayo merong regrets, eh kasi po meron tayong choice, may mga pagpili tayo. At kadalasan po yung ating mga regrets may kinalaman doon sa mga pagpili na marahil nung time na ating pinipili, yun ang tingin natin at akala nating mainam. Pero later on in life, pag nagbalik tanaw tayo, ang nare-realize po natin, dapat pala iba na lang ang aking naging pagpapasya. Dapat pala iba na lang ang aking naging pagpipili. Dapat pala iba na lang ang aking pinaglaanan. Ganun po yun. Kaya nga ho, napaka-importante alamin ang kalooban ng Diyos, paglaanan ito, at ito po ang bigyan natin ng tuon. So ngayon, ano ho bang ibig sabihin pag sinabi nating potensyal? Ito po yan. Ang reality po, unang-una sa lahat, tayo po ay nilikha ng Panginoon. Pag tinignan mo sa Book of Genesis, yung account ng creation, makikita mo kung gaano ka-espesyal ang tao. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo po ay nilikha sa wangis ng Panginoon. Yan po ay merong mataas na layunin para po gawin natin ang kanyang kalooban, maisakatuparan natin ang kanyang nais. Kaya po huwag nating kaliligtaan, hindi po tayo nilikha para lang magtrabaho, magtuon sa mga bagay na temporal at later on mamatay. Of course, importante ho ang trabaho. Hindi natin inaalis yan. Pero mga kapatid, magandang pag-isipan at tanungin ang sarili, ito na ba yon? Yan na ba yon? Yan na ba yung pagtutuunan? Baka naman na yung tinatawag na means to an end. Diba? Yung trabaho po is a means to an end. Kailangan lang natin magtrabaho para tayo po ay merong kakainin, ikabubuhay. Pero hindi na po yan ang tunay na layunin. Hindi po yan ang end goal ng ating buhay. Kaya napakahalagang pag-isipan, baka ho ang nangyayari sa atin, itong ating trabaho is already the end in itself. Na parabang ito na pala yon. Eh mga kapatid, nakakalungkot kasi nga madalas natatali tayo dyan at hindi natin napagtutuunan yung dapat nating pinagtutuunan. So tayo po ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay nilikha ng Diyos na merong layunin. Kailangan nating isaisip yan. Kasi pag tinignan nyo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7, binabanggit po doon yung spiritual gifts. A spiritual gift is given to each of us so we can do good works. Meron pong kaloob, kakayahan, spiritual na binigay sa atin at yan pong kakayahan na yan, may special na layunin yan eh. Yan po ay specifically and specially given and designed para magampanan natin yung assignment natin mula sa Panginoon. Yun po yun. Kaya kung titingnan natin ho, taglay-taglay na natin yan. If you receive Jesus Christ as Savior and Lord, nasa iyo na yung spiritual gift. Pero mind you mga kapatid, tandaan niyo po ito, hindi po dahil nasa iyo, ibig sabihin alam mo na kung ano yon at ginagamit mo na. Kaya nga ho, kailangan natin paglaanan ng panahon para tuklasin, paglaanan ng panahon para i-develop itong ating mga kaloob. Kaya pag wala talaga tayong time para pag-isipan, paglaanan, pagbulayan at gamitin ito, alam nyo, mangyayari sa atin, we will find significance in lesser things. Diyan natin bubuin yung identity natin sa mga temporal, pansamantalang bagay. And by doing that, we miss the point of life. Nawawala tayo sa tunay na layunin nito. Kaya ho, tandaan nyo, no? Merong design ng Panginoon, meron siyang purpose. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 10, we are God's masterpiece, created anew in Christ Jesus to do the good works He planned for us long ago. Yung idea po ng masterpiece doon, ang ibig sabihin, yung ating design ay ginawa ng Panginoon to fulfill our purpose. Yung design po natin, ginawa ng Panginoon para magampanan natin yung layunin ng buhay natin sangayon po sa disenyo ng Panginoon. Kaya nga po, napakahalagang isaisip ito na isang paraan talaga para malaman mo kung para saan ang buhay mo, kailangan mo ring tuklasin itong mga kaloob na ito. Kaya tandaan niyo po, we were created by God and we are created by God for a purpose. Pangatlong napaka-importanting bagay po ay yung tinatawag na grace o biyaya ng Panginoon. Alam niyo, bilang tao, tayo po ay napapariwara, nagkakasala, di po ba? At sa ating pagkakapariwara at pagkakasala, para bang paminsan nandoon yung feeling na hindi ko na deserve maglingkod kasi nagawa ko yung hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. Alam nyo, marami pong ganyan eh. Yung bang feeling natin completely disqualified na tayo sa layunin ng Diyos because of the sins we have committed. Well, ilang bagay po ang kailangan nating makita sa biyaya, no? Yung idea po ng biyaya ng Panginoon, it leads to restoration. Ang ibig sabihin po ng restoration, tayo po ay pinanunumbalik para tayo po ay patuloy na gamitin. Kaya ho, pag naisip-isip natin tong restoration, kaya nga yung sinabi sa Ephesians 4:12 na ang responsibility po ng mga leaders ng iglesia ay tayo po ay i-equip. Yung word na equip may trifold meaning. Mentoring, tinuturuan tayo. Molding, tinutulungan tayong mahanap ang ating lugar sa ministry. And mending, that is to restore to usefulness, panumbalikin sa pagiging kagamit-gamit. At hindi lang po yan basta ibabalik ka, kundi kailangan maunawaan natin yung biyaya ng Panginoon. Si Apostol Pablo po, pag inyong binasa yung kanyang patutuo sa 1 Corinthians 15, ang sabi niya sa verse 10, I am what I am by the grace of God. Kung sino man ako ngayon ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Eh, sino nga ba si Apostle Paul? Alam naman natin ang istorya ng kanyang buhay. Siya po ay persecutor ng mga believers. Ang sabi nga niya sa verse 9 ng 1 Corinthians 15, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. So para sa kanya, hindi talaga siya qualified, hindi siya pwede dahil meron po siyang mga past actions that basically disqualifies him for serving God. Pero nakita po natin yung biyaya ng Panginoon, nagbibigay ng restoration, nagbibigay ng pagkakataon. Pero gusto nating linawin, mga kapatid, ha? Siyempre, may proseso po yan. May proseso. At mahalaga po yung proseso na yon dahil hindi lang naman ito hakbangin ng isang tao para siya ay ma-restore. Yung proseso po ay napaka-importante dahil yan po ang magbibigay katiyakan na tayo nga po ay mapapanumbalik sangayon sa layunin ng ating Panginoon. At yung proseso na yon ay nagbibigay katiyakan na tayo po ay lalago, na tayo po ay magiging mas matatag, na tayo po ay mapag-iingatan para hindi na tayo makaisip, makagawa, o kaya malimitahan ang mga posibilidad na maulit ang mga dating pagkakamali. Kaya talagang importanteng importante yung proseso na yon. Ano? Ngayon, ito po sa ating pag-aaral, napakahalaga na ating makita yung biyaya po ay nagbubukas din ng ating potensyal. Imagine na kung tayo po ay hindi tatanggap ng kapatawaran. Ang tanong po ito pag nagkamali ka, ano nang susunod? From time to time, tayo po ay nakakapasyal sa mga bilibid para magministeryo. At alam niyo po ang aking napansin, marami sa mga nakakulong, siyempre meron silang nagawang kasalanan, para bang ang sinasabi nga nila, napakahirap bumangon. In fact, para sa iba, imposible na . Kasi bakit? Una, yung iba po talagang merong mahabang termino ng pagkakakulong. Pangalawa, yung iba naman ang iniisip, paglaya, para bang lalaya ka sa rehas na bakal, pero hindi ka lalaya sa rehas ng maling pagtingin ng kapwa. So yun ang kanilang sentimiento. Pero una, mahalaga rin tingnan natin na siyempre kahit sa loob ng bilibid, pwede namang gamitin ng Panginoon, di ba? And we have heard stories of that. Si Apostle Paul, ganyan din . Nung nakulong siya, sabi niya, dahil sa kanyang pagkakakulong, lumaganap ang ebanghelyo sa loob ng bilangguan. Pangalawa, kailangan po talaga nating maintindihan na may mga times talaga na ang laki ng disadvantage kung meron kang krimen na nagawa at nakulong ka dahil dito. Pero alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Kaya whether po malaya tayo o nakulong o nakakulong sa bilibid ng kasalanan, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Tayo po ay lalaya, mabibigyan ng muling paggamit. Ang totoo lang po, napakahalagang isipin na paminsan, kaya para bang ang feeling natin, hindi na tayo magagamit. Kasi iniisip natin na ang bawat ginagamit, pare-parehas ng template. Yung bang pare-parehas na paraan tayong gagamitin. Kaya minsan nadi-discourage tayo . Bakit po? Dahil lang naiisip natin, hindi tayo katulad ng iba. Ito ho ang comfort natin dyan, mga kapatid. Ang istorya ng bawat isa, iba-iba. Bawat isa po sa atin may kanya-kanyang istorya ng buhay at yung istorya na yon ay gagamitin ng Panginoon. Kaya kung sakali po na parang feeling natin, hindi ako katulad ni ganito, wala akong ganito, hindi ako makapaglilingkod, kapatid, huwag mong lagyan ng limitasyon ang magagawa ng biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Di ba? Napakahalaga na ating pagtiwalaan yung restoration process ng Panginoon. Ang biyaya po niya ay sapat. Take it one day at a time. Hayaan mo lang na i-restore ka ng Panginoon. Kasi paminsan pilit nating sinusukat sang-ayon sa timeline natin, sa plano natin, sa gusto nating mangyari, sa inaakala nating dapat na mangyari. But again, mga kapatid, ang bawat istorya ay iba. At ang biyaya ng Panginoon ay lumilikha po ng mga istoryang nakamamangha. Mga istorya na kung saan nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, nakikita natin ang magagawa ng ating Diyos. Kaya kung papaanong sa Bible, iba-iba ng istorya, ganun din sa ating panahon. Naalala niyo ho yung babaeng Samaritana? Well, sa kanyang kasalanan, hindi naman siya nabilanggo. Pero alam natin na bilanggo siya ng kasalanan. Hindi siya nabilanggo sa rehas, pero sa kasalanan nabilanggo siya. Kaya nakamamangha po . Kasi yung babaeng yon, ang malaking struggle talaga niya, nag-isolate siya dahil sa kanyang kasalanan. Kaya nga nung natagpuan siya ng Panginoon at ang Panginoong Jesus ay humingi ng tubig, naramdaman agad ng babae, iba ito. Kasi bakit? Bakit ang isang Hudyo, lalaki, tagapagturo, ay makikipag-usap sa kanya at hihingi ng tubig sa kanya? Iba ito, iba ito. Kaya ho later on, nung naengkwentro niya ang biyaya ng Panginoon, hindi ba dahil sa kanyang patutuo, kaya yung mga tao nagka-interes sa ating Panginoon? Di po ba? Yan ang isang kwento. Ano pa? Si Peter, if you remember, he denied the Lord 3 times. Para bang kung iisipin natin, game over na ito, naka 3 times na . At yan po ay hindi pa niya ginagawa, sinabi na ng Panginoong mangyayari. Kaya kung tutuusin, parang lalong nakakabigat sa kalooban, di ba? Alam mo na, pero nangyari pa rin, ano? Pero yun nga po eh, ang bottom line doon, he was restored by God. Kaya pag binasa mo sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung Gospels na tinatawag, ang presentation po sa mga apostol ay puro palpak, sa totoo lang. Pero pag binasa mo ang Book of Acts, ibang-iba na sila ron. Bakit? Sa Book of Acts talagang handang mamatay para lang masunod ang ating Panginoon. At ang turning point ng kanilang buhay is the grace of God. Napakaganda, no? Marami pang istorya ng biyaya ng Panginoon kung ating iisa-isahin. Naalala rin natin po itong sa Old Testament naman, si King David. He was referred to in the Bible as a man after God's own heart. Not because he was perfect, but because he kept on pursuing God sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. At lagi niya natatagpuan ang biyaya ng ating Panginoon that led to his restoration and usefulness. So yan din po sa atin. Huwag nating lagyan ng tuldok ang istoryang hindi pa tapos. Huwag ho nating lagyan ng ending, isang istoryang unfolding. Ano? At napakahalaga na tayo po ay magpasailalim sa restoration na ito. Kasi sa totoo lang po, ang ganda ng disenyo ng Panginoon eh, sa buhay natin. Nilikha tayong may potensyal. Tayo po ay nagkasala, pero ang potensyal ay nariregain. Bakit po? Dahil ang Diyos may biyaya. At yung biyaya na yon nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon para magamit na muli at ang buhay po natin maipamuhay sang-ayon sa layunin ng Panginoon. Hindi ba't napakaganda? Kaya kapatid, marahil iniisip mo, pwede pa kaya ako? Eh pwede ho, dahil nandyan ang biyaya ng Panginoon. Pero maging handa ka sa restoration process. Kung ikaw naman yung taong kagaya ng pinag-usapan natin nung umpisa, eh marami kang masyadong kaabalahan. Tanungin lang kita, sa palagay mo kailan matatapos yan? Matatapos pa ba? O marahil yung kasalukuyang pinoproblema mo, matatapos? Pero take note, may susunod na naman dyan. Kaya kung hinihintay mo pa na matapos ang lahat ng iyan at mawala lahat ng problema, eh baka naman pagdating sa dulo eh, huli na ang lahat. Di ba? O kaya naman ay kulang na ang panahon. Kaya napaka-importante po na itama ang ating pinaglalaanan ng panahon, ng ating lakas, pag-isipan nating maigi sapagkat ang buhay mo ay may potensyal at may potensyal yan dahil nilikha kang may plano, may biyaya ang Diyos at meron siyang disenyo sa iyong buhay. Kaya nawa sa iyong journey sa spiritual life, think about your life's potential according to God's standard. Huwag mo sukatin sa pamantayan ng mundo dahil hindi ka naman nilikha para doon eh. Huwag mong sukatin sa maling pamantayan dahil

para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

kayong adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa

0: aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton yakap facilities. For further instruction sa inyong pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay or Leo Kabangkalan. So ginalook forward namo ng inyong pag-apply kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Bangun ang imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

0: Maayong hapon mga kolod, kag maayong hapon sa tanang listeners, members and viewers ng atong programa sa nagakalain-lain nga bahin sa Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, your partner in health. Welcome sa atong programa kung sa diin ginatalakay naton ang mga programa kag serbisyo sang atong PhilHealth para sa atong ikaayong lawas. Inigali ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sang membership section sang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyong mangin kaupod sa sining hapon. Kag sa subong man nga hapon, kami diri sa PhilHealth, nagakalipay gid kay makahatag naman kita sang dugang impormasyon parte sa binipisyo kag importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. So sa tanan naton dira nga mga nagapamati, mga viewers naton no, kag mga members, pwede gid kamo ka-contact sa amon cellphone number 0961-1300-365 sa liwat 0961-1300-365 kung may ara kamo sa mga pamangkutanon nga gusto ninyo matagaan sang sabat kag kung may ara kamo sa mga questions no and queries about sa mga policies and regulations naton diri sa PhilHealth. Kag sa aton man mga miyembro nga nagatambay no sa ilang mga Facebook naga scroll lang dira, pwede gyud kamo no ka-check sang aton programa kag makalantaw pamaagi sa Facebook page ng aton nga radio station 1233 Radyo DYVS Facebook page. Kag sa aton no mga avid listeners, mga always nagasubaybay kag nagalantaw gid kag nagapamati sa aton programa, kung madumduman nato no last week kita nagisturay no parte sa mga kidney diseases kag kidney problems. Kay ini no gusto naton matagaan sang awareness aton no mga fellow countrymen kag mga Filipino nga kauturan parte no sa pagsaka sang trend sa mga Filipinos nga nagamasakit sa kidney. Kay ti no for the information of everyone, mostly gid ang ginasugudan no sa mga kidney problems and kidney diseases is because gid sang lifestyle. Kag ang chronic kidney disease 5 gali nagaapekto no sa 10,800 Filipinos yearly. And each year, 30,000 to 40,000 no, ka mga CKD patients ang nag-undergo dialysis. Kag ang kidney diseases, gali kag mga kidney problems, pudlay inisyabul ngon. And there are some cases no, nga hindi nagijamabulong. But fortunately, pwede ini nato no, ma-prevent kag mapunggan if early pa. Amo inaano nga ang early detection and prevention of kidney failure is vital gid. Kag kinanglanon gid no ang detection and prevention of kidney diseases to ensure nga ang acute cases sang mga kidney problems ma-avoid na if possible. Kay ti ginalikawan ginato no ang progression sa chronic kidney disease 5. Iti ang chronic kidney disease 5 end stage na ginano kag mabudlay na gid ang pagbulong no sang chronic kidney disease 5. Amo ina nga ang prevention and early management, although no very extensive, kinanglanon gid no kay para ma-achieve nato no malambot nato ng significant benefits para sa publiko. So sa mga wala nakapamati last week, aton liwat no ipahibalo nga ang kidney gali mga bean shape organ sila gali no nga makita just below our rib cage kag amo ini siya ang ga-filter sang aton dugo para makuha no ang mga waste and extra water kag inino ang gina-filter niya nga higko halin sa aton dugo amo ni siya ang naghimo nga urine o kon ihi. And ang kidney very important gina siya no sa aton lawas kay ini ang nagaremove sang mga waste and extra fluid sa aton nga lawas. Kag ang aton man kidney ang nagakuha no sa mga acid nga gina-produce ang aton cells no sa aton lawas to maintain a healthy balance of water, salt, and minerals. Kag without no the balance sang salt, mineral, and water sa aton lawas, ang aton mga nerves kag mga unod no mga muscles and other tissues sa aton lawas hindi makatrabaho sang normal. And ang kidney tagal ino nagaperform sang life-sustaining job of filtering and returning sa aton bloodstream no sang about 200 quarts of fluid every 24 hours and about 2 quarts naman ang gina-remove no o kung ginakuha sa aton lawas pamaagi sa urine o kung ihi and about 198 quarts no ang gina-recover naman sa aton lawas. Kag sa nahambal natong kaina no, kung hindi maka-perform no sang insakto ang kidney, ang lawas ta hindi makatrabaho sang normal. Kag ang pag-abot ng sang kidney diseases, ang kidney problems, no, usually too late na to do anything. Kaya ang kidney diseases, mag-abot ni siya or magluhaw ni siya, may upod ni siya nga mga complication, pareho sang anemia, mga bone disease, sakit sa kurason, kag may ara sang high potassium, high calcium, and fluid build-up nga magaresulta sa totally nga pagkaguba sang kidney. And even, no, there are remedies available para sa pagbulong or pag-treat sa mga kidney problems. Only a few lang gid nga mga tao ang maka-avail sini kay tungod puwerte ini, no, kamahal kag budlay na ang pagbulong. Kag ang problema galay sa kidney, no, usually this is caused by other diseases nga nagahatag sang abnormality, no, sa function sang aton kidney. Kag this trigger nga mga masakit, no, naga-include sang diabetes, kung sa diin, no, diri nagaresulta sang high blood sugar level, which can cause problems naman sa pag-filter, no, sang aton kidney na excess nga sugar sa aton lawas. Kag ang diabetes gali is the leading cause of kidney disease. Amuman, no, ang high blood pressure o kung hypertension. Kaya ang high blood pressure, no, ga-cause ang heart attack and stroke na nagapabudlay man sa function sang kidney. Kag other causes, no, sang kidney disease includes man sang glomerulonephritis, which causes naman sang inflammation sang atong kidneys tiny filtering units nga ginatawag nga glomeruli. Amuman ang polycystic kidney disease, which is the most common naman nga inherited nga kidney disease. Kag ang kidney stones gali, no, which is very common gid sa aton nga mga Pinoy, nagakos man gid sang kidney problem and kidney diseases kung hindi siya mabulong gilayon. Amuman, no, ang urinary tract infection, kag ang too much nga pag-intake sa mga drugs and other medicines gali, dako man ang epekto kay inino makadamage man sa aton nga kidney. Kag ang problema sa kidney, no, kag ang kidney failure pwede gali matreat pamaagi sa hemodialysis, peritoneal dialysis ukon kidney transplantation. So kung manong tishare ninyo, no, medyo budlay ni siya ang pagbulong once maapektuhan kag madamage na gid ang kidney. Kag ang treatment, no, with hemodialysis o kung ginatawag nga artificial kidney, pwede ini siya i-perform sa isa ka dialysis unit o kung biskan lang sa panimalay. And ang hemodialysis usually gina-perform ini siya 3 times a week. And ang peritoneal dialysis naman niya, this is generally done, no, sa panimalay sa isa ka pasyente daily gid siya or kada adlaw gid. Kag ang pinaka last gid nga option, no, for treatment para sa chronic kidney disease is ang kidney transplantation. And the kidney, no, for the kidney transplantation pwede gid siya maghalin, no, from a someone who have died or from a person, no, nga buhi siya or a living donor nga pwede, no, relative nimo, a friend or possibly a stranger. Kag ang kidney transplantation usually, no, gina-perform lang ini siya sa isa ka contracted facility lang gid siya. So hindi tanan nga hospital maka-perform sang kidney transplantation. And para, no, sa ihibalo sang aton yung mga members tagapalamati, no, kag mga viewers, may ara gid kita coverage diri sa PhilHealth para sa pagbulong sa kidney. And for hemodialysis, may ara kita 156 sessions per year nga ginabayaran ni PhilHealth, and that is worth 6,350 pesos every session. And wala na dapat co-payment or wala na sang pagabayaran ang isa ka dialysis patient sa iya nga dialysis session. And pwede mo ma-avail ang hemodialysis session sa mga hemodialysis naton nga mga contracted facilities. And para naman sa aton mga membro, no, nga naga-undergo sang peritoneal dialysis, may ara kita coverage, no, ranging from 389,640 pesos up to 510,140 pesos para sa aton mga adult patients. Kag para naman sa aton mga pediatric patients, no, nga naga-undergo continuous ambulatory peritoneal dialysis, may ara kita coverage ranging, no, from 510,000 pesos up to 765,210 pesos and 763,000 up to 1.2 million pesos naman ang atong ginabayaran para sa mga pasyente nga nag-undergo automated peritoneal dialysis. Kag sa ato naman, no, nga mga pasyente nga kinanglanon sang kidney transplantation, may ara kita coverage, no, diri sa PhilHealth na 600,000 up to 2 million pesos para sa procedure sang kidney transplantation, which is under sa ato nga Z-Benefit Package. Inino, pwede ma-avail, no, diri sa aton sa Negros, sa Corazon Locsin Muntilibano Memorial Regional Hospital, kag sa St. Paul's Hospital sa probinsya sang Iloilo. So, amoy na siya, no, ang aton ging istoryahan tanan, no, last week, parte sa kidney problems and kidney diseases. So sa liwat no halungan tagid ang aton kidney. Magkaon kita sa mga healthy nga pagkaon kag mag-inom sang enough nga tubig, kag be active and have regular exercises gid. Kag kung pwede maglikaw na sa pagpanigarilyo kag pag-inom sa mga makahulubog nga elimnon, kag always gid monitor your blood pressure, blood sugar level and your cholesterol level. And so no, subong naman niya nga hapon, kita naman mag-istorya, parte naman niya sa aton mga mata. Kaya para sa information no, sa nga tanan niya ka pala mati, ang bulan sang Agosto ang gindeklara nga National Sight Saving Month kag inino alinsunod sa aton nga Proclamation Number 40 nga gimpirmahan no sang tuig 1954 sang aton anay presidente Ramon Magsaysay. And this is dedicated no to raise awareness about sa importance ng atong eye health and preventing blindness. And this month no, we want to encourage regular nga mga eye exams and we want to emphasize no sang significance of early detection and treatment of eye problems and as well as to promote healthy habits to protect eyesight. And no diri sa Pilipinas kabalo-balo kamo no nga ang vision impairment and blindness nag-aapekto no sa estimated 1.98% sa aton nga populasyon. And this is mostly no due to cataract being the leading cause. And ang 1.98 no roughly nag-translate niya no to 2.17 million Filipinos nga may aras ang visual impairment and with 500,000 nga gina-classify nga blind. And subong no cataract being the most prevalent gid nga cause of visual problem, may ara kita 1.11 million Filipinos nga affected with cataract. And 400,000 naman ang may vision problems due to uncorrected nga refractive errors, meaning they needed glasses or contact lenses. And roughly no 300,000 naman are affected with glaucoma. And 200,000 Filipinos naman have vision loss o kung nabulag due to maculopathy or diabetic retinopathy. Amo ina no nga may ara kita sang National Sight Saving Month, kaya nga itong Philippine government nag-target gid no to ensure the continuous implementation of laws and programs aimed no at preventing vision impairment and blindness. And well no, subong hapon kita mag-istorya sa mga nagakalainlain ng mga eye problems and eye diseases. And for you to know no, may ara kita sang madamo ng mga eye diseases. So are there hundreds no of eye diseases and eye problems gali? And ang eye diseases no are conditions nga nag-apekto sa any parts ng ato ng mata. So this includes condition nga pwede no mag-apekto sa structures and functions ng ato ng mata. And in general, no, eye diseases and vision disorders are extremely common. Kay ini tungod no ang aton mata affected gid sa mga masakit nga ginabatyag sa aton nga lawas. And there are common gid nga mga masakit no nga ginexperyensya sa mga Pilipino and amoy na siya no ang aton pag-istoryahan subong hapon. So the first one will be cataract. So cataracts no are cloudy areas nga naga-form sa lenses or lens ng imong mata. So ang lens gali sa imong mata, this is a clear and flexible nga structure made mostly no of proteins nga ginatawag nga crystallines. And as you get older, ang protein sa imong lens naga-breakdown ina siya forming into a cloudy nga mga patches nga nag-aapekto sa imong vision. So if ikaw may cataract, you may feel no nga as if you are looking at a dirty window. So may gakulap na siya nga puti sa imong mata. And ang cataract usually no nagatubo ini siya samtang ikaw nagaedad or nagagulang. And over time your vision no gets worse, nagadamo na gid ang nagakulap sa imong mata and nagamat-amat na gid blurred ang imong vision kag mabudlayan na ikaw magbalik sa imong daily nga mga ginapang obra. And isa pa gid ka common man nga problem sa aton nga eyesight isang ginatawag nga pterygium. And sa pterygium naman niya may gatubo no nga do ka fleshy do ka unod nga triangular shape. Usually no nagahalin ini siya sa corner sa imong mata, halin no sa imong nga ilong, pakadto no nagakulap ini siya pakadto sa imong nga pupil. And if magkulap na gini siya sa imong mata no maapektuhan gid ang imong vision. And ang pterygium is usually no caused by exposure sa mga elements pareho sang yabok kag iban pagid nga mga higo no kag even ang exposure sa UV rays. So para malikawan ini no magpalayo gid sa mga aso, mga yabo kag mahigko nga lugar nga pwede no mag-aapekto sa aton nga mata, kay tiif matubuan ikaw sa mata kag maglapta na gid kinanglanon na sa surgery. And isa pag gid ka common no nga masakit sa mata, isang yatawag natin nga glaucoma. And sa glaucoma naman yun, no, isa ini siya ka vision problem kung sa diin may ara sa nagabara nga likido no sa sulod sa aton mata, and tungod di rin no nagataas ang pressure sa sulod sa aton mata, which can cause no sang sobra nga sakit sa ulo kag pwede gid magresulta sa pagkabulag. And ang glaucoma no, primarily this is due to a damage sa imong optic nerve. Ini no pwede magresulta sa fluid build up sa imong mata, and ang drainage angle sa imong mata no, it is where no ang iris and ang imong cornea nagatabo. This becomes black or inefficient, preventing sang fluid from draining properly. And as the fluid continues to be produced and hindi siya ma-drain, ang pressure sa imong mata nagataas man siya, potentially no damaging sang imong optic nerve, and amo ini siya ang ginatawag nga glaucoma. And may ara pagkita no mga ibang pagiging mga vision problems, mga ginatawag naton nga refractive errors, pareho sang astigmatism kung sa diin no ang part sa imong mata, either the cornea or the lens, mas curved siya no than the normal, and this alters no sang imong eye shape nga nagapa-blurred sa imong vision. So kung may astigmatism ka, maglantaw ka sa mga suga or mga sanag daw nagaglare na siya lantawon, and pwede na siya no ma-fix ang astigmatism by using corrective lenses or mga eyeglasses. Amo man ang farsightedness o kon hyperopia kag ang nearsightedness o kon myopia, and ang pinaka-normal ang age-related nga loss of a close focusing o kon nagablurred ang imong pananaw no sa mga lapit nga butang, which is normally nagatabo no sa aton yung mga individual aging no 40 and above. Amo ni siya ang ginatawag nga presbyopia, and normal gid ini siya. So ang astigmatism, ang farsightedness, nearsightedness kag ang presbyopia, pwede ini siya ma-fix no or makayo by using corrective lenses and eyeglasses. And isa pa gid ka common no nga masakit sa mata nga gina-experyensya sa aton mga Filipino nga mga kauturan is ang diabetes related retinopathy, which is a complication brought about by diabetes. So sa diabetic related retinopathy, over time no ang too much nga sugar sa imong blood o kung dugo nagakos no sang damage sa mga tiny blood vessels nga nagahatag nourishment sa imong retina, nga in turn no nagaka-cut off naman sang blood supply diri, and ang mga walls no sa imong blood vessels sa imong retina nagahina ini siya na due to inadequate nga blood supply. And ang mga damaged nga blood vessel nagaka-close off ini siya no kag ini no nagaka-cause sang growth sang mga bag-o nga mga irregular nga blood vessels sa imong retina, and these new blood vessels no pwede ini siya mag-leak into a clear jelly-like nga matter nga naga-fill up or nagakulap sa center sa imong mata nga ginatawag nga vitreous. Nag-amun siya no ang nagamat-amat damage dayon sa imong vision. And because no this is due to diabetes, mas maayong gid nga i-monitor mo ang imong blood sugar agud malikawan ang diabetic related nga retinopathy. And isa pa gid ka common gid nga masakit sa mata is ang ginatawag nato nga sore eyes. Ang sore eyes naman, inflammation in siya sang thin membrane nga nagaka-cover sa white part aton nga mata and the inner nga eyelid. And it is common gid no during rainy season, and it is usually caused by viral or bacterial infections or even allergies. So amuin na siya no ang mga common gid ng mga eye problems and vision problems na pwede naton ma-experyensya. And sa pagbalik sa aton programa, aton pag-istoryahan kung ano bala ang mga bulong sa sining mga vision problems kag kung ano ang mga pwede naton himuon agud malikawan naton ang ining mga problema sa mata. Kag inita na aton pag-istoryahan pagkatapos ang sining mga pahibalo.
1: Ini si Janime Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang maging miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
0: Magbalik ang aton programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partnerik Arabelo, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayon sa aton programa, aton hibaloon kung paano bala no ginabulong ang mga masakit sa mata. So if ikaw maka-experyensya no sang problema sa iyong mata, mas maayo gid nga magkadto ikaw sa isa ka eye care specialist. Ay sila na no magadiagnose sa imo kag magpa-undergo sa imo sang isa ka eye exam, reyo sang visual acuity test and even pupil dilation and slit lamp exam kung sa diin gina-check nila ang tanan nga parts sa imo nga mata. Kag diri ni siya gina-check if mayara ikaw sang early signs of glaucoma or even cataract. And ang imo physician pwede man pa undergo sa imo sang tawag nga fluorescein angiography kung sa diin gina-check ang imo nga blood vessels sa imo nga retina, and pwede man sang tonometry kung sa diin gina-check naman ang measure no sang imo nga intraocular pressure or ang pressure sa sulod sang imo nga mata. And of course, ang retinal imaging kung sa diin gina-check naman inner and the black surface sang imo mata to check if you have conditions like diabetes-related retinopathy, glaucoma, and macular degeneration. And of course, no blood test para ma-check ang imo blood pressure to check if you have diabetes-related retinopathy. And mas maayo gid nga magkadto ikaw sa isa ka eye care specialist to check no kay ti siya na magahatag sa mga nagakalain nga diagnostic test nga nagakaangay sa ginexperyensya ni mga masintomas kag kung sa diin nga parte sa imo mata ang apektado sang imo ginabadyag nga masakit. And if ma-check sa imong physician and mabalaan niya no kung ano ang imong eye problem, siya na maghatag dayo no sang mga nagkakalain naman nga treatment para sa imong vision problem. And for refractive errors, mga corrective glasses na siya no ang ginahatag para sa mga presbyopia, sa astigmatism, kag sa farsightedness, and for nearsightedness. And there are times no ang imong physician mag-recommend sa imo nga mag-undergo ikaw no sa mga eye procedures pareho sa nga LASIK eye surgery kung sa nagiin no nagagamit sa nga laser no to change sang shape sang imong cornea to improve how light hits your retina. And this, no, corrects naman sang imong vision. And also, no, for glaucoma, ang imong physician mag-recommend sa imong mag-undergo ikaw glaucoma surgery kung sa diin ginapalower nila, no, ang pressure sa imong mata. And also, there are cataract surgeries man nga nagakuha sa mga cloudy nga mga nagakulap sa imong mata. So, mas mayigid nga magkadto kagid sa isa ka eye care specialist agad matagaan ikaw sang isakto nga diagnostics kag para ma-recommendan ka sang isakto nga mga eye care procedures. Kag sa aton no diri sa PhilHealth may ara kita coverage para sa mga procedures para sa aton mga eye problems. So para sa cataract extraction may ara kita coverage dira, and for intracapsular cataract extraction may ara kita 16,000 nga coverage per eye, and for extracapsular cataract extraction may ara kita 20,200 pesos nga coverage per eye na siya. And for glaucoma naman, may ara kita 8,385 pesos for a medical case. And para naman sa surgery for glaucoma, may ara kita 20,280 pesos up to 52,884 pesos nga coverage. But of course, no, hindi na naton gusto pa maglambot sa surgery kag sa mga medical cases, no? Kaiti may ara kita sang pwede himuon biskan sa aton panimalay agon makalikaw kita sa mga problema sa mata. So always gid magkaon sa mga pagkaon nga maayo sa mga mata, mga rich in vitamin A nga mga pagkaon, and of course magsuksok sa mga protection sa mata pareho sang eyeglasses to protect your eye no from ultraviolet rays and as well as mga ibang pagid nga pwede makadamage sa imong mata. Kag of course gaan taman sang pahuway ang aton mga mata. Pwede mo gid ipiyong imong mata samtang nagabiyahe ikaw kag magtulog sang 7 hasta 8 ka oras agud mapahuwayan naton sang insakto ang aton mga mata. Kag sa aton mga miyembro nga medyo taas ang sugar, always gid mag-regular nga check-ups ang imong blood sugar para ma-regulate mo ang imong blood sugar. And sa aton mga members, agud nga ready kita anytime nga may pagamitan sang aton nga mga benepisyo diri sa PhilHealth. Amun kamo gina-remind always gid nga mangin-responsable kita nga miyembro ni PhilHealth. Magbayad sang aton PhilHealth premiums, agud may pagamiton kita anytime nga gamiton naton. Kag always gid nga check nga updated ang inyong membership data record sa PhilHealth. Agud pati ang aton mga beneficiary, si Mrs. kag aton mga kabataan, makagamit man sa aton nga benepisyo. Kag also check gid nga accredited ang hospital kag doktor nga kaduan, kag lantawon gid kung nabuin sang insakto ang atong mga field benefits sa atong mga bills before kita maguwa sa hospital. Kag sa atong mga members nga gusto mag-request ng ila field ID and MDR, free ina siya, wala sang bayad, magkadto lamang sa pinakamalapit nga field office sa inyo lugar. Kag diri sa aton sa Bacolod, ang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located kami in front of AMA College along San Agustin Drive with telephone number 433-3694 or pwede man kamo makipag-angot sa amon through our official email philhealthlhiobacolod@gmail.com and pwede kamo ka-check sa amon Facebook page PhilHealth Region 6 for more information and para updated kamo sa mga bag-o naton nga mga programs and policies. And aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, may ara kita PhilHealth Express located sa 3rd floor sang Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. And sa aton mga members nga admitted sa Corazon Locsin Muntilibano Memorial Regional Hospital, may ara kita PhilHealth staff sa sulod sang Malasakit Center. Kag sa ato naman mga miyembro nga yara naman sa norte nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Sagay located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara man kita PhilHealth Express San Carlos located sa second floor sa San Carlos Public Market. Kag sa ato naman nga mga miyembro nga yara naman sa south nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan located malapit sa bag-o nga Kabangkalan City Hall. So, sa aton yung mga members, listeners, and viewers, madamo gid nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa subong hapon sa isa na naman ka episodes ng aton programa. Kabay pa nga madamo kamusang natunan parte sa aton topiko sa sining hapon. Kita ay kita liwat next week, every Thursday, 5:30 p.m. diri lang gihapon sa inyo istasyon, 1233 Radio DYBS, kag diri sa aton programa, PhilHealth, your partner in health. Saliwat, ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us all.
2: Napadiani sa naman kidisyon sa programa PhilHealth, your partner in health. Tubto sa masunod nga Webes sa parehong nga oras kag istasyon.

0: ka. Ito, binilan pa nga kita ng black at red rice para iwas sakit sa puso, cancer, at diabetes.
1: Ilan sa mga pigmented rice ang NSYNC RC638, 640, 642, 644, 646, at 730.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa Webes edition sa atong nga programa ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of Matthew. Matthew chapter 9, and I will be reading from verses 35 to 38. Matthew 9:35 to 38, nagasiling, "And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest." Kabay gid ang Ginoo magadugang sa iya pagpakamaayo upon the reading of his word. Let us pray. Nagapasalamat gid kami, O Father in heaven, sang kabuhi nga nangin amon kag sang opportunity nga kami naman makapamalandong sa imong mga pulong. Nagaampo gid kami nga kabay gid ikaw magapatawad sang amon mga kasaypanan, ikaw gid ang magatinlo sang amon mga kahiguan. In such a way nga maintindihan gid namon ang imong mga mensahe for all of us. I even pray nga ikaw gid ang maga gamit sang sini nga mga pulong nimo sa pagpatalupangod sa mga katauhan that they really need a savior, kag kinahanglanon nila nga magtuo gid lamang sa kay Jesus as their Lord and personal savior. I even pray, O Father in heaven, sa mga kauturan namon nga nagadesire man sang healing sa ilang mga members of the family. I pray for Brother Billy Buenafe, sa kay Ma'am Nanette Pisaga, sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay, kay Nanay Noemi Querino, kay Ma'am Edna Kevis. I even pray, O Father in heaven, sa kay Ma'am Roda Alesa, kay Ma'am Lasila, and also sa kay Ma'am Mika Dira sa Alimudyan, sa kay Ma'am Marieta Dilag also sa Dumangas, and even man sa kay Ma'am Elena Dagaman. All that we pray, nga kabaygid, ikaw ang magbukas sang amon panguna-una, sang amon tagipuson in such a way nga manginggalamito ni mo kami, maintindihan namo ng imo mga pulong, ma-apply sa amon kinabuhi, kag manginggalamito ni mo kami para gid lamang sa imo kadayawan. In Jesus' name, amen. So sa liwat, no, mayong adlaw, kaga ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw is about missions and evangelism. You know, may baluan naton nga si Jesus before siya nagbalik sa iya ginarian dito sa langit, naghambal din siya, no? "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the ends of the earth." So this is ginatawag natin ininga the Great Commission, and sometimes ang aton pagtratar sang gin-commission sang aton commander-in-chief daw abi nato niya suggestion lang. No, it is not a suggestion to preach the word, to evangelize, to engage in mission. This is the primary opportunity, primary responsibility for every Christian. Kung naluwas ka, sugiri ang iban. So, wala lang kita ginluwas ang Ginoo agud magpalangit, kundi ginluwas kita sang Ginoo agud magpagamit. So, therefore, today, we will be talking about missions and evangelism. So ano ba lang aton dapat matun-an? Kag ano ba lang aton dapat ma-realize sa ginbili ni Jesus sa imo kag sa ako, no? Siling pag-iniya sa Acts 1:8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. So, ano ba lang aton dapat pagapamalandungan today? So, number one, Gid, the places of missions and evangelism. Ano nga, Baldari? And Jesus went about all the cities and villages. You know, sometimes may mga persuasion kita, nadumduman ko, may isa ka pastor anay nga naghambal sa ako, niya, tinga, sige kaya pang evangelize sa mga kabukiran. Nga sa mga subdivision, kay damo na sila offering. Nga mag-evangelize ka sa mga kabataan, kay wala nagasuporta sa mga kaiglesyahanan. Pakauno mo pa na amak mo na yan, no? Pero we know nga any person, any place. So this is why the gospel, you cannot bring the gospel to a wrong address. Nga, because sila ni Jesus all over the world. So, munigan ang ginimo ni Jesus diri. He went about all the cities and villages. Hindi lang sa mga kasyudaran, kundi sa mga liblib na puok, dapat ikaw kag ako must bring the message of salvation dito. Nga, because we have given that great commission, no? You know, siling sa Matthew 24:14, and this gospel message should be preached to all nations as a witness to them, and then the end shall come. You know, ini ang aton nga missions and evangelism nga ginbili ni Jesus, may katapusan niya. Kati nagambal sa damo, and then the end shall come. So therefore, let us go, let us preach, let us share the message of the gospel sa tanan nga mga katawan nga aton malambutan, sa tanan nga mga duog nga aton makadtuan. And that's number one, the places of missions and evangelism. Again, we cannot bring the message of the gospel to a wrong address. By the way, abyan, samtang nagapamati kasang sininga broadcast, pero basi until now, wala mo payagin tuuhan si Jesus nga imo Diyos kag personal nga maluluwas. Di paso, kinanglanon ko gidbala. Yes, because siling sang Romans 3:23, ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Diyos. Pero siling naman sang Romans 6:23, ang bayad sang sala, kamatayon. Pero ang bunayag nga dulot sang Ginoo, kinabuhi nga wala sing katapusan, ngayara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Gani abyan, if it is your desire to believe on the Lord Jesus Christ, on His finished work at Calvary, kilalahang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Hinulsulin nga mga sala. Kag-agdaha si Kristo Jesus na imo mangin Diyos kag personal nga maluluwas. Naa, Pastor, kinanglanon gid nga mag-believe ako? Yes. Siling sang John 1:12, but as many as receive Him, to them give He the power to be called the sons of God, even to them that believe on His name. So mga kaabyanan, mga kauturan, you need to believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. This is why ang Far East Broadcasting nga network nagapahayagid, no? Wala ining ato network, wala niya nagapanukot commercial. We are not a commercial radio network. We are a missionary radio network. Ang nagapadlagan sang sininga nga network, amugid lamang ang mga suporta sa mga Kristuanon katulad nimo kag nakon, so that nga mapahayag ang mensahe sang kaluwasan sa tanan nga mga katawhan nga aton malabutan, no? Both. So there is a sa Far East Broadcasting, ini ang programa ni Pastor June Luces, ang Salmo, no? Gina-air ini dira sa DXKI sa Coronadal, and also man diri sa Radyo DYDS sa Negros Island region, no? So gani abyan, oh, please be reminded that you need a savior and you need to believe on the Lord Jesus Christ. Siling again sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God, no? So mga kaabyanan, mga kauturan, maluwas ikaw pinaagi sa aton pagtuo sa kay Kristo Jesus. So I hope and I pray nga hindi nimo pagpaligaron ang ini nga opportunity. Kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Hinulsol ini nga mga sala kag agda si Kristo Jesus nga imo mangin Dios kag personal nga manluluwas. Okay? But before kita mag-proceed, let us hear a special music.

0: 9224795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City ukon mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: May mga karakteristik ang mga bata kapag kinakausap sila o kinakausap nila yung nanay o tatay, ay hinaharap ang mukha sa mukha nila, di ba? Na para bang bawal mag-multitask ang magulang o kaya ang teacher, na para bang kapag yung mata mo ay nakatuon sa iba, hindi mo naiintindihan kung ano yung sasabihin nila. Kaya gustong-gusto ng mga bata eye level kapag sila ay kinakausap. Nakafocus. Minsan ganito rin tayo, di ba? Lalo na kapag meron tayong mga kinakaharap na pagsubok sa buhay, hinahanap natin yung mukha ng Diyos. Ang kaniyang pagkilos, ang kaniyang reaction, ang response niya, ang presence niya. Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro, tumutulong sa iyo para maunawaan ang message ni God mula sa pangkaraniwang karanasang pambuhay. When we are confronted with so many life challenges, ano ang dapat na attitude? Paano nga ba haharapin ang mga faith-stretching trials? Do we have the faith of a child to trust God with all our hearts that His purpose will be fulfilled in our lives? Paano kung tila ba ayaw humarap sa iyo ng Diyos dun sa mga panalangin mo? Paano kung seemingly quiet si God sa iyong petitions? Paano kung kada araw na nananalangin ka, imbis na nagiging maayos, parang lalong lumalala ang sitwasyon? Paano nga ba maghintay sa Panginoon? Let's learn from the life of a mother sa Bible. Sa buhay ng isang Canaanite woman na lumapit kay Jesus para pagalingin ang kaniyang anak. Sabi po ito sa Matthew 15:21-28. Basahin ko po sa ang Pinoy version mula sa Philippine Bible Society. Umalis doon si Jesus at pumunta siya malapit sa mga city ng Tyre at Sidon. May babaeng taga-Kanaan na nakatira sa lugar na yon. Lumapit siya kay Jesus. "Anak ni David," sigaw niya, "Sir, maawa po kayo sa akin. Sobrang pinapahirapan ng demonyo ang anak kong babae." Pero hindi siya sinagot ni Jesus. Lumapit ang mga disciples kay Jesus at nakiusap, "Paalisin niyo na po siya. Sunod siya ng sunod sa atin at napakaingay niya." Sinabi ni Jesus, "Pinadala ako para lang sa mga naliligaw na tupa ng Israel." Pero lumapit ang babae at lumuhod sa harapan niya, "Sir, tulungan niyo po ako," sabi ng babae. "Hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso," sagot ni Jesus. Sumagot ang babae, "Tama po kayo. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tiratirang pagkaing nalalaglag mula sa mesa ng mga amo nila." Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Ali, napakalaki ng pananalig mo. Magkakatotoo ang gusto mo. Sa oras ding yun, gumaling ang anak niya." Gagawin ang lahat ng kahit na sinong ina na merong anak na merong karamdaman. Nagmamakaawa siya kay Jesus kasi alam niya, kilala niya si Jesus, nabalitaan niya na siya ang Mesiyas, siya ang anak ni David at nagpapagaling ng may mga karamdaman. Hindi siya Jew, hindi siya Israelite, kagaya ng sinabi ni Jesus, siya ay Gentile. Pero nakarinig siya ng gospel, ng mabuting balita patungkol sa Mesiyas. At sa eksena, napakarubdob ng kaniyang request, "Have mercy on me, Lord, Son of David." Her words clearly stated that she knew who Jesus was, anak ni David. kilala ng babae si Jesus. Pero ano ang response ni Jesus? Nasimula, hindi siya sumagot. Alam mo yung napaka-intense ng prayer mo, ng request mo. And actually, yung request nga, yung petition niya, hindi para sa kanya, kundi para sa pinakamamahal niyang anak, which is noble. She was so desperate asking God for help. Sabi nga sa English translation, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed." Tapos walang reaksyon yung kausap mo. Di ba nakaka-dishearten yun? Parang bingi siya sa iyong request. And we are also like this sometimes. Lalo na kapag may mga humihingi sa atin ng favor, no? O may mga nag-chat sa'yo na nanghihiram ng pera, pero dahil nga lagi na siyang humihiram sa'yo at parang wala namang balak magbayad dun sa mga previous niyang hiniram, unseen ang message niya. O may humihingi ng tulong mo pero marami kang priorities kaya hindi mo muna ito pinapansin. Nakadagdag pa nga sa bigat, ano, yung pag, hindi pagsagot ni Jesus sa Gentile, yung pagsulsol ng mga disciple. Ano sabi nila? Paalisin niyo na po siya. Siguro naingayan, nakulitan sa babae na paulit-ulit na humihingi ng tulong sa Panginoon. Marahil kung sino man na nanay na may ganitong kalagayan na anak, gagawin niya yung ginawa ng Canaanite woman. And Jesus said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Para bang sinasabi niya, pang Israel lang ako, doon lang ako nagpapagaling. But this was not a Jesus she knew. Alam niya, kilala niya si Jesus na laging may ready answer, lalo na sa kagaya niya na may pangangailangan. But Jesus made it clear that he was not sent to Gentiles like her. Ang sakit, no? Yung para kang nabasted, hindi ako para sa'yo. Ang puso ko ay nasa iba na. It's not me. It's not about you. Pero hindi kita gusto. Parang ganun, no? Kung parehas tayo na sensitive na tao, when people makes me feel that I am unwanted, ayoko na. Magde-detach na ako. Ititigil ko na yung paghihingi ng favor. That's my natural tendency. And I believe ganun ka rin. Madi-dishearten ka o madi-discourage ka. O matatanong niya, ito ba yung Mesyas na sinasabi ng mga tao? Is this the Christ whom everyone was talking about? Siya ba talaga yung nagpapagaling? Meron ba siyang legit na compassion sa mga mahihirap na kagaya ko? Or sometimes we ask God, mahirap bang sagutin yung request ko? Kala ko, lahat imposible sa'yo, bakit ang hirap naman gawin nung hinihingi ko sa yung pabor? Minsan ganun, di ba? Kapag ang sagot ng Diyos ay seemingly no, tapos hindi pa natin matanggap. Sa lagay ng Canaanite woman, valid naman yung request niya. Kagaya rin halos ng mga request natin sa pangangailangan, lalong-lalo na sa kagalingan. But instead of detaching herself, instead of saying, di kung ayaw mo, di wag. Pagalingin mo na lang yung mga gusto mong pagalingin. But she became more persistent in praying. She continued saying, tulungan mo po ako. She continued interceding for her daughter. Sa kabila ng nakaka-discourage na situation, sa gitna ng tila ba ang imposible ng isasagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Parang hopeless, no? And this is intercession. Ito yung talagang marubdob na pananalangin. We pray with faith. We pray with persistence. Si Moses sa Bible, during the time that he was leading the Israelites, he prayed to God, "If your presence that does not go with us, do not send us up from here." Wag yun na po kaming paalisin kung hindi nyo naman po kami sasamahan. Kung wala ang presensya mo, O Diyos, ayokong umalis. And the merciful God said to him, "My presence will give you rest." And that is persistent prayer. Pero tila ba naging mas mabigat yung sagot ni Jesus, diba? Kasi sa verse 26, ang sabi pa niya, "Hindi tama lakunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso." Sagot ni Jesus. 27, sumagot ang babae, "Tama po kayo. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tira-tirang pagkain na lalaglag mula sa mesa ng mga amo nila." Sabi niya, "Tulungan mo po ako, Lord." Di niya sinabing, "Help my daughter," because her daughter is her life, her primary concern. And despite of the discouraging response ni Christ about food being thrown to dogs, hindi siya na-offend. And let us try to understand yung context naman ni Jesus about the dog. Ang context niya dito ay yung mga puppy, mga family dogs na inaalagaan, kinakalinga sa bahay. Hindi ito about yung sa traditional Jewish slur about Gentiles, kasi minsan tinatawag rin silang dog, na ang ibig sabihin ay unclean o hindi malinis. Anong sagot nung Canaanite woman nung sinabi ni Jesus yung madaling haga na pangungusap na yon? Her response was full of humility. She knew her place. She knew that she is asking for help. Hindi siya nagde-demand. Hindi niya dinebate si Christ about her state. Hindi nga siya nagsabi na, "Itrato mo naman ako na parang bata, yung bata na binibigyan ng tinapay." But instead, she wanted to be blessed just like how family blesses their dogs. Kung ang aso ay minamahal at pinagpapala, ganito rin yung kanyang simpleng hiling. She did not insisted to be helped. Naglambing siya sa Diyos. And her response was of great help. Na para bang sinasabi niya, "Opo, focus po kayo sa mga Hudyo. Yes po, naiintindihan ko po sila ang inyong priority. But I also know that you extended help to non-Jewish people, just like me." Yun kasi yung alam niya. Yun yung nababalitaan niya. At yun yung pinaniniwalaan niya. At alam ng Canaanite woman na matutulungan siya ni Jesus. When we intercede, we put ourselves into the feet of Jesus. We do not deserve to be helped. Ako rin po, Lord, makasalanan. Ako po ay unfaithful. Ako po ay reklamador. Laging nagkakamali. Ako po ay imperfect. Pasensya na po kayo, pero kailangan ko po ng tulong ninyo. By your grace and your mercy, I believe that you will answer my desperate plea. And Jesus rewards the great faith of the Gentile woman. Yung closing statement ni Jesus, sabi niya, "Ale, napakalaki ng pananalig mo. Magkakatotoo ang gusto mo. Sa oras ding yun, gumaling ang anak niya." Without Jesus going to the house of the Canaanite woman para pagalingin ang bata, immediately after saying those words, natanggap ng bata ang kagalingan. Sabi ni Jesus, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from that very hour. Sa wakas, ang Canaanite woman received an encouraging word from Jesus. At alam niyo po sa Bible, dalawa lang sila na Gentile na kinompliment ni Christ about having great faith. Itong Canaanite woman at yung isa yung centurion, yung Roman centurion who asked Jesus to heal his servant. Sa Matthew 8 naman yun. The Lord acknowledged how great her faith was sa kabila ng discouragements. It's as if Jesus was testing her faith. Serves as a reminder to us that great faith may be found in unexpected places. Great faith is sometimes measured from its disadvantages. And faith is often greatest when it is expressed on behalf of someone else's need. Kagaya ng ginawa ng Canaanite woman.

0: Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa paalala po ninyo sa amin sa kung gaano ka tindi, ka-intense, kalawak ng pananampalataya ng babaeng ito sa inyo. Ng ina na walang ibang hinangad kundi ang kagalingan ng kanyang anak. We ask, Lord, for your help. We ask for your mercy and for your grace sa aming pagharap sa mga personal challenges po namin. Whatever that is, Lord, alam po ninyo na ito pong pagsubok na ito ay malalampasan namin. And tulungan niyo po kami na maipasa po namin yung pagsubok sa aming pananampalataya. Kasi kung hindi niyo naman po kami tutulungan, hindi rin namin kakayanin. We desire, Lord, to have such great faith kagaya po ng Canaanite woman. And we desire more of you, Lord. Tulungan niyo po kami sa aming buhay. Marami pong salamat, aming dakilang Diyos, dakilang Emmanuel, dahil anuman ang aming tawirin, anuman ang aming danasin, hindi niyo po kami iiwanan sa aming landasin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Patuloy kang manalig, kaagapay, manampalataya, dahil ang ating Diyos ay buhay at ang ating Diyos ay patuloy na nagmamahal at sinasamahan tayo sa lahat ng mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Binuhatan Kapitulo 27, Versikulo 25. Ganit mga biyan, magpakabakod ka mo, bangod nagtuo ako sa Dios nga mangin amugid suno sa ginsiling sa akon. Ang dinalan sang pulong sang Dios kabay pa nga iya pakamayuhon sa aton tagtagsa katagipusoon. Ang tigulo sang aton pamalandungan subo. Amo nga magtuo sa Dios sa tunga sang imo bagyo. Ini nga mga pulong wala ginasiling sang ang kabuhi malinong kag masadya. Si Pablo padulong sa Roma subong isa ka priso sa reliyon kag politika. Ara siya sa isa ka barko nga padayon nga ginasalanta sang bagyo sa madugay na nga mga inadlaw sang gin sulat ini ni Dr. Lucas. Ang tanan nga paglaom nga sila maluwas na dula na. Binuhatan Kapitulo 27, Versikulo 20. Ang nagpabugat pagid sa sitwasyon, inikuntani malikawan kung namati langgid ang kapitan. Sa paandam ni Pablo, kagin paiway ang paglayag sa umpisa pa lang. Apang nakabati si Paul o kung si Pablo, halin sa Dios, ang anghel sang Dios nagpakita sa iya nga may mga promesa halin sa Ginoo. Wala sing may madula nga kabuhi sa inyo, kundi ang barko lamang. Nagpadayon siya, kag wala siya nahadlok. Si Apostol Pablo kinahanglan mag-atubang sakay si Sar. Ginhatag sang Dios sa imo ang tanan nga nagliligad upod sa imo. Ang tanan nahadlok kag nadulaan na sang paglaom apang si Pablo naghupot sang mga promesa sang Dios. Nagatuo ako sa Dios, hambal ni Apostol Pablo, amo ina ang iya maligon nga mga pulong. Ang iya pagsalig yara sa mga promesa nga ginsiling sa iya sang mapinalanggaon niya nga amay nga sa langit. Sa diin, nagatindog ang imo pagsalig subong nga adlaw. Ayhan ginaluyahan ka. Ayhan nabatyagan nimo nga ang tanan nga paglaom na dula na sa imo sitwasyon. Pareho kay Apostol Pablo. Sarang ka makatindog nga malig-on, determinado kag wala sing kahadlok. Paano? Pareho kay Apostol Pablo, kinahanglan mo mamati sa Dios. Ayhan, naghambal na siya sa imo, kag kinahanglan mo, langgid na dumdumon ang iya mga pulong, kag baguhon ang imo bugos nga kaugalingon, magsalig ka sa iya. Ayhan, wala ka sing nabatian, gikan sa iya, magsunod ka sa iya pulong, kag tuguti siya nga maghambal sa imo, paagi sa iya buhi nga mga pulong. Tunni ini, sa uluha ini, pamalandong nga ini, ipaambit ini sa iban, bisan anuman ang imo himuon, ibutang sing bugos ang imo pagtuo sa kun ano ang ginsiling sang Dios sa imo paagi sa iya pulong. Kung nagtuo ikaw, kag nagakapot sa iya mga saad, magkatindog ikaw sing mapag-on sa pag-atubang sang mga pamatok kag bagyo kag magpahayag upod sa kay Pablo o kon parihas sa kay Apostol Pablo. Magpakabakod kamo kay nagatuo ako sa Dios.
1: Maayong gabi sa inyong atanan, mga hinigugma, kag mga pinalangga, kag mga kaabyanan naton sa kahanginan nga nagapamati subong. Isa naman ini kakahigayunan nga makapagigupod sa inyo sa siningation, kag makapalapit sa Ginoo, kag magdayaw sa iya. Ini ang inyong kubos nga alagad, Pastor Jomel Samson, sang Charis Missionary Baptist Church, nga nagapalayag diri sa DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Gani, updin ninyo ako sa siningation, sa pagpalapit sa iya, kag sa pagdayaw, kag sa pagtugyan sang aton mga lulan sa siningation. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you so much for everything that you have done in our lives. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your goodness. Thank you, Lord, for your grace. And thank you, Lord, for your mercy nga sa diin nag-sustain Ginoo sa amon sa matagadoadlaw nga tanan. Salamat kay ginakaluuyan mo kami sa sininga tion, kag bisan pa sa palaaputon. O Dios, dako gid ang amon pagpasalamat bisan pa sa mga kauturan namon nga padayon nga nagasuporta Ginoo sa sininga hilikoton. Padayon nga nagapakigupod sa amon pagi sa pagpangamuyo. Padayon nga nagasuporta bisan pa sa pinansyal, labi na gid Ginoo sa DYBS, kag bisan pa sa FEBC. Kag gabay Ginoo, ikaw gid ang mahatagan namon Ginoo sang kaymayaan sa siningation. Kag ginapasalamatan ka namon Ginoo bisan pa sa Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, ang successful nga community outreach at Arimbay Elementary School. Nagpasalamat kami kag nagadayo sa imo for the opportunity to serve the community sang July 31 o kun sa July 31. May ara Ginoo sang total nga 524 students receive free dental and medical consultations as well as the medicines they needed. We pray also for God's blessing upon everyone who helped make this outreach possible. We also praise you, Father, for your faithfulness in carrying out for our staff, volunteers, and station operation. Kaginapray, ginamo Ginoo ang continuing guidance ni mo Ginoo, protection sa ila, kabisan pa ang provision as well as nagapadayon sila Ginoo sa pag-servisyo sa imo sa kada adlaw. Kag Lord, ginakomit ginamon Ginoo sa imo bisan pang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela, kag drayaon ka o Dios for the nearing completion of the station building refurbishment, kag dalayaon ka o Dios for giving wisdom and strength to Chief Tech GM in resolving the glitches with the NAS network attached storage, which did not cause any major disruption to the broadcast. Dalayaon ka o Dios for your faithful provision with 690 radio units funded as of August 6 through the 1000 PM radio fund drive. Lord, ginakomit ginamon sa imo bisan pa ang fundraising project, ang mga updates ni Ginoo sang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Lord, salamat gid sang wisdom in choosing the best contractor for the tower retrofitting project, as quotation have already been received from several contractors. Lord, hatagi sila sang padayon Ginoo nga kaalam agud Ginoo human ang ini Ginoo nga project. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang 1116 DC DXAS, your community radio Zamboanga. We pray for open financial doors and sufficient funds to purchase a new operation vehicle. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang FEBC mobile apps. Sa diin Ginoo, mag-increase ang mga listeners, engagement, and for more people to download the mobile apps of 702 DZAS, the New J app 987 and 98.7 DZFE FM. Father, padayon kami nga nagpalapit sa imo, ginatugyan sa imong FEBC Life Connect ang Break the Cycle and Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression, featuring Dr. Joyce Piap Go, Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. We praise you, Father, for the good response we continue to receive. And we continue to pray, Father, for Dr. Go's health and voice, kagbisan paginoong favorable weather, and good turnout on the day of the event. Lord, ginakumit ginamon sa imo bisan pang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan Manila ang safety and protection for our field reporters as they cover the continuing impeachment proceeding. We pray, Father, for covering security, wisdom, and discernment as they fulfill their assignment. Hatagi sila Ginoo sang wisdom and sound judgment in our reporting. We also pray, Father, that you will continue to grant us clarity, discernment, and the grace to remain fair, balanced, and unbiased in our reporting and narratives. The upcoming program also, Father, your captain speaking in partnership with Open Doors Philippines. We pray also, Father, that you will empower the content creators and guide them as they develop the program, and that the materials will open doors to reach the unreached people nga sa din Ginoo kapati sila sang gospel. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang 98.7 DZFE the Master Stats Manila. Tagi sila Ginoo sang wisdom and smooth operation as you continue to strengthen our small but committed team. And we pray, Father, for the special ministries and support teams, broadcast engineering, BXE, and IT. We pray, Father, for wisdom and collaboration in system upgrades, equipment, maintenance, and the 702 DCES transmitter project. Lord, ginakumit man namon Ginoo sa imo ang corporate communication and resource development, ang CCRD. Nahatagan mo sila Ginoo sang wisdom and creativity in upcoming events, especially Lord, ang fundraising initiatives and donor engagement. Mo Ginoo ang FEBC Link effort, including the FEBC Care Team, which will regularly connect with the ministries, ministry partners through phone calls. Father, nagapadayon ka Ginoo sa pagpangamuyo for the immediate resolution of the QRPH issue affecting GCash donations while the QR code remains unavailable, so the GCash biller continues to operate normally. Lord, we commit sang amon Ginoo nga nation, the combined effect of Luis, Maymay, and Habagat continue to affect communities in several parts of the country. Lord, we also pray, Father, for 4 people have been reported dead due to landslide and rock slides while Maymay has weakened into a low pressure area. Ang Habagat Ginoo is expected to continue bringing rains with possible flooding and landslide. We pray, Father, for the safety and protection of affected communities. We also pray, Father, for protection over our community as Mayon Volcano remains under alert level 3. Lord, ginakumit ginamo sa imo bisan pa ang rainy seasons continues, na ikaw Ginoo mag-preserve sang tagsa-tagsa sa Ginoo ka mga katauhan, kag you will keep family safe from volcanic hazard, heavy rains, flooding, and other potential disasters, and grant wisdom and preparedness to local leaders and residents. Lord, we continue to pray for the Philippines, ang economy amid the slowdown in GDP growth. Kay bisan pa Ginoo, nagapangamuyo kami for wisdom for government leaders in making sound economic decisions, for business to create jobs, for employment opportunities, for families affected by the slowdown, and for peace and stability. Lord, ginakomit ginamon sa imo bisan pa ang Middle East, ang nga gamo Ginoo, ang kagamo dito nga nagalumtad, kabay Ginoo, ikaw gid ang maga intervene, ikaw ang among Dios nga makagagahom kag wala sang imposible Ginoo sa imo. We pray for peace and protection amid the continuing conflict in the Middle East, including renewed violence between Israel and Lebanon. Kag bisan pa Ginoo ang ongoing tensions involving Iran and the Houthis and violence in Gaza and Syria. We pray for those affected by the conflict. Patagi Ginoo sila sang wisdom for ang ining mga leaders and peaceful resolution to ongoing negotiations. Kag bisan pa Ginoo ang Pakistan, we pray for the peace of Christians in Pakistan that feel isolated from society due to the dominance of Islam. We pray also, Father, for the broadcast of FEBC to continue delivering hope and encouragement to them to strengthen their walk in faith. Kag bisan pa Ginoo, we pray also for the provision kag more opportunities Ginoo nga sa diin ihatag mo sa amon. Kag bisan pa sa mga kaanakan mo nga nagapangalagad Ginoo sa imo around the world. Lord, sa siningation, ang akon pangamuyo Ginoo that you will continue to bless us sa tanan nagasupport Ginoo sang sininga hilikoton. Kag sa tanan-tanan Ginoo nga nagapamati, kabay Ginoo kon may ara man sila sang ginabatya Ginoo sa ilang lawas, ikaw Ginoo magatandog sini. Hatagi sang healing, kag i-restore Ginoo ang ilang physical nga lawas, O God. Kabisan pa sa mga nagapamati sa amon Ginoo nga nagaluya sila Ginoo, nagaabot sa ila ang discouragement, kabay Ginoo, ikaw gid magahatag sa revival Ginoo sa ila, kaisog sa pag-atubang sang kun anuman nga mga unos kag bagyo sa amon kabuhi, O God. Buligi kami, kagatagi kami Ginoo sang wisdom. And we also commit sa imo bisan pa sa mga nagapamati sa siningation. Kung sino man sila Ginoo nga wala pa nakaangkon sing kaluwasan, nakakilala kay Jesus Christ as the Lord personal Savior, ang akon Ginoo pangamuyo that you will touch their heart, Father. According to the scripture, according Ginoo sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Lord, amo ining amon ginatindugan nga ginapalangga mo gid kami kaginhatag mong imubugto nga anak na kung sino ang maga baton sa iya bilang ila Ginoo kag personal nga maluwas sa tagan mo sing kabuhi nga walay katapusan, kung sino ang magabilib sa ila o kung sa iya bilang iya nga Ginoo kag personal nga maluwas. Gani Ginoo, kabay pa nga sa siningation, ikaw ang magatandog Ginoo sa nagapamati subong nga wala pa nakaangkon sing kaluwasan. Kag batunon si Jesus Christ nga ila Ginoo kag personal nga manduluwas. Lord, ginakomit man namon sa imo bisan pang mga kasimbahanan nga padayon kami Ginoo nga magahugpong sang amon Ginoo pagpangamuyo, magaisa kami Ginoo, magaunite kami para Ginoo nga suportahan ang ini Ginoo nga hilikoton. Nga magpangamuyo kami Ginoo kag magaisa kami sa pagpangalagad sa imo. Strengthen ang mga kapastoran, ang mga members ng iglesia, kag mga kaiglesyahanan, kag madamo pa kami Ginoo sang malambot, kag madala sa imutiilan, kag makabaton kay Jesus Christ, nga ila Ginoo kag personal, nga manluluwas. Lord, salamat kid sang tanan-tanan, nga mga palangamuyuan, nga gintugyan namon Ginoo sa imo sa siningation. Kabay, ikaw gid ang sabat sini O Dios, kag hata Ginoo sa amon sing kaisog kagkabakod Ginoo sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Lord, we praise you and we thank you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Saliwat ini ang inyong kubos nga alagad Pastor Jomel Samson sang Karis Missionary Baptist Church nga nagapalayag diri sa DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Maayong gabi sa inyong nga tanan. Kag madamo gid nga salamat.

0: Ngayong aga mga utod sa Ginoo, inimaliwat ang inyo ko boss nga alagad, Pastor Jimboy Guzon sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Kag-welcome sa aton nga early morning prayer devotion. Ang aton nga teksto sininga aga is taken from the book of Philippians chapter 3 verse 10. Ang pulong sang Dios nagasiling siling ni Apostol Pablo sa mga tumuluo sa Philippi, that I may know him, referring kay Jesus, and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death. Kabay pang Ginoo magpakamaayos ang iyang mga pulong. Mga utod, being a Christian for so long a time, ang inyo kubos niya alagad, una ko ini na nakita kag nabasahan, daw hindi ko sa masyado ma-apresyar, hindi ko bala masyado mapadalman gid, no? Sang una-una ang iya sining kahulugan. Pero as of today, the more I read and study these words of the Apostle Paul sa letter niya sa mga tumuluo sa Philippi, nakita ko ang kabugaton sini, nakita ko ang dako nga hangkat sa aton bilang mga tumuluo, bilang mga anak sang Dios, bilang iya mga sumulunod o kung mga gintutunan, no? Sa chapter 3 nga daan, gin isa-isa dira ni Apostol Pablo ang iyang personal resume, kay di may mga false teachers dire nga gintawag niya gani di mga dogs, no? Silingi sa verse 2, beware of dogs, no? Beware of evildoers nga nagatudlo sa inyo nga mangin unod nun sa inyo nga mga prioridad kag blatsagon. And then may mga tao din nga nag-question sang iya nga pagka-apostoles, no? Sang iya bala nga ginapangtudlo. Tiging laid down ni Paul diri ang iya nga personal nga resume, you know, that he was the Hebrew of Hebrews, he was a full-blooded Jew, circumcised on the 8th day of the tribe of Benjamin, concerning sa law, a Pharisee. Pag-abot sa katutom, he persecuted the church. And concerning the righteousness under the law, he was blameless. Pero na, may blang realization ni Apostle Pablo dire, silingin sa verse 7, whatever gain I had, I counted as loss. Ginkabi ko na nga kaperdihan for the sake of Christ. Silingin sa verse 8, indeed, I count everything as loss because of the surpassing value or surpassing worth na galabaw nga bili sa pagkilala kay Kristo Jesus nga iya nga Ginoo. Sige niya, for his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, rubbish ng basura, bala mga utod, o higko, in order that I may gain Christ's. Amuna sige niya, pag-abot sa verse 9, niya, and be found in him, not having my righteousness of mine own, that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Naluwas ko yan, di bangon, because I am a Pharisee. I am a strict observer of the law of Moses. Sige, naluwas ko yan, ginpakamatarong ako yan sa akon mga kasalanan, bangon sa pagtuo ko kay Ginoong Hesus, sang iya nga pagpakamatarong na ginhatag niya sa akon, no, sa pagtuo ko sa iya. And then, sige sa verse 10, ang iya na lang ako nasubong na goal or pursuit sa iya kabuhi is to know Christ in a deeper level, no? To know Christ kung ano gid siya as a person. Kabalo ka mo ang duha ka tao nga o duha ka persons nga stranger pa sa isa-isa para mas maging close sila. They have to spend time with each other, they have to talk every day, no? As much as possible. And they will have to get familiar sa mga ways nila sa isa-isa, eh, no? Para mula sa mag-asawa, the more na sila nga gadugay, the more na nga ang ilang mga nahong may resemblance na, nagalanggit-anggit na, pati ilang mga malanon ka gawi because they are husband and wife, no? Same man sa ato relationship sa Ginoo. Kinanlan, may ara kita yung desire to know him more in a deeper level para mas makilala ta aton Ginoo. You have to spend more time with him in prayer every day and in his words. Siling ni Paul, that I may know Christ and the power of his resurrection. Ang iyang resurrecting power, no? and may share his sufferings. Amo ninyang munyo bidyo bulubog at na mga auto, no? Kay siling ni Paul Dre, if we want to know Christ in a deeper level, buot silingon, handa man ta dapat nga mag-share o mangin umalambit sa iya mga pag-antos. Sufferings for Christ's sake is inevitable. Hindi malikawan. Ang siling niya pagani, becoming like Him in His death. Bugat ini, no? Na kung gusto ito sa gari makilala, dapat handa kita na mag-antos para sa iya. In other parts ng gospel sa New Testament, silingda ni Jesus, for whosoever will save his life will lose it, but whosoever will lose his life for my sake will find it, will gain something. Now, malo ka mo aton nga kabuhi, kaya aton nga purpose, kaya meaning, makita lang na aton sa Ginoo mo. Apart from Him, life is meaningless. Life is purposeless and hopeless. So muli ang gusto ko gid nga ipunto sa aton sininga aga nga kung gusto ta madalom mga relasyon aton sa Ginoo, we have to spend more time with Him in prayer and in His words. At the same time, we are ready lang to be partakers ng iya nga mga pag-antos kung ano ang i-allow niya nga aton na experience yan. For we know that all things are working together for our own good, to them that love God and to them who are called according to His purpose. Isilingan sa Romans 8:29 that we become like Christ, no? To be conformed to the image of His Son, becoming like Him in His death. Meaning, ready ka mag-antos, no? Silingan ni Jesus, as I close sa ato devotion, siling niya, if any man will come after me, let him deny himself, that's dying to self, take up his cross daily, doesn't mean nga mapataltal, taduadlaw, but handa na mag-antos, even to the point of death, for the sake of our Savior, no? Take up his cross daily, and follow me. So, kabay pa, I hope and I pray, ang ato relasyon sa Ginoo magdalom pagid samtang nagadugay kita nga Kristuhanon. Magakadto kita sa aton mga plangamayuan. Let us pray our Heavenly Father, salamat sininga aga sa pagpabugtaw mo sa amon. Salamat sa hulam nga kabuhi, salamat sa pribilehiyo nga maka-devote kami sa imo sa amon nga time sa word gag sa prayer. Lord, we will you bless the domestic stations ang FEBC Philippines, una diri ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. Safety and protection sang pag-cover sang ilang mga field reporters sang continuing impeachment proceedings sa amon Vice President. At the same time, nag-pray kami Ginoo sa mga opening doors, sa mga opportunities nga yatag mo Ginoo sa sining station. And we pray nga ikaw, Lord, mag-empower sa ilang mga content creators kay mag-guide sa ila as they develop the program and that the materials will open doors to reach unreached people groups with the gospel. 98.7 DZFE, the Master's Touch, Manila. We pray for wisdom and smooth operations as they continue sa ilang mga ginahimo adlaw-adlaw and Lord, to strengthen them sa ilang mga small and committed team. 1143 DZMR Missions Radio, Santiago Isabela. We pray for good health and wisdom for all the staff and all program partners and talents. Wisdom, strength, and diligence for the technical staff sa ilang pag-edit and mix ng programs of talents and broadcasters and as they troubleshoot recurring technical challenges with the NAS and computers. CARE 104.3 DWAY-FM Ligaspi Albay. We pray for additional ministry partners, donors, na mag-share sa ilang passion para sa sininga ministry kaya mag-enable sa ila to continue serving the community effectively. We pray for more broadcast partners who can support their programs and help extend the reach of the gospel to more listeners. Reliable power supply with no interruptions nga nag-a-affect sa ilang transmitter and additional staff na may heart sa ministry. We pray for 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, Bacolod, God's guidance and wisdom as they discern and prepare for the new station location including provision sa ilang mga decision makings, protection sa ilang transmitter, especially during rainy season, good health sa tanan ng staff sa DYVS, and continued guidance kag wisdom in their daily operations, ministry decisions, and programming direction. Wisdom and guidance pagi Lord in planning and producing upcoming programs. Up 987 DYFR FM, life changing Cebu. Meaningful and intimate fellowship with selected listeners sa Siningabulan. Provision of funds for their monthly operations. Strengthened relationships with their donors. 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan, Tacloban. God's guidance, nag-pray kami Lord, and wisdom sa ilang plano in the first quarter of activities ng for year 2026-2027. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga. We pray for FABC Sunday na mag-strengthen ini sa partnerships with local churches kay mag-foster unity in sharing the gospel, especially sa mga Muslim communities. We pray for protection and good health and strength sa all DXAS staff, broadcast partners, program host kag Black Timers. 103.3 The New J DXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. We pray for guidance and favor sa ilang preparations sa ilang upcoming 20th anniversary, unity, wisdom, and harmony among the team as they serve in one heart, one mind, and one purpose. 1197 DXFE, The Good News Radio, Davao. We pray for wisdom in producing online and on-demand content, protection, good health, and provision for the staff and their families. Ang ilang network program entitled Unplugged 2.0. We pray for wisdom, ilang blessing rehab, especially the women attending the Thursday Bible study. 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan, Cotabato. Nag-pray kami Ginoo sang guidance, wisdom, and creativity as they maghimo sa mga content nga effectively Ginoo maka-reach out sa ilang mga Muslim audience. Nag-pray sila Ginoo sang new ministry partners and donors ka continued faithfulness through the generosity of their existing partners. Good health and protection and sustaining grace for all DXGR staff, volunteers, and their families. 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. They want to pray for wisdom and creativity as they develop strategies to actively engage their listeners through social media platform. We pray for as special ministries and support teams ang FABC Philippines, ang CCRD Corporate Communications and Resource Development, BXE Broadcast Engineering and IT, ang HR, ang President, ang Board sa FABC Philippines. We pray for them. Napadayon mo sila Ginoo, tagaan sang wisdom and good health sa pag-manage sang entire operation sa FABC kag sa mga support ministries ni. We pray for our country as well sa Japan, sa pagmahal sa tanan, basaka sa mga krudo, kag sa mga chimpo Ginoo nga nagabinagyo. We pray for protection. We pray for wisdom, kaga transparency, and kabaybay Lord nga ang gospel mo maga-penetrate even sa amon mga schools and mga government offices. We pray Ginoo sa Middle East sa Gyapon, peace and protection sa continuing conflicts dito. We pray for Israel sa Gyapon that they may turn their eyes on Jesus as the Lord and Savior, and other countries, especially those countries nga sarado sa gospel. We pray for openings. We pray for missionaries nga sent mo gina dito, and we pray for pastors and missionaries here in the Philippines and their families. Lord, salamat kin sinengaga. Salamat sa pagbulig mo sa amon. Salamat sa pagpabugta mo sa amon. All glory and praises belongs only to you. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Mga utod, salamat kin sa inyo nga pag-join. Upod sa inyo kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Good day, kagang Ginoo magpakamaayo sa atot.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome again sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kag kita nagapasalamat sa sini naman nga oportunidad kag pribilehiyong hinatag sa Ginoo sa aton subong. Ako niyo lagad Pastor Lizard Nakar kag ini ang Buhing Paglaom. Kapon gito na nato na diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Kinaghambal gani kapon gito na nato, we are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair. And then gintunan nato ng ining principle that resilient faith does not avoid suffering. It endures suffering through God's power. Now subong naman nga aga pagatunan nato diri sa verse 9a diri sa 2 Corinthians chapter 4. Kung nagkabalgan diri, persecuted but not forsaken. Persecuted but not forsaken. Magapangamuyo kita na Diyos nga balaan, salamat ginoos ang sinina nga adlaw, bagong adlaw nga imo ginatag sa amon. Salamat o Diyos, bisan man sa tuwang ginoos sa mga problema, mga despair, persecutions, testings of our faith. Thank you, Lord, nga ayara agid o Diyos, buhi nga Diyos sa amon nga kabuhi, nga nagatoy-toy ginoos sa adlaw nga tanan. Nagagiya, nagahatag ginoo encouragement sa adlaw nga tanan. Kapay pa o Diyos, sa amon nga pagpamlandong subong, ikaw Ginoo maghahatag sa amon sang kaalam. Kagabay pa Ginoo sa amon nga pagpamlandong, give us the desire to practice these principles nga amon pagatunaan diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 9. Natugyan ko sa imong tanan nga may pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kagamen. Sa aton kabuhing Kristohanon, most of the time kung may ara sa mga problema, mga kasakit nga na-experience naton, we question, this kind of question, why endure when quitting seems easier? Nga magpadayon ka nga, kapos naman gani mag-give up, kapos mag-quit. Amo na gani nga si Apostle Paul diri sa 2 Corinthians chapter 4, nag-demonstrate siya diri that endurance is not an optional. It reveals God's power through our weaknesses and glorifies Him before the world. Now, mahibaluan naton diri ang context diri sa 2 Corinthians chapter 4 when Apostle Paul, kagbisan man si iyang ministry, nagatubang sang rejection during the time, opposition, kagbisan man suffering. Yet, nakita niya ang purpose ng sining mga butang, every pain, nakita niya ang ining mga purposes. In fact, according to Apostle Paul, that hardship was not a punishment. It was partnership with the Lord Jesus Christ. Amo na gani, we stand firm because God uses our endurance to glorify Himself, strengthen others, and deepen our faith. So, why we must stand firm? Bisan sa to nga sa mga negative realities. Nga pala ang kitang mga magtindog. Ano ba lang mga rason, ano ba lang mga biblical reasons nga akita nga mga Kristohanon nagapadayon, kagmagapadayon. Here's three principles and three reasons why we must stand firm amid of life's negative realities. Number one, because our suffering displays God's glory. Our suffering displays God's glory. Now, abiyang manigugma, our perseverance magnifies God's sustaining grace to others. Meaning, nagapakita ini, kag nagademonstrate ini, bisan man sa iban nga mga tawo, no, paagi sa aton ni kabuhi nga kun sa diin atubang nato ng ini nga mga sufferings and bisan man sa sini nga mga kabudlayan, kag ma-observe sa iban nga mga tao kung ano kag-gracious ang Diyos sa aton nga kabuhi. Amo na gani, when we endure, kung mag-persevere kita, ang kalibutan sees Christ's power at work in us. The world sees Christ's power at work in us. Amo na gani, kasubong balas ng isa ka diamond. No? Ang diamond, nag-shine ini, no? To the brightest under pressure. Likewise, ang glory kaghimaya sang Ginoo nag-shine sa aton, no, to the brightest through suffering saints. Meaning, makita sa kabuhi sa mga suffering saints na ang Ginoo, ang presensya, kagbisan man ang pagka-gracious ang Diyos sa ilang kabuhi. That's why the endurance of the saints is the song of God's glory. Wow. The endurance of the saints is the song of God's glory. And when again, when you respond to pain with faith, others see the reality of Christ. Kita sang ibang mga tao kung sino si Kristo sa aton nga kabuhi. That's why, brothers and sisters in the Lord, here's the application to that point. Let your trials be your testimony. Let your trials be your testimony. So again, ano ba mga rason nga kita ng mga Kristuhanon, we can stand firm, no, firm amid life's negative challenges? Because number one, because our suffering displays God's glory. Secondly, because our endurance and perseverance strengthens others' faith. Again, because our endurance strengthens others' faith. Si Apostle Paul diri, ang iyang pagpadayon, in fact, ang iyang steadfastness, nag-encourage ni sa mga Corinthian believers during the time to remain faithful to our Lord. That's why our suffering and even in our perseverance inspires others not to lose their heart, not to give up, not to be discouraged. In fact, yes, may mga discouragements, pero hindi mag-give up sa sining mga discouragements. But instead, it inspires them not to lose heart. Amo na gani abiyang manigugma. Ambal ni Charles Spurgeon, one believer's steadfastness is another's strength. Do kadamo bala sa aton nga mga Kristiyano, bisan man siguro ikaw abiyay manigugma. Nga nakaagi ka sang malubha nga sakit, dako nga problema, bankruptcy, scam, and so on. Damo nga mga problema. Pero kita mo, paagi sa imo testimony, paagi sa imo response, ang iban nga mga tao naga-observe sa imo response. Kag kun ang imo response, instead nga grabe ang imo nga pag-revenge or pagbalos, instead you surrender to the Lord, naga-observe ang mga tao Kagpaagi sa imo response, kagpaagi sa imo nga endurance, amo niyay, it encourages other people. That's why, think of who's watching your response to hardship. Basi imo kabataan, ang mga church people or your friends, naga-observe na ina sa imo. That's why, brothers and sisters in the Lord, stand firm for their encouragement. Stand firm for their encouragement. So again, why we must stand firm? Bisan sa tunga sa mga negative realities nga naagong ta. Because the first reason is because our suffering displays God's glory. Secondly, because our endurance strengthens others' faith. And thirdly, ari ka nami pagid, because trials deepen our dependence on Christ. Because our trials, sufferings, and bisan man ano pang mga kasakit nga ginaatubang naton, it deepens our dependence on the Lord Jesus Christ. Amo na ganiya biyang manigugma, ang ining mga hardships bala, ining mga hardships remove self-reliance. Hardships remove self-reliance and drive us to rely wholly on God. Ang mga ganyabihan may gugma, isa sa mga favorite verses bala sa mga kadamaan sa ato ng Proverbs 3, 5, and 6. Di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct thy paths. Ang mga gani, stop trusting, stop relying yourselves. Why? Because your heart is the most deceitful. We must depend, wholly depend, rely wholly on God. Hindi kayo magsalig sa imong kaugalingon. Nga man, at the end of the day, we're still human beings. Huh? We are finite. We are finite. Kagtungod sini, nagatudlo man ini sa aton that we are powerless. And the only powerful being nga makapabakod sa aton, makahatag sa aton courage, encouragement sa loadlong nga tanan, amo ang aton Diyos kag manluluwa sa aton nga kabuhi nga amo si Kristo Jesus. That's why God uses suffering to win us from self, and we must anchor our lives on the Lord Jesus Christ, because Jesus Christ is the only being, is the only God nga bagay sa ligan naton, sa bukos naton nga tagipusuan. That's why in every trial, in every trial, instead of asking the Lord, instead nga mag-react ikaw, instead nga mamangkot kasi Ginoo nga, Lord, why me? Why me? Usually, mga nang pamangkot sa mga Kristuhanon kung may mga trials and sufferings. Di ba? Why me, Lord? Tani ato na lang tong tao nga malao to. But you know what? Ang Ginoo nag-allow, because He is sovereign, nag-allow siya sa sining mga bagay because God is teaching us something wonderful. That's why grow deeper, not bitter. Grow deeper, not bitter. Brothers and sisters of the Lord, we stand firm because our endurance glorifies God, strengthens others, and matures our faith. That's why ang Ginoo, wala yan naghatag sa sining mga pain, wala naghatag sa sining mga trials, nga waste lang. God does not waste your pain. In every hardships, in every stage ng hardships, makita mo, kagmabatsagan mo, kagabay pa sa aton nga kabuhi, we will display the glory of God. So again, we stand firm because God uses our endurance to glorify Himself, strengthen others, and deepen our faith. Kabay pa abiyang merigugma nangin blessing ini nga minsay subong aga. Ako nyo lagad, Pastor Eliezer Denacar, kag ini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ikaw ba'y maliligtas?
3: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
2: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo'y kanya nang binubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

wonderful words of life. Hindi niya lagad Pastor Tito Hope Batikados nagakalipagid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan kagabay pa makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Pagatakpo na nato ng aton pagtuon sa aton series about the fruit of the Holy Spirit. Kagkatahom sa mga bunga sang balaan ng Espiritu nga ginapahayag diri sa aton. No? Beginning sa Galatians 5:22 hasta sa 23 nagasiling, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness." Subong to na natin, temperance. Kaya mo ni katapusan nga bunga sang balaan nga Espiritu. Against such, there is no law. Kabay ang Ginoo, magapakamayo gid sang iyang pulong na aton pagatunan. Lantaw naton anay ining mga resolutions and regrets. Ano ini? No? Daw kasami may mga resolution kita, no? Unang nga tao kag may mga regrets man sa ilang pagkabuhi. May ara sang saying na kasiling nga good intentions often end in failure. Would you agree with me? Ha? Iwaton ko, good intentions often end in failure. Especially when areas of life are out of control. Diba? Isa may mga nagasling, "I'll never do that again. I'm going to quit like smoking, drinking, gaining weight, or kung ano pa dira." Ano ini? Ang ginaluya, ginapaintindi diri sa Ginoo sa aton when areas of life are out of control. Now take note nga ang Holy Spirit nag-offer sa aton sang self-control. No? Ano ni ang ginhambal sang bunga sang balaan Espiritu sa aton, ang ining pulong nga temperance. Ang other words sang temperance is self-control. Or how to gain self-control? Tahumang ini nga klase nga mga palamang kutanon sa aton samtang nagapadayon ta diri sa aton pag-alagad si Ginoo kag pagtuon sa iyang pulong. Nauna sa na aton ang taong diri, exchange your self-confidence for faith. Exchange your self-confidence for faith. Ang verse naton diri amo ang Philippians 4:13. Nga nagasiling, "I can do all things through Christ which strengtheneth me." So, isa ini kabutang nga naghatag sing pagpanungdum sa aton. Exchange your self-confidence for faith. Na may ala sang nag-remind sa aton ang pulong si Ginoo nga ginsiling sa Philippians 4:13, "I can do all things." Kaya may ara sang ginasiling a plus and minus about self-confidence. Ano ini? Ang self-confidence enables us to achieve some things. Okay? Ang self-confidence limits us to human potential. Naamo na ang makita naton sa isa ka personalidad o kung isa ka pagkatawo. Pero ang Holy Spirit, ato masapuan, mas nagadugang pa siya dira sa divine dimension. Even though ang self-confidence enables us to achieve some things, and self-confidence limits us to human potential, but the Holy Spirit adds a divine dimension. Like for example, makita natin sa life ni Joshua, na iyang ginlead ang katawahan sa Ginoo to victory over Jericho. So, hindi lang na sa self ni Joshua, but we can see the Holy Spirit adds a divine dimension sa life ni Joshua. Because nag-submit siya sa Ginoo, nag-obey siya sa Ginoo, makita natin ang words ng Holy Spirit, it's more powerful that they were able to gain victory over Jericho. Do you get my point, Abiano, to si Ginoo? Even though nga makasiling tanga ang self-confidence enables us to achieve some things,
and self-confidence limits us to human potential, but the Holy Spirit adds a divine dimension, just like the life of Joshua, leading his people to victory over Jericho. Diba? So, muna nga, maghambal kita nga may arasang plus and minus about self-confidence. Nga, luyag na kong emphasize ang Philippians 4.13, I can do all things, siling sa Ginoo. So, ang ato una nga point, exchange your self-confidence for faith. Amuna ang atong punto dali. Hindi lang si Joshua, but even young David, defeating mighty Goliath. Makita natin dira ang Holy Spirit adds a divine dimension. Diba? Sa life ni David, bata pa siya. Lamharon pa during that time. But he was able to defeat Goliath. Why? Because the Lord was with him, sa kay David. Kagin pakita agin ni David nga may Diyos ang Israel. Buhi nga Diyos nga ginaalagad nila. Nga ina, naghahatag sinda ko nga testimony, hindi lang sa pungsog Israel, kundi sa kabilugan nga kapungsuran. So bangon sa pagtuon ni David, kag bangon sa pagsalig niya sa Diyos, kag ang gahom sa Ginoo ara sa iya. Na iyan da defeat diri si Goliath. So, amo na isa ka buta magkita natin diri. Nga luya ginapainsin diri sa Philippians 4.13, I can do all things. Nga ang Holy Spirit adds a divine dimension. Alright? Kag even mga unlearned disciples, turning the world upside down, they are just ordinary men, pero gingamit si Ginoo nga madamo si mga talag na kilala sa Diyos. Nag-perform sila sa miracles, nagapanugid sa mga balita, nga gingamit sila sa Ginoo mightily sa ministry ng interest sa Ginoo sa ila. So this is my point abiyan otro sa Ginoo. Exchange your self-confidence for faith. Just like Joshua, young David, even unlearned disciples. So again, we'll know na may arasang plus and minus about self-confidence. Self-confidence enables us to achieve some things, and self-confidence limits us to human potential. But do not forget, the Holy Spirit adds a divine dimension. So, defeat can be changed to victory in God's power. Diba? All the discipline we need is available from the Lord. Kag ang discipline is self-control in action. Discipline is the evidence of the Holy Spirit's power. So, all we have to do, magsaligid kita sa Ginoo. Trust God to enable you to do what you ought to do. So, again, ano ni ang bunga sang balanse espiritu, amo ang temperance or self-control. Ang unang point, exchange your self-confidence for faith. Kedua, exchange your willpower for God's power. Okay? Exchange your willpower for God's power. Ano siling sa Philippians 4.13, I can do all things through Christ. Kumbaga ang punto, i-trade naton ang I want to for I can. Ang una ang point natin dira. I-trade natin ang imo nga I want to sa I can. I can do all things through Christ. You see? Naguha niyo abiyan utod sa Ginoo. You can abiyan utod sa Diyos through the power of God. Hindi pala? You've been trying to win with willpower. Or siguro, your willpower is limited. But God's power is unlimited. Right? Grabe yung Ginoo. But sometimes kakalipat kita sanay. God's unlimited power is operative in you. Kag ang instruction ng Ginoo sa aton, all we have to do is yielding to the Holy Spirit. Because if you yield to the Holy Spirit, He will really provide self-control. Temperance. Okay? So, muling isa ka buta magiging natin. So, dapat, every Christian is equipped to win.
sa sininga butang, I can do all things through Christ. So mo ini, exchange your willpower for God's power. Katapusan, ini atong pagtuon about the fruit of the Spirit is temperance or self-control. Ini lang nakita natin, exchange your self-confidence for faith. Kadua, exchange your willpower for God's power. Katapusan, exchange your weakness for God's strength. Exchange your weakness for God's strength. So again, in emphasize Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So emphasize naton riyang strengtheneth me. Now take note that your strength is limited. And no wonder you have failed. Diba? That is why silingugin na nga ang mga good intentions, okay? Ano gani? Ang good intentions often end in failure. Na hindi man tanan, but again, tandaan ta, biyan utod si Ginoo, nga ang aton strength is limited, and no wonder you have failed. Mga good intentions were not realized. Muna nga nalipat kita, muna na-fail kita, pero balik kita sa unlimited power sa natong Ginoo. No resolve is beyond you. No victory you can't win. Kinanglan naton nga ang aton na weakness exchange naton for God's strength. Nag-offer ang Ginoo sini, He will strengthen us if you allow the Lord to control you. Okay? So muni ang luya ginapaintindi diri sang mga bunga sang balaan nga espiritu. So far nakita naton ang mga kamaturan nga natunan naton ang ininga series naton about the fruit of the Holy Spirit. In conclusion, abiyano to the Diyos atong pagtuon. So exchange your guilt for God's forgiveness. Okay? Exchange your guilt for God's forgiveness. Guilt over past failures brings depression. So, we don't want to try again. We begin to think like losers. Ang guilt niya is real, abiyan utod sa Diyos, because all have sinned. Okay? But do not forget na Ginoo nag-provide man siya sa solution that God forgives the guilty. 1 John 1:9. God will make you a winner. Kung i-allow ni mo, exchange ni mo ang imo kabuhi dira sa Diyos. The fruit of the Spirit will change your life. Gani, give the Holy Spirit full control sa imo subong. Salamat sa kamaturan sa pulong sa Ginoo aton natun-an about the fruit of the Spirit is temperance or self-control. So exchange your self-confidence for faith. Exchange your willpower for God's power, and exchange your weakness for God's strength. Kabay pa, nga ini ato niya series nga pagtuon, hanungod sa bunga sa balaan niya Espiritu, nagahatag yun sing dako nga pagtulunan sa atong tanan. Nagahatag sing dako nga pag-iya sa atong pagabuhi samtang gapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo kag nagahulat kita sa iya nga pag-ari. Salamat luwat sa pulong sa Diyos. Ang Ginoo magapakamaayo gid sa atong tanan. Damo nga salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles na nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maitinihan sang tagsa.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: sa naman kamainit nga pagpanamyo sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati gid kamo abyan sa Hour of Hope, programa sa pagwalis ang pulong sa Ginoo nga ginadala sa inyo sa Hinubaan Baptist Church. Kang sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Nagakilala sa participation sa aton mga utod, mga abyan, nagapangamuyo kang nagasakdag sininga palatutunan. Sa liwat ang aton pampangagda sa inyo, nagalambot, may mga questions, mga prayer request, palihog text ang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Amay, kaglangit nun nga balaan, nagapasalamat gid kami sa liwat nga makapalapit kami sa imo. Kay kadamo kami ginuosang pasalamatan, una gid ang kahigayunan nga makilala namon ikaw, sunod sa imo mga pulong. Nagsalamat sa paggamit nimo sini, nga gina-reveal nimo ang imo kaugalingon sa amon. Para nga matuuhan namon ikaw, ni lamang amon manuluga, manugi mo no sa amon kinanglanon, kundi nagapatawad kag manuluwas gid sa amon mga kalag. Amay salamat gid nga sa diin matapos namon ikaw makilala, maalagad namon ikaw Ginoo. Sa amon mga pangamuyo, sa amon mga paghatag, sa amon mga pagambahan. O Diyos, thank you gid sini. Kabisan pa nagapasalamat man kami sa balaan ni Espiritu nga nanginsilyo sang amon kaluwasan sa adlaw nga nagtuo kag nagbaton kami sa imo amay. Kabisan pa sa amon Ginoong Hesus nga naghugas sang tanan namon nga mga sala. Salamat Ginoong Hesus. Kagbisan pa man Ginoo nga mangin matutom kami sa pag-alagad, mainito na nga mong pagigugma sa imo. Maluluyo na nga mong kasing-kasing sa makalangway pa Jesus. Kagbisan pa mapasinalamaton, kag mabinuligon. Patawara kami sa nga mong mga sala in Jesus' name. Amen. Well, padayon kita mga kauturan sa atong nga pagtanaw din, no? Sa Salmo 32. Kaga ay nakita sa kumplito blang nga pagpatawad sa Ginoo. O manang aton tigulas ang pagpamalandong subong adlawin. Siling sang pulong, Psalm 32 verse 5, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Katahom-tahom mga utod nga realization ni King David. Actually, ginpatawad na ni siya sang Ginoo. Ginpakamaayo siya sang Ginoo. Gintagaan siya sang assurance nga magapadayon siya sa paghari sa Israel. Although may mga konsekwensya ang iyong pagpakasala sa asawa ni Uriah nga amo si Bathsheba. Nagrebelde man ang isa iyang kabata. Naglayas man siya sa iyang ginharian. Kagsubong man, may mga immoral kag indecent nga mga bagay nga ginkumit sa iyang kabataan. But nevertheless, ang kasing-kasing abyan sini nga tawo si King David, bugos sa Ginoo. Nanumbalik sa si Diyos. Nagtugyan sa sangiyagi kabugusan sa Ginoo kag nagsiling, let the Lord do unto me what it seems good in His eyes. Amuni utod ang dalayawon sa disposisyon ni King David. Sa bagay nga naghangkat man sa aton, abyan, nahulog ikaw sa pagpakasala. Hungod man sa imubuot, o kun inusinti man sa pagsulay nga naglambot sa imo, panumbalik abyan sa Ginoo. Siling na Isaya, tuman siya kamabinugayon nga sa diin magapatawad sa aton sing bugana. Amen. Now, may pila diri ka mga requirements sa akon bala nga pagtulok diri sa New Testament. Nagasiling diri ang pila ka mga persona sa New Testament. Kaya nga man, sa pagpatawad sang Ginoo, hindi ta ma-detach ang paghinulsol. Ano ina? Ang pagkilala sang imo kag akon kapaltahan. Ang pagtalikod naton palayo sa sining mga sala naton. Nag-resolve kita nga hindi nahimuon kag subong man nagbalikid kita sa Dios nga manggaranon sa grasya nga makapatawad sang aton tanan-tanan gid nga mga sala. Ti siling sang pulong, I acknowledge, which corresponding mga kauturan sa aton New Testament, siling ni John the Baptist. In those days, came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. That's Matthew chapter 3, verses 1 to 12. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Wala pa nagsugod si Ginoong Hesus sang iya ng earthly ministry. si John the Baptist nagahagad na sa mga katauhan, hinulsol na kamo. Buot si nganon, isikway nyo na ang inyong mga pagpakasala. Kaulag sa inyong mga himo sa ulod, kaibog sa inyong mga mata, paghamkon sa inyong kinabuhi kag tuman nga bugal, mga pulong nga nagapasipala sa Diyos kag subong managasakit sa mga tao. Talikda naton ina, abyan kag utod nakon. Sige na ang Jesus mismo nagsiling, Matthew chapter 4 verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Utod, ari na gid ang aton manuluwas nga nagasiling sa aton tanan-tanan. Talikdin niyo ang inyo mga sala. Kay ang pagpakamaayo kag ang pagginahom sang Dios ari na nag-abot sa inyo. Abyan, kun may bagay pa nga nagadeprive o kung nagapalayo sa imo kag sa akon, sa mga abundansya nga pagpakamaayo sang Ginoo sa aton, why iban ang sala kag nagakontribute inada ang indi mahinulsulon nga tagipusoon. Sa aton paghinulsol, ginakilala naton nga kita nakasayop suno sa talaksan sang Ginoo. Napaakig naton ang iya pagkabalaan, kagsubuman nagabot ang guilt feeling sa aton na sa indi mapaktan nga mga tinion, pinahan kita sang Diyos. Sa aton paghinulsol, ginapaubustang aton ko galingon kaginakilala naton nga ikaw Ginoo, ikaw Ginoong Jesus, kagamon amay nga langit nun, ang sarang makapanas, makahugas sa nakon mga sala. Amen. Amo na abyan. And so, diri maata nga ginapakita nga si David, bisan hari siya nga madinaugon, bisan hari siya nga pinalangga sang Ginoo, nakasayop siya, apang wala niya gintindugan ang iya pagkahari, kiginpataas ang iya kaugalingon sa tubangan sang prophet nga si Nathan, sa tubangan sang pulong sang Ginoo nga nagsabdong sa iya, kundi ginkabig niya ang iya kaugalingon nga malinipason, nagpaubos siya. Ano sila niya mga utod? I acknowledge my sin. Oh mga abyan, tahom-tahom, I will confess my transgression. Kaganong promesa sa Ginoo nga gintindugan ni King David, and thou forgavest the iniquity of my sin. Amen. Amugin mo na, abyan. Ang pagpatawad sa Ginoo may corresponding nga mga requirements o kon responsibilidad sa aton. Nya kun ituad tang aton mga sala, matutom siya kag matarong sa pagpatawad sang aton mga sala, kag sa pagtinlo sa aton sa tanan nga pagadi, matarong. Kun ituad ta, amo nang kondisyon dira? Tikon ang isa ka makasasala, indi magtuad sang iya pagkamakasasala sa Dios, indi magdangup sa grasya sang Ginoo, indi magtalikod ka maginunsol sini, indi man siya patawaron sang Ginoo. Kaya nagapakita inisang lakas nga bugal sa tagipusoon sinang makasasala nga wala iyagay hinunsol. Kaya nagasiling siya sa iya ko galingon, makamanage ako sang akon ko galingon sa tubangan sang Diyos. Abyan tandaan tagilini, gintangdo sa tao nga mapatay kag sa tapos sini ang paghukop. Sa himpit nga pagkabalaan sang persona sang aton mahal nga Diyos, sa himpit nga talaksan sang iya mga pulong o kung sang iya kasuguan, pati habyan, kabos kita tanan. Makasasala kita sa aton mga pagpili, sa aton pagabunag, sa aton binuhatan. Makasasala kita. Amoy ni abyan, nga kung natalupang danta lang ang kalaot sang aton tagipusoon, may isa lang kita kalag tuan nga makabulong sini kag wala na sang iban amo si Ginoong Hesus. Ginsiling niya sang iya mga pulong, tagaan ko sila sang bag-o nga kasing-kasing. Versikulo 26, Ezekiel chapter 36. And you heart also I will give you, and you spirit will I put within you, I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Amen.
1: Matingala ka abyan nga a heart of flesh. Kay tungod sang pagkadi matinumanon, kag pagkadi matinuon, ini lamang sang katawan sang Ginoo, bisan pa sa aton jimpo subong. Nga gina-question ang existence sang Ginoo. Gina-question sang mga malamon nga mga tao. Ang creation sang Ginoo. Gina-question sang mga malamon kag hangkilan nga mga tao. Ang mga milagro sang Ginoo. Kag magahimo sila sang kaugalingon nila nga mga pagpasanag nga nakita naton kabuangan sa pulong sang Ginoo. Abyan amuna nga ginakumpara niyang kasing-kasing sa mga tao sa bato kag subong man indi mahinulsulon. Tingkuyan amuna ang ginahambal niya sa Old Testament. Tinagahagit sa aton subong. Siling sa napulog duha. Mark 6:12. And they went out and preached that men should repent. Amen. Amugyapon abyan. Sa madamu-damu na nga magpamukaw sang Ginoo na nagakatabo sa aton subong. Kalamidad kag kalamidad. Kalalat-an kag kalalat-an. Both man-made kag mga natural calamities. Abyan, balikid sa Ginoo. Nga may control sang tanan nga nagakatabo sa sining aton kalibutan, including sa aton kinabuhi. Amen. Anong siling niya bala sa familiar kind of verse? Then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. Abyan, tindugi ina. Suguri sa pagpaubos, paghinulsol sang imusala. Sunod buksi mo kasing-kasing, agdahay ning Ginoo nga aton manuluga, manluluwas kag manughimuno, alagara siya. Sikwayang sala, nag-promise siya, patawaron niya ikaw, pakamayuhon niya ikaw. Amen. O kabay pa, nga maathag ina sa aton. Isi? Kabalo ka mo abyan, kung himuon naton ini ang paghinulsol, ang pagtalikod sang aton mga sala, magadala ini sang pagpakamaayo sa aton. Amen? Anong siling sang pulong sang Ginoo? Lucas Kapitulo 15, versikulo 7 kag 10, nagasiling siya. I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repents, more than 99 just persons which need no repentance. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Amen. Lipay ang Diyos abyan. Talikdan tangaton sala. Lipay ang Diyos.
0: Kag siling sang pulong, for He will abundantly pardon. Subutin nga nun, sa ginihimo na ligid ang Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, bastan dito nga makapanas kang makahugas sa imo sala, puyan ka sang balaan ng Espiritu, baguhon ka sang Diyos, luwason ka sang Diyos, abrihan sang Ginoong langit para sa imo. Amen. Batu na lang abiyan sa ginang Jesus. Kagini nga pagpakamaayo, nga hindi mabakan sang kwarta. Espirituhanon kang eternal sa adoration, mangin sa aton. Amen. Supunan nato ini. Paalam na kita momentary sa inyo, Hour of Hope, together sa Inoban Baptist Church and Pastor Daniel Sancedo nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
2: Ang buhay ay masaya, lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang ganyan lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainamong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga timog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kat ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Ngayong agagid sa atong mga kauturan, ini naman ang iyong kubos na lagad. Pastor Ricky Calopis ng True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo, Pontevedra. Nagahambal gid sa inyo sang mayong aga, no, sa tanan natong mga kauturan nga nagapamati sa ilang mga programa, sa ilang programa labi na gid sa ilang sa pagsa ka panimalay, sa ilang mga radio, nagsubo man sa mga kauturan nato nga nag-travel kag nagapamati sa ining radio station. So good morning gid sa atong mga kapastoran diri sa Sagay, Pontevedra, no, Antipolo, subo man dira sa may Nakasiliana. Good morning gid, no, sa atong mga kauturan dira, kag subo man dira sa may Inigran. Good morning gid. Good morning sa inyo tanan mga taga Kusol nga WMA. Subuman sa Gamiranda Grace, no? Nga WMA ka Brotherhood. Good morning gid sa inyo. Subuman dire sa Tangub Christian Academy. Good morning gid sa inyo tanan. Labi gid kay Pastor Bert kag Marang Ping. Good morning gid kag sa atong mga kauturan sa mga Brotherhood sa Tangub. Mayang aga gid sa inyo. Kag subuman gina-greet mas ang mayang aga ang mga kapasaranan sang Bimani. Good morning gid sa aton nga presidente, no, si Pastor Sunny Zaragoza. Good morning gid sa inyo tanan kag subuan ang presidente subong sang BMEP si Pastor Aster Didroy. Good morning gid sa inyo kag mayong aga gid sa mga taga True Vine nato, True Vine Bacolod, sa dira man sa may Gimaras. Mayong aga gid sa inyo kay Pastor Kinit, subong kay Pastor Raymond, kag subuan sa Granada Higanti, no, mga service family. I bless kay Manang Vera. Good morning gid sa inyo tanan. Kag subuman, gina-greet ko man sang mayong aga ang aton mga kauturan dira sa Jerusalem, no? Nagapasalamat gid ko nga ang Ginoo magasabak gid sa aton nga prayer na makakita na sila sang alagad sang Ginoo dira sa Jerusalem, no, kay si Pastor Rico Wilga, no? Ako na schoolmate sa una. Kag mayong aga gid kay Imam Baflor, kag subuman sa mga kauturan dira sa may Jerusalem Missionary Baptist Church. So good morning man dira sa may Ambakan, no, kay Pastor Randy. Good morning gid. Wala ka katin sa aton nga mission conference o mission celebration sa Granada. Na mismo gid ang mga blessing nga na mismo ang mga mensahe. Kag subo man gina-greet ko sang mayong aga ang aton mga kauturan dira sa may Talisay, no. Salamat gid kay Nung Dinis Baracamonte, kay Brother Bong Concepcion, no? Brother Boy Concepcion, good morning gid. Kagina bata ni Manoy Concepcion. Good morning gid sa inyo tanan. Subo man gina-greet sa mayong aga ang tanan nga volunteers ang CEF, mayong aga gid sa inyo. Kag dalayawan gid ang Ginoo sa inyo pag-share sa ang pulong sa Ginoo sa mga kabataan. Mo kahapon wala gid ko kaabot kay daw na alang-alang gid ko ba ang CEF nagapangita sang volunteers, no, to teach children, kag subuman i-train kamo kung paano how to lead a child to Christ, kag kung paano kamo i-lead man, no, tuluan kamo kung paano mag-share sang wordless book sa mga estudyante, sa mga kabataan, not only for the students elementary but high school man, no. Kung gusto niyo mag-volunteer, katula kamo sa CEF, no, may arad lang opisina sa front sang Bacolod Cemetery, dira gid bala, no, arada may CEF lang office ang CEF. So pangitaon niya lang si Manang Lina kag si Manang Joy, no, ang mga in charge dira naton. Kag kun nakatrain ka na sa CEF, na migid mag lead, magbaro ka sa mga materials, no, dira. Kag dalayaw ng Ginoo kung ikaw man pastor, kung gusto nimo magpa-train sang imo mga Sunday school teacher, free, no? Wala na bayad niya ang CEF. Nagatudlo na kung paano magkandak sang children's ministry. So, dalayawan gid kag pasalamatan tagid ang Ginoo, no? Naging hatag niya sa aton. Kag dalayawan gid hundreds na mga kabataan nakabaton kay Christ Jesus during sang ilang evangelistic crusade sa mga kabataan. Labi na gid to sa nagligad, no, kay Ma'am Grace Lubero dira sa may bata, no, nagkandak sila sang evangelistic mass crusade, no, sa children's ministry. Kanami gid, they're using wordless book. Dalayawan gid ang Ginoo sina. So bung man gina-greet man sang mayong aga, no, nga akong mga kauturan sa pulis. Labi na gid sa HRDD kag Carmo, no, Thank you, Gid, sa pag-atin niyo permisang stream na ton. Kagdalayang Ginoo kay Sir Paul. Thank you, Gid, permisang imong pamahaw kag panyaga. Kag suborn kay Sir Leo. Kag sa tanan yung mga members ang Carmo and HRDD. Kag labi na Gid kay Lieutenant Colonel Linante, no? Ang bag-o dira nga insured sang Hakomo. Asang sa ano, sang Carmo, HRDD. So, dalayang Ginoo ang Ginoo. Kag suboman, great kumaman sa mga sang happy birthday, no? Si belated happy birthday si Nimia Calopez, my wife, no? Belated happy birthday. Birthday niya sang 11. Kagdalayang gid ang Ginoo nga ikaw nagapadayong gid, no? Sa pag-support man sa imong sa ministry na naging hatag si Ginoo sa imo. Labi na gid sa imong beloved husband. So, to God be the glory. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa ining matahong nga kaagahon. Salamat Lord sang imo gid nga mensahe nga ginghatag sa amon. Kag we pray nga ikaw gid Lord magabless, magaprovide sang amon mga kinalanon, kag labi na gid Lord ang imo mga anak. Ginapangamuyo ko nga ikaw gid ang magasupply sa ilang need. We pray Lord protektahi sila, wala gid Lord sang aksidente nga matabo, and we pray Lord nga ikaw gid sa gihapon ang ila Ginoo dalang pan, wala na sang ibang Ginoo. Kay sining kalibutan tama na gid Ginoo ka problemado Ginoo. We pray nga ikaw malapit na lang mag-abot, gani we pray nga makita namon ang tags-tags sa kauturan na maging kontento na kami Ginoo sa imugid na provide sa amon kabuhi. Bless Ginoo ini nga Radio DYVS, ikaw gilugan magapakamayo sila ang mga insured Ginoo, gina-pray ko gid. Ikaw gid Lord magabless Father God. I pray all these things na most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ our Lord. Amen. Okay? So, makadto kita subong sa aton nga minsahe. Sa ini nga tiyon, tungod sa kagarot, kagamuna sa kalibutan, daw pinakulang na kita. Right? No? Madamo na sa ginatawag nga hindi na kontento sa mga pagpangabuhi. Okay? So, ang minsahe subong, rin na ito makita sa Hebrews 13:5. Gambadari, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Brothers as in Christ, ang piligrosang discontentment, gali, no? May ara, gali, delikado, kung ikaw hindi ka kontento sa mga bagay, kag sa mga pagpakamaayo sa Ginoo sa ating kabuhi. May piligro, utod. Mga kauturan, o mga utod sa Ginoo, tagpalamati sa inyong programa, isa sa mga problema sa madamo nga tao subong, amo ang discontentment, right? Dala na ang mga kapastoranan, no? Tanan-tanan kita, no? Hindi kontento sa ginahatag sang Ginoo. Ang discontentment nag-aabot kun ang tao permi lang, ganon, permi nagareklamo. Kung ikaw permi nagareklamo, natural, discontento ka, discontentment ka sang imo pangabuhi, no, mga sa imo trabaho o sa imong sa matag-adlo nga tanan. Nagakumpara, ginakumpara mo ang imo kabuhi sa iban, nagapangita pagid sang mas madamo bisan pinakamaayo, bisan ginapakamaayo kana sang Ginoo, ginakulang pa bisan bisan ginapakamaayo kana sang Ginoo, gapangita pagid ka, no? Amo nang ginatawag nga discontentment. Pero ang Biblia nagapaandam sa aton nga ang hindi pagkakontento delikado gid sa kabuhi sa isa ka Kristohanon. Delikado utod, no? Kay silindre, subong nga aga, tun-an aton, no? Tun-an aton kung nga peligro o delikado ang ginatawag nga discontentment. Una gid bala utod amo sinihon. Hanggang discontentment nagadala sang pagkareklamador, no? Pagkareklamo kontra sa mga pagpakamaayo sa Diyos sa ating kabuhi. In Numbers chapter 11 verse 1, nagambal, and when the people complain it, displace the Lord. Utod, ang katawan sang Israel giluwas na sang Ginoo from Egypt, ginpakamaayo sila sang Diyos, no? Nagkatabok sila sa Red Sea, hintagaan sila sang mana, ging pangunahan sila sa deserto. Okay? Wala sila ging pabayan. Biskan ano ang ilaging reklamo, ginahatag sang Diyos. Pero bisan sini, nga nagakalatabo, nagreklamo, gihapon sila. Sabay lunga magpasalamat, nagreklamo sila sa Ginoo, amo man kita sila. Sabay lunga dapat gali magpasalamat kita, pero nagreklamo pa kita sa Dios. Utod, ang discontentment nagakuha sa aton focus and blessing kag ginabutang ini sa kakulangan. Okay? Amo ina utod, kung ikaw discontentment sa imo pagpangabuhi, nadula lang imong focus sa mga blessing nga gihatag sa Dios. Kaya ang imo lang ginatan-aw ang kakulangan sa imo pagpangabuhi. Gimbutang ini ka sa Ginoo, utod ang blessing kag ginabutang ini sa kakulangan kung ikaw discontento. Okay? May isa bala ka tawo na may gamay nga balay. Kada adlaw ya nagareklamo siya, no? Siling niya, Ginoo nga gamay lang ang akong balay. Buglabi, no? Pasalamat pa sa tali nga may balay sa. Okay? Pero ang iya tupad, wala gidya balay. Wala gidya balay. Kung kisa, pareho kita sina ang tao. Nagalaom kita sang mas madamo, sang dako. Kag ginakalimtan naton ang blessing nga ara na sa aton. Blessing na utod nga may balay ka. Blessing na utod. Tanwab lang iban, wala sang balay. Di ba? So, ginatanaw lang naton niya ang gamay. Wala naton ginatanaw ang iban niya tao. Ginatanaw talang niya nga kulang, pero wala naton ginatanaw ang iban niya tao, hindi gani kakaon. Ang pagka-discontentment utod nagadala sang sala. Right? No? Kay siling sa 1 Timothy chapter 6 verse 9. But they that will be rich full into temptation and a snare. Kung ang tao hindi kontento, mahimo siya maghimo sang sala agud makuha niya ang iyang gusto. Okay? Ginahandom niya, makuha niya ang iyang ginahandom. Halimbawa utod. Kay ginakulang ka, kay hindi ka kontento, mangawat ka, right? Kay ginakulang ka, kay hindi ka kontento, manginto ka, right? Kay ginakulang ka, no? Kay hindi ka kontento sa imo pangabuhi, so magahimo ka sang hindi amo, magakurap ka. Okay? Madamo ang problema sa kalibutan nagsugod sa hindi pagka kontento. Amoy na utod nga na madamo sa problema sa kalibutan, maabot gilang time, no? Magaginamo na gid, no? Tanong na naton subong sitwasyon, no? Nagamahal ang gasolina, nagamahal ang balaklon, no? Nagataas nubo, taas nubo. So, madamo nga problema sa kalibutan, nagasugod sa hindi pagkakontento. Dumduman naton si Ikan, no? Sa Biblia, dito natin nakita sa Joshua chapter 7 verse 21, no? Kung nakita niya ang mga ano gani, ano nga bal sang Diyos sa ila during the time nga gin pakamaayos sila sang Diyos, nagdaog sila sa Jericho, grabe ang blessing sa Ginoo sa ila, no, may victory sila, they shouted hallelujah, but you know what? Nakita ni Ikan ang mga bulawan, no? Kung nakita niya ang pilak, kung nakita niya nga wala man sang tao, kag utod dira nagsugod ang pagka discontentment ni Ikan. Gani ginkwa niya, pero ang balsang Dios, hindi kamo magdala, hindi kamo manguha, ano kun ano ang inyo nakita, tanawon niyo lang, hindi kamo manguha, hindi kamo magdala, kag hindi kamo magtago. Okay, so utod pero sa Ikan, ano ging himo ya, no, ging ano ya, ging dala ya, nangawat sa ginkwa ya. So, therefore, no, ang resulta utod ano, ging bawalan sila sang Dios nga kuhaon ini, pero bangod hindi siya kontento, hindi kuha, no, hambalan sila sang Dios nga hindi kamo magkuha, no, hindi kamo mangawat, pero ging kuha gid kay hindi siya kontento. Kay anong resulta? Ang resulta o to damos niyo, na perdi ang Israel sa AI. Okay? Gamay lang ang lugar, pero nga na perdi sila tungod kay discontentment, tungod kay may sala. no? Tungod nagdala sang dako nga kalaglagan, kay tungod si Achan, no? Hindi kontento. So therefore, si Achan napatay kag iyang iya pamilya. Kay discontentment nagdala sang dako nga kalaglagan. So therefore, uto damoy na, okay, subong. Malipayon na subong, pero may kalaglagan ang ginatawag nga discontentment. May kalaglagan ang ginatawag nga victory, na lipay-lipay ka, kay nang wa ka gold, nang awat ka, nang korap ka, o ano da. Pero, may resulta utod, no? Ang result, kalaglagan, destruction, no? Wrong decision leads to destruction, no? Amutong sa unang aton nga natunan. So, ang pagka-discontentment, nagakuha sang kalipay, sang kabuhi. Because there is a Timothy chapter 6, verse 6, but godliness with contentment is great gain. Ang tao na hindi kontento, wala kalipay, utod. Tandaan naton, kung ikaw ang tao nga wala sang pagkakontento, hindi ikaw malipayon. Permi ka lang stress, permi lang problema ang imo gila atanaw, permi lang problema ang imo gila panumdom, at permi lang nagareklamo. So ang tao nga hindi kontento, nagambal ko subong ano gani, wala sang kalipay. Permi lang stress, permi lang nagareklamo, bisan madamo na siya sang ginahimo sang Ginoo sa iya, madamo na ginahimo sang ang Ginoo sa iya para sa iya kabuhi, hindi gihapon siya malipayon. Nga man, no? Kay kung nga hindi kontento mo, may isa ka manggaranon nga negosyante, may dako nga balay, may sarakyan, kag may ara negosyo, makakaon 3 times a day. Kung anong gusto niya mabakalya. Pero sa isa, no, pero isa kabises, nagambal siya. Hindi gihapon ako malipayon, no? Sa pihak nga bahin, may isa ka manguma na simple lang ang kabuhi, pero naghambal siya. Salamat Ginoo sa pagkaon. Salamat Ginoo sa pamilya kag kabuhi. Ang manggaranon hindi kontento. Ang mga mumaya kontento kag malipayon. Gani utod siya nga tiyon, ang kalipay hindi sa kadamuan, no? Sang butang, hindi nga madamo ka sang manggag, hindi nga madamo ka sang kwarta, hindi nga may dako ka balay, kundi sa pagkakontento sa ginghatag sang Diyos. Liwat. Ang kalipay hindi sa pagkamanggaranon o hindi sa pagadamo sang kwarta, hindi sa pagadamo sang pagkabutang, hindi nga may salakyan ka, hindi may balay ka nga dako, hindi nga may nami ka nga bayo, kundi sa pagkakontento sa ginghatag sang Diyos. Kaniutod, paano kita magkabuhi nga kontento? Amoy na, kaysa sining kalibutan, ang aton pangabuhi, no, ginakulang kita. Pero, kung ikaw may Diyos sa imo't igipusoon, no, kag may ara, arang Ginoo sa imo, makahambal ka, Lord, salamat, no? Para sa isa ka mangunguma nga naghambal sa Lord, salamat sang kabuhi, salamat sang pamilya, salamat Ginoo nga ako makakaon, Lord, salamat na wala mo ko gimpabayan. Pero kita magkabuhi nga kontento. Dumdumo naton nga mga blessings ang Ginoo. Dumdumo naton ang mga blessing nga ginghatag sang Diyos sa aton sa Psalms 103 verse 2. Naghamal diri, blessed the Lord and forget not all His benefits. Utod, sa mga tagadlong at tanan, dapat gid naton pasalamatan ang Diyos. Kaya kung hindi ka mapasalamaton, pala kumod ikaw. Kung ano ginghatag sang Diyos sa imo tagsatag sa kakabuhi, kung ano ginghatag sa imo sa matagadlong at tanan, pasalamatan naton. Hindi ka gani ka pasalamat sa pagbugta mo kon aga, di ba? So, hindi ka gani ka, but Lord, thank you. But you know what? Sinisang Diyos, blessed the Lord and forget not all His benefits. Kalipatan to naton, giutod, no? Ang mga butang, no? Nga, hindi kita kontento, kundi pasalamatan naton ang Diyos. Sali kita sa pag-provision sang Ginoo sa aton kabuhi sa matagal daw. Saligan naton ang provision naging hatag sang Diyos sa matagal na tanan. Because in Philippians chapter 4 verse 19 naghambal, may God shall supply all your ano need, all your need, brothers and sisters in Christ. Therefore, saligan ta lang ang Diyos, no? Trust the Lord with all your heart. Saligan ta ang Ginoo sa matag-adlaw nga tanan. Utod ko na naging hatag sa Diyos pasalamati. Kay sinin sa Diyos, suplayan ta kamutos ang inyong mga kinalanon sa mga tagadlaw nga tanan. Wala sa nagambal nga suplayan ta sa imo gusto, kundi suplayan ta kamo sa inyong kinalanon. Okay? Magpasalamat kita sa tanan nga butang. Because in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, and everything, you know, give thanks. Utod, amula ang hambal sa Ginoo sa imo, dapat gid kita magpasalamat kay kung nga ang Diyos, no? And everything na nag-aabot sa atong kabuhi. Problema man na, ginakulang man ta, blessing man na, material man na, spiritual man na, o ano yun na, pasalamatan naton sa Ginoo. Utod, sinisang Diyos sa iningaaga sa imo, be content. Kay kung delikado, gali utod, kung hindi kita kontento, no? Delikado. Mga kauturan, mga utod sa Ginoo, ang discontentment delikado gid. Kay ko nga, nagadala ini sa pagreklamo kontra sa Ginoo. Okay? Nagadala ini sa pagkareklamo, pagkareklamador, no, sa aton. Nagadala ini sa sala. Kay ko nga utod, hindi ka kontento mo. Therefore, mangawat ka. Mahimo ka sa butang na hindi ayon sa kabubuton sa Ginoo. Nagakuha ini sa kalipay naton, lutod, sa kabuhi naton. Pero kung kita kontento sa Ginoo, may ara kita sa ano? Ginatawag kalipay. Amen? Rejoice! May kalipay kita ya! Paghidait, may ara kita paghidait. May ara man kita nga tagipusoon nga mapasalamaton. Okay? Kung ano man ang ara sa imo kabuhi, we should be thankful. Ano ang challenge sa Ginoo sa imo sining aga? Pamangkutan naton ang aton kaugalingon subong nga tinion. Subong nga adlaw o subong nga aga. Pamangkuta ang tagsa-tagsa naton ka mga tagipusoon. Kontento bala ako sa ginhatag sang Diyos? When you wake up this morning, kontento ka bala sa ginhatag sang Diyos sa imo? Utod pamangkota. Tandaan naton ang hambal ni Apostle Pablo. No? Diri sa Philippians chapter 4 verse 11. I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Gabay pa nga matun-an naton ang pagkakontento sa Ginoo kag sa iya, no? Iya mga ginapakamaayo sa aton kabuhi. Utod, kay ang Diyos wala nag-provide sa imo sa matagalo nga tanan, hindi pagtanawa ang iban. Tanawa ang mga pagpakamaayo sa Ginoo. Kung gusto mo, no, utod, sinigat yun, gani, saliwat, naghambal ako. Kung gusto mo maging malipayon ikaw, maging kontento kita. Kung ano man ang ginhatag, kaya kung ano man ang, kung ano kita subong, no? Pasalamatan naton ang Diyos. Utod ko sa Ginoo, kung ikaw isa kakristohanon, salingat yun, ikaw isa kakristohanon na may ara pagkareklamador sa tagsa-tagsa ni mo kakabuhi. Utod ang Diyos na ga-remind sa inyatiyon sa imo, be content. Kay ang Diyos naton, hindi sa bulag, hindi sa bumul, nakakita sa, kag nakabalugi sa ang imo kinalanon. Kani utod, God wants you to be content kung anuman ang ara sa imo kabuhi sa inyatiyon. Mga kasuhanon, mga alagad sa Diyos. Ang Diyos wala gid nagapabaya sa aton. Wala gid sa utod nagapabaya. Kontento gid kita dapat. Kay personal na utod nga wala tayong pagsalig sa Diyos mo. Nadula ang pagsalig mo sa Diyos. Kay kung nga, kung ano lang nakita ni mo utod, problema, reklamo, it seems Matutuo din na nga wala gita sa atin sa Diyos. Utod sa ini nga aga, pabangkotun aton ang aton tagipusoon. Ang aton kaugalingon. Kuntin to bala ikaw sa ini nga aga sa mga pagpakamaayo sa Diyos sa imo kabuhi. Kaya kung hindi utod, pangayuan naton sa patpatawad. Kaya kung hindi utod, pangayuan naton sa forgiveness. Because our God is willing to forgive sa imo kasakon. Tandaan naton, ang pagka di kontento, delikado. May kalaglagan. Hindi ang Diyos gusto mong malaglag ka utod. Amor lang nga mali, I will never leave you. Utod, siya nga si on. Kung ikaw ay sa kakristohanon na may tagipusoon na hindi mapasalamaton, may tagipusoon na ginakulang permi ang imo kabuhi, God is waiting for you to say sorry. Be content. Ang hamali Pablo, kontento lang ta kung ano ang ano kita subong sa iningaga. Utod ko sa Ginoo, pasalamatan naton ang pulong niya subong. Nag-remind sa imo pag sa akon na dapat maging kontento kita sa mga butang sa naging hatag sa Diyos. Sa mga pagpakamaayo naging hatag sa Ginoo sa imo pag sa akon. Sa ni nga si on utod kung ikaw yung wala pa nakabaton kay Christ Jesus na imo personal nga manuluwas. Ang Diyos nag-remind sa imo sa nga tinion. Hindi kaya kontento kung wala ikaw kay Kristo. Di ba? But you know what? God loves you. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Utod may sala kita. In Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Christ died for you in the cross of Calvary. Christ died for you. Ginlubong sa pagkatapos ng tatlo kaadlaw, He was already in heaven. Because He is our God. Gani utod, dumduma ang pag-sakripisyo sa Ginoo sa imo dito sa cross of Calvary. Kaya hindi sa gusto utod nga ikaw magkadto dito sa kalayo sa imperno. God loves you. Sino niya? That whosoever believeth in me should not perish but have everlasting life. Utod, nagpaagay si Kristo Jesus sa iya hamiling at ko. Utod ang kaluwasan naton hindi makita sa aton nga reliyon. Utod ang kaluwasan naton hindi makita sa mayong buhat. Hindi makita kung matutom ka, kung nagapangamuyo ka parmi, hindi na makita, utod. Ang kaluwasan hindi sa reliyon, hindi ang kaluwasan, utod, kay Christ Jesus kung ikaw magtuo sa iya, magsalig sa iya. Repent and believe that the Lord Jesus Christ will save sa imo. Brothers in Christ, bato na si Kristo. Hambala sa Ginoo, patawara ako kay ako gid isa ka makasasala. Tungod sa ako nga sala Ginoo, hindi ako makakadto sa imo gingharian. And Lord, salamat sa imo nga gugma ikaw na matay sa cross dito sa Kalwaryo. Tungod sa ako nga sala. Salamat Lord sa imo nga gugma gani Lord, pasinsya ako, patawara ako sa akon sala kay ako isa gid ka makasasala. Lord, sulod ka sa akon tigipusoon. Luwas ako. Salamat sa kaluwasan, Ginoo, naging hatag mo sa akon. I believe in you. I trust in you. Salamat sa forgiveness. Utod kung ikaw nag-pray sa itong pangamuyo, nagambal ang Ginoo sa inyo ngayon. Today, you shall be with me in my paradise. Kaupod ko ikaw sa akong paraiso. God loves you. When you die tonight, kaya wala ta kamalo kung saan kita mapatay. Maybe karon, maybe buwas, ang ambal sa Ginoo sa imo. Today is the day of salvation. Hindi na pagpabasi pa. Subong pa lang. Pangamuyo atong pangamuyo. Kaya pangayuan ng pagpatawad ang imo kasalanan. Hindi kagdari naman natapos ang aton nga programa. Hindi naman ang inyong kubos na alagad. Pastor Ricky Calopez ang True Life. Magkakita na kita sa sunod nga Friday. God bless you.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag San Jose 33 DYVS Bacolod. Ang matamis na tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo

0: ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, pilihon naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang pag-aboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanindong gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Philippine Standard Time at 7:05.

Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas!

by Western Visayas and Negros Island region. Lumanda, Pilipinas. And good morning world. Nagbalik ang programa ng kaubad ninyo sa pagandong para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas. Kabiyanan, it's a Friday morning. Kamusta ka mo? Kamusta? Biyernes na mag-biyernes. Makapahuway na ito. Makapaayo na ito sa ating trangkaso. No? Kaga ito sino ang ginahagal na makapaayo na sa mga naguba ng mga baga ng mga tilaok. Pero para sa amon, pala yun ang ilikoto, no? Kapin pa ko ng pastor kay Sabado ka, Domingo, balbala na yung giyapon. No? Pero Biyernes, sa mamaya na nalang puwasan naman nato ng isa kasimana ng isa kasimana ng Bartagulanay, isa kasimana ng pagkatupang sa mga challenges, and most importantly, isa kasimana ng wala ito yung pabayaan si Ginoo. Oh, wala kita yung pabayaan kag HOG. Oh, HO. Okay. Oh, wala kita yung pabayaan nga mag magumano sa may ara kami din na sinya-sinya si Panterbur. Oh, wala ito na pabayaan si Ginoo. Oh, ah, amo na lang na doon nalipat na lang ko siya Balukay. Ha? Wala kita na pabayaan kay ang Diyos na ito matutom kag maayo kag mabinugayo.

maluluyon. Oy, by the way, ha, sa mga nagamotor sa sining mga tinion, halong kumusidalan kay tion sa pagpinalanggaan ay sa mga ido. Damo ido sa dalan, oh, nagkalat ang mga asosasyon. Gina, sang pagkadto ko siguro mga tatlo kung kay ido nakita ko nga rebungguan. Tatlo kay ido ang nabungguan na side swipe kay man. Love season sa mga ido subong. So ang tanan ng mga ido subong ga anong tawag na gapalais. Oh, gapalais. So galagsanay sila sa dalan, kagara sila sa dalan ang mga asosasyon. Kag kun hindi kita no, hindi kita maghalong, kapag pugo na ka motor ka mo, kadelikado gid. O kagina may wasak gitong tubangan sa motor. Ngan padayon naman sa. Tikalo man sa mga ido nga mabungguan eh. Oh, looy tagani sa tao, do pa ay balik tayo balis ka gili. Ha? Kaloy man sa mga ido eh. So, una, sa mga nagumotor, halong kamo sa dalan. Kag, sa mga may mga ido, oh, dapat maging responsable ka mo sa inyo mga ido, ha? Kahit kung hindi ka mo responsable, ka mo butas dalan, kagbungguan. Dapat maging responsable ka mo sa inyo mga ido. Oh, ibutang sa inyo balay. Ibutang ko, may korong ka mo, kung may higot ka mo, higti. Oh, hindi kayo palagawon nyo lang sa dalan. Kung mong kabalong, oh, basi mahimo pa na balang tugahan sa aksidente kag sa hindi maayong panghitabo. So, dapat maging responsable ka mo. Sa balay, may tatlo kong may kaido. And para sa amo, no, we always make sure ngang ido, hindi mo kagawa sa gate. Ha? Bahala lang ito na ara sa balay, ara sa palibot, basta kayo hindi makagawa sa gate. So, kung makagawa ka sa gate, ah, lag gina, lagas ko gina sila sing, sing ako niyang lipak. No? Kaya nagligan na sa lisihan ko eh. Sa lisihan ko sa ako nito, naka-score gina. No? Kagawa gina eh. So, dapat maging responsable kita. O kapit pa sa mga subdivision. Kay may mga bata, kay gina, alam tao man nga, safe ang subdivision. O makagawa ang ido. Kapit pa kung ang ido pala dugay na lawi ko nakagawa. Pagkagawa sa dalan, gabaris among. No? Especially sinin ang mga tinion, nga love season sa mga ido, ha? So, halong kita sa mga alaga nato ng mga ido. But, sa sinigad love your nest, focus na kita kaya po sa maayong mga butang. Kag pagpakumayos ng Diyos sa ito. Kaya wala, gidyan ako, tatutuloy din. Alas city, Jesus mga kabiyan natin, so maraming mamati kita rin sa isang kamar. Lakat muli, ipabalik po oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas. Alas 7:15 mga kumayanan. Unclouded day. Oh, subong adlaw. Medyo ano ka na, minsan chimpo, no? Kay gin-greet kita sa haring adlaw. No? Medyo masinadyahan na ito ng adlaw subong. Di pa rin sa mga nagliligan nga medyo gatulo ang luha sa langit. Kagdamo ng mga pasahiro, mga commuters, gatulo man ang luha kay kamudlay. No? Budlay, pero sige lang ha. Bugi na, no? Bugi na. From time to time may ulan. No? Pero sige lang, basa kanta. Umaaraw mo lang. Ang buhay ay sadyang ganyan. Ala. So, umaaraw, umuulan, gid. Oh. So, kung may mga lakat ka mo subong, i-check nyo sa inyong cellphone. Oh. Kung ano ang lagan sa panahon, weather update. Ang mayroon na sa cellphone eh. Ha? Kung buksan nyo inyong weather app, bala. Oh. Or, maghulat ka mo sa updates natin. Pero kung nantawon nyo sa cellphone, oh, weather, silindri sa akon, yung cellphone, oh, update sa barangay 40. Hindi man ito barangay 40, di? Oh. Delay na yun. Ano tabi? Oh, 26 degrees. This one, cloudy. Oh. So, today's forecast is 26. Medyo may ulan, siling mong kuno. Oh, pero, okay man ang dalagan sa langit. Oh. Mamuna nga pa magkoto na itong karoon itong expert kung ano gidang ano gid yung dalagan sa nato niya langit to kay para sure wax, no? Sure wax kita. Oh. Kay may mga plano kita, may mga helikoton kita, muna nga bal. Kisang panahon, wala nga sunod, wala nga upod sa itong plano. Oh, kundi ma ano kita, ma baldabers kita. No? But anyway, ha? Karoon sa itong tiyo publiko, storyahan, taning floor prices para sa aton nga mga baboy kag sa aton nga karne nga baboy, no? Good nga maprotektaan ang aton nga mga hog raisers sa tunga sang ASF disruption. So yan din karon kay importante nga mabaluan kapil pa sa mga presyo sang baboy kung mabakal mo baboy buhi or mabakal mo pork. But anyway, at least kita da magkanto. Ara sa piyakalinya si Sir Dave Guahaw sa aton nga weather update sa Siriga. Good morning, Sir Dave.
2: Yes, Pastor, mayong nga gawan si mo kasi sa tanante palamati sa Siriga Station. Yari nga ito nakatsang panahon, Agosto 14 to Igdos Mail 25, Biyernes na adlaw. At ito daw ang ito sa low pressure area o kon LPA nga si Platan sa aton sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, magluwas lang sa mga bagyo nga ara sa guwasan aton nga par. Ang prevail subong sa ato, hinihinitawag na ito niya Southwest Monsoon o kon habagat nga nag-aapekto sa Luzon, inakit man ang western nga bahin sa Visayas. Ang Sambales, inakit man ang bataan, maka-experyensya sa magalumon kag maulanon nga panahon, dala sa Southwest Monsoon o kon habagat. Samtang ibang nga bahin sa Luzon, Aklan kag Capiz, maka-experyensya naman sa kasarangan tugtog mungal umun na kalangitan kag inipag-updan sa laptop tupa sa ulan pagparagoo pagpangilat tugaman sa southwest monsoon. Kasarangan, tugtog may malaging paglumagos ng hirap sa hangin o ang Negros Occidental kat na siyad sa Bacolod makaagong na tapastor sa kasarangan nga panahon luwas ang malaging pagunggulong kag inipag-updan sa laptop tupa sa ulan ilabinig sa kapunanan o kontradang ihon dala na manginiya sa mga localized ng mga thunderstorm. So kasarangan tugtog may malagi nga problema doon sa hirap sang hangin, magikan sa bugat na nakatundan ang naga-influensya sa kumusan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya, manging kasarangan tugtog mabulubalod. Update pa sa regarding sa Mount San Laon, may hara kita sa isa ka-ask emission na nagluntan doon, 92 minutes long, ang iyang nga kalawigon bilang. May hara kita sa apat ka volcanic earthquakes na makasense lang ang seismograph, kaya kung dito ka sa area sa ang kanlaon, mabatsagan mo na, Pastor. Pero kung dito sa ato niya, malayo na niya kasi hindi man siya related sa tectonic plates. Regarding naman sa sulfur, mga 3,010 tons do ang na-record nila halin sa kahapon. Sa sudong katuhod na clear sky kita, makita na ito ng atong aso sa Mount Kanlaon. Mga 200 meters ang iyang nakataason, and then moderate ni siya, Pastor, no? Drifting ni siya galing east to northeast. Amuni subungan niya, duga patupling o kung drift ni siya east to northeast. Salamat ini si Dave Quahaw sa Provincial Disaster Management Program. Maayong aga, Pastor.
1: Maraming salamat, Sir Dave, sa imong update sa siyang aga, sir.
2: Okay, thank you.
1: Tekrek, you get so east to northeast mo biyara kaso sa kanlaon. Kaya gina, nag-alert ang ato niya ng mga cellphones. Ay na yung mga biyanan, amo nang natawag nga blast alert balaw. No? Kaya ining alert para lang ni sa mga pumuluyo dari sa lapit sa kanlaon. No? Kung sa Manila ka, di kinig mo ato niya alert. No? So blast alert, dari lang ni na yun sa may lapit. No? So, kung nakabaton ka mo, butsilingon, ari ka mo sa lapit. Kung wala ka makabaton, butsilingon, ha? Wala ka kung nililabot sa rigros. Kung wala ka makabaton, basi bala, ano, wala pa ka mo na, dugay-dugay, ha? May aragin na yan, no? May aragin na yan. Pero kung wala, i-check nyo yung cellphone kay may ara na setting ang mga blast alerts, abla. Tsaka kung ginpatay ko, kay ganadugay-dugay ka alert kisar gawali ka gulpila ka alert blao no, sa akon ginpatay ko akon nga alert ah pero atong di nga cellphone sa DYBS no? Bukas gyap na kaya na 0998842230 atong na text line mga biyanan gusto na mag text na 0998842230 for greetings no? Kag sa inyo no, nga pagpanamyaw. Kag bukas pa natin ng Facebook live stream ang Biyasa Siningaga. Pwede nyo butang inyong mga greetings dira inyo ng mga inyo ng mga life updates. Kung may mga birthday ko pero ni partner po na sa nagligan ka. Nagligan ka daw. Late na birthday no kanad. Law ni Astra matapos ang simana mo. Pabilog ni simana mo. Partner po na daw nagkagulang. Nagkahalang. Ah, wala ka pa si Cebuano mo. Ha? Ang katumbal, abla. Oh. Samtang kuno nagagulang, ang katumbal, nagakahang. Oh, bumura si Perto Bunner, no? nagagulang, nagakahang. Nagakahang sa matabla. O, pagkabutis, nagkakahang, oh. Buti rin ko, samtang nagagulang, doon naganambi, abla. O, ang definition da. Oh. Oh, so, kabay, no? Samtang nagagulang kita, naganambi kita. Kaya ba, si Bla, samtang nag-edad kita, daw paurong ang ato niya na development. paurong ato niya development, may mambal mga sa ato, hindi nga tigulang, di huwag ginising may, abot lang ako ay hanggang tigulang, oo, kung makatigulang, pakuhayan mo, yun, tapamalo. No? Ang muna mula na ito na balaan, kaya aralan na sa kamot sa Diyos. Kung patigulang, kung niyo pakita, o kung papuliyo niya ito timprano, oh, depende na si iya. No, ara na si iya, tanan. Siya na may pagbuot. So, we are just living in accordance sa kabubutun sa Diyos. Oh? So, palakpakan na ito si Siningaga, si Sir Jan Huatas. At ito nga, first honor. Oh. Sir Jules, ang second honor. Ito, palakpakan na ito. Kaya po na, ha? Kag, si Sir Jules mapisan. Si Sir Jules mag... send sa mga updates sa akin. Dabo rin sa mga kirapang send lang ng mga updates sa akin sa mga nagkakratapo dali sa Negros kasi Pungsod, Pilipinas. Na tugay-tugay, pati ang update sa impeachment, oh, gina-send din ni Sir Joe sa atin eh. Okay, basta bala gasigi ka lang ito balita. Gasigi ka lang ito sa mga gaklatapo sa palibot. O may araw kaya dyan mapudyot na ma... ng mga importante ng mga bagay. For example, oh, ini oh, ang inibaboy nga ini, nga importante ni hao, nga mabalaan na ito, kag maintindihan na ito. Kaya man, kakaot na baboy, pero may ngap nga karne na. Oh, budlay na makaot na baboy, ha, kay gapangagat pa na ya. Gapangagat, gapanipa pa na ya. Oh, gapanagyo na ya. Ang karne lang, karne nga baboy. Oh. O kung sa English pa, pork. Ha? Pork. Ha? Hindi lang ang mamagot ka. Kakaon ka baboy wala. Ay, sabat ko wala. Lagi ko yung kakaon baboy na. Ano ka may muyaman? Baboy na. Kaonon mo. Pero kung adubo na nasa, no, KBL, no, or inablang putsiro ka baboy, partner bon. Ang medyo kahang-kahang blaw. No, may kamuti, may pitsay, may, or, patatas na lang kay patatas. Ano, may pitsay, may patatas. Tapos mga tulutulan-tulan sa baboy. dasun kahangay butangan mo sing papaitan o paghigo mo ga the more nga kahang the more nga ganamit paghigo po mo kakas ang trakaso mo o kakas na yun mo o kung may gloto dapat siro arili kami niya kagabi gilutuan ko ni Mrs. Puchiro siko request yung isa ya ko dahi Puchiro ko namin ko rin ang kahang dahi sige ya ipainan na lang ni si Inday okay babayin mo ng batang kakalman so ati sigin pa kahang ipainan niya lang bao siko namin ibiskan ang burn out mong namit mong ibiskan wala na kami suga wala o siko po gunabi namit ki sige po ni Musudalo basta mga asawa luto sa bahana namit ki na yan. Kaya kung hindi mo na ang balon nga namin, tatapos kagin sa grahian kagin tulog. Di ha, namit din mo na. Naano na kita ya. Namit ah. No, siling ni misis. Ay, abot sa imo ya. Siling niya, biskan ano lang sa imo namit. Biskan kalat. Gurulutuol ko namit para sa imo. Habang na ako, wagin ko giniwa mga kabiyanan kay... Life is beautiful. And ang pagkaon kapit pa pag-abot ko di sa Bacolod oh. Imagine abla, antes ko nag-abot sa Bacolod I was 78 kilos. Oh. 78 ko per bond. Oh. Subong ya. Ano na ko ya 105 103. Bugi ko grabe ko kata sa ako ba? Oh. Siko daw dako ni kinanglan i daw tapyeson ko rin guro ako nga ako nga mga tulo tabok blaw sa nagliga sa naoperahan ko kinoperahan ko ni Dr. Jerry Muscardo sa ako nga dyan siling ni Dr. Jerry mo pastor rapod lang yan kami isang pag-opera namin siya kung ano kao siya kay kinamo sa pay dapat malahit na tawag kami yan kung luyang nyo magkaon sunaan lang namuon. Oh, less lang sa rice. Galing kahit eh, pobre man tayo eh. O, oh, duta na pata sa dali. wala ka more na lang ta sa rice. Okay, kung sudaan lang. Dito, busugin dito buhi eh. O, oh, sige, kilala ko. Kaya ko siya, Meg, dapat duta tayo mo lang mo rice. More ka lang sa sudaan. Siya, Meg, ang sudaan naman, Meg, duta lang kayo. Balis ka sa Pilipinas eh. Ha? Balis ka sa Pilipinas. Eh, ba't nga pong sun, mga kabiyanan? Ang rice, side dish. Ha? Side dish sa ilang mga pagka, mga steak, grabe steak ba? Ang ato din nga steak ya, ha? Barbecue steak lang. Ang taliwis sa bala, barbecue steak. side dish steak, side dish mga barbecue, side dish lang ang rice. Pero dito sa ato niya, rice is life. So, sang Domingo, may kaupon ako ka halin sa Afrika. Dua kamilong si Percy kan si Light. Di nagkaon kami, siling ko, pero gusto nyo kaunon. Siling, we want to eat barbecue, ha? Tingin dala ko sila sa ano po man barbecue, ha? Di ko di sa, namiyang, rib shack. Di ko, here in the Philippines, meat is okay, but rice is okayest. Let's go to the only rice. Siligya sa akin. Kandlaw sa akin, nakatatlo ko rice eh. Yung gulong ko sa siya, in our country, we do not eat rice without soup. Gulong ko ang Aprikano mong siligya kung sa ilang ko na mapungso doon, sa ilang ko na lugar, wala sila kakaon rice. Kung wala soup, kakaon lang sila rice. Kung may soup, kung ano kailangan kakaon nyo, siligya mais. Oh. Ang gina flat na blang daw piaya blang na style bla. O ginamula nila mais, ginatuslo nila sila pagkao. Sigo, am na galayin yung style nila. Pilipinas siya, rice is life. Kung wala rice siya, mapatay ang Pilipino ya. Oh, magaling dako di sa ito ng negosyo ang rice eh. Oh, sa Asian, sa Pilipino, rice gina ya. Oh, ayaw aga kay Sir Ricky Olimpo sa Pasig City. Kay Sir Bimo Tumion, kay Nanay Virgie Salgado, Nay, happy birthday in advance. Bawa, pit na lang na isa 16 ang birthday ni Nanay Virgie Salgado. I-greet na lang subungad, no? Kay, birthday na eh. Happy birthday in advance, Nanay Virgie. Kay Ma'am Lourdes Morcillos, mayang aga. Kay Ma'am Angelina Agolino, kasi blog na primary Agolino. Kay Migo, Pastor Agulino. Good morning, dala sa inyo. Kamusta? Ma'am Rosin Patunyal, kay Sibilong Kaprimalay Patunyal, mayang aga. Kay Pastor Benji Alfonso and family, good morning. Sa Lumia Baptist Church, kay Ma'am Annie, kay Nansuping, kay Daday sa Kawayan Baptist Church, mayang aga. Kay Ma'am Teresita Juliesa, mayang aga. No? Kay Ma'am Edemni Galon sa La Carlota, kamusta da ang aso sa kadlaon? Ma'am kita, on guru ay kay Doka Clear nga itong skies. Kay Pastor Gerald Jan Jutay. Uy, good morning, Pastor. Kamusta? Kamusta dra sa aton sa kabog? Ho? Kamusta dra? No, ato ni Abya, no, nga sa Piyak Bangga lang. Ato ni Abya dra sa kabog. Good morning. Kay Ma'am Irma Banyas, mayong aga. Kay Sergius Dado Flores. Good morning. Kay Ma'am Corso de Silioso. Shout out dra sa inyo, Ma'am. Good morning. Kay Sir Robert Hisulgon. Mayong aga sa Iloilo, no? Sa Ambiag. Auri, Iloilo. Kagay, sila niya, thank God sa ordination ni Pastor Edgar Alan Bordon was Sabado, August 15, 2026. Uy, pangamiwa din na nato. Especially sa mga members to, sa mga sa church ninyo sa Miagaw. Oh, kay sila ni Sir Vibot, waiting for another issue. Development and challenges. As of now, malamang ang driver nga kamuti. Liko, so wala nag-signal sa to. Ha? Abi ko ang kabuti, kinabutan lang sa putsiro. Gadlagan, galing sa dalan. Ha? Budlay, no? Nag-signal sa wala. Liko sa to. O, signal sa to. Liko sa wala. Budlay. Ma'am Early Luawag, mayang aga. Kay Ma'am Lucita Aligrado, good morning. And kay Brother Samuel Rio and family sa Abada Sky. Maukod nga. Manog palamati sa DWVS sa lipa sa una. Uy, good morning nila sa inyo. Greetings from Sir Jules. Divina Gracia. Kay Ma'am Chona Aldea. Maayong aga. Kay Brother Bonard. Kay Pastor Joe. Good morning. Uy, kay Ma'am Chona, no? Salamat sa greetings. Kag sa pagsunod din sa aton. Ma'am Helen Trico. Maayong aga. Ma'am Ninette Pisaga. Good morning nila sa inyo. At sa pagbalayan mga biyanan, mamati kita na isang isa kamahan. No? At isang magkato sa aton na pabahon.

Mamira, Republic, ang oras na Pilipinas. And rin kita sa tono pabaon sa Sininyaga. Isaiah chapter 46 verse 4, sinayin sa pulo si Ginoo, "Even to your old age I am He, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear, I will carry, and will save." So Isaiah chapter 46, mamaya na, one of the promises nga makita nato, no, ang ini promises ang Diyos, hindi siya magpabaya blahaw. Abis ka magtigulang ana. Na in Isaiah 46, ang Diyos gin contrast niya, gitagaan niya contrast ang iya kogalingon with the powerless idols of Babylon. Now, ang mga idols kinanglan pas anon bitbiton sa mga katawhan, but the true God does something completely different. No? Hindi siya ang ginapasan sa katawhan, kundi siya ang nagapasan sa iya katawhan. Okay? And this is a beautiful reminder nga aton nga relasyon sa aton nga Dios wala nagabase sa aton nga abilidad to sustain ourselves. Huh? Halin sa pagsugod sa aton kabuhi until the end sa aton kabuhi, ang Dios nato nagpabilin nga matutom. Okay? So, let us always remember, no, kung sino nagapasaan sa aton. Now, as we look at into this verse, may mga prinsipyo kita makuha bilhaw. Now, in specifically the context, ginambal ni sa Diyos para sa iyang mga katawhan, no? Mga Hudyo nga na ma-capture dito sa Babylon, no? Sa mga Hudyo nga dalon dito sa Babylon, no? Exile. Kay promesa ni sa Diyos nga ibalik nila siya, eh. Ibalik niya sila sa ilang lugar. Okay? And despite sa ining mga challenges, bala nga, mahimo sila captives, in other countries, ang Diyos ni magpabaya. Okay? Now, the first thing is, we should remember, especially sa ato kabuhi man subong na, although wala kita ka-experience sa captivity, yung ginatawag, physical captivity, pero madamo ang mga bagay nga gina-experience natin. Now, if you look at the character of God in this passage, no? If you look at the promise of God in this passage to His people, specifically the Jews, no? We can get and we can reflect something about it sa itong tagsak mga kabuhi. No? So, siling sa Ginoo, "Even to your old age, I am He." Okay? Siling niya, "I am He." Medyo, bala nga, kano ito bro? Ang ato niya nga, nagkakanaas ko. Nagsailo na? Ang ato niya na, okay. So, siling sa ato niya nga, siling sa ato verse, "Even to your old age, I am He. And to gray hairs, I will carry you." So, listen, Diyos, "I will carry." Okay? Many times, kinapaminsar natin nga kinanglan natin maging mabakod to carry everything ourselves. Diba? Ato ng mga responsibilidad, ato ng mga panimalay, ato ng mga ministry, ato ng mga problema, ato ng puturo, ha? But then, ang Diyos nag-remind sa aton, we are never designed to carry everything alone. Yeah? Kaya ini nga mga burdens, iyan is a Diyos eh. And when God said, "I will carry you," biskan tigulang ka na, biskan maabot na sa tiyon, na naluya na ikaw, ang Diyos nag-humble sa aton nga, pagdepende ka lang sa akon. Palayon kasi mo pagdepende sa akon. No? And when we depend on God, hindi po siringon nga inaiyang bagay, weakness ina, kundi ginarecognize natin na siya nga ito nga kusog and we are His children. Now, sila niya, "Even to your old age I am He, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear." Okay? So, ang Diyos nagtudlo pabalik sa iyang relasyon, sa iyang katawan. Ang Diyos ang nagtuga, ang Diyos ang magasustinar. Okay? Kagini nga promesa, ginhatag si Ginoo,
nga siya mismo ang magpadayon nga magsustinar sa ila. The God who carried you through yesterday, no? Amo ang pareho nga Dios nga magpas-an sa imo sa siring adlaw, sa buwas, kaysa nasun pa ng mga tinion. No? Yes, we don't know kung ano dala siring adlaw. Wala takabalo kung maano kita sa siring adlaw. But we know the one who knows everything. Right? We know the one nga magupod sa aton through today, through tomorrow. No? And we should rely on His faithfulness. So the first one is, remember who carries you. Number two, rely on His faithfulness. And number three, rest in His salvation. Ano ang balya sa punta? Sila si Diyos, I have made and I will bear, I will carry and will save. Ano namin, no? Kainin pag cares sa Diyos sa aton is not merely temporary. Kaya nga ultimate na promise, amo ang kaluwasan. Okay? Ang kabuhi nato nagaliwat, ang ato niya nga kusog, nagamat-amat kadula, ang mga circumstances, nagaabot, nagalakat, nagaliwat, but God's saving grace remains. And the salvation that we experience every day, salvation from troubles, salvation from all of the problems every day, arapin mi. And we don't ultimately survive tungod kay babakod kita na nag-uuyat sa atong Diyos. No. May ara kita paglaom tungod kay ang atong Diyos babaskog kag mabakod na nag-uuyat sa aton. Yeah? So maybe nabugatan kita bala sa atong sitwasyon lao. O makuto na ito ito. Ano bala ihanin niya mga kabugatan? Ano ihanin niya mga burden na ginapasan ko? Ano bala ayan dapat isurrender ko sa Diyos? Siguro sa siningad lao, you need to stop and you need to say, Ginoo, hindi ko rin kaya pas ano niya niya mga burdens alone. Itugyan ko na sa imo. Like in many promises in the Bible that God is really reliable in carrying our burdens. So, tatlo ka is surrender that burden na hindi mo mupasan. Submit sa imo plano sa Diyos, sa kaalam sa Ginoo, and stand confidently in His faithfulness. Hope and pray mabiyan ang ining reminder sa ato si Siningaga magatudlo sa aton on how to correctly live our lives depending on God. Alas 7:44, at isang magbrayan mamati kita na sa pipila kong mga panumdob. Malakad rin, liwa balit pang waras na, Pilipinas.

0: Tribu Público. Oras na Pilipinas.
1: Dobre ng oras na Pilipinas. 7:53 mga kumbinan. Oh, siling siyang 54 na gali. Oh, di na yung chapter ng oras man. Oh, 54 ah. Oh. So, ngayong aga kay Lagaw, tanay sila niya. Morning sa kay Kagawa Jigs, Kagawa Jordulia, kagdawal out that birthday ni Kagawa Bunard. Wala birthday la out that birthday, no? Belated, happy birthday, di ba? Sa kay Kagawa Bunard. Oh, mahaw talaga lugay, yung goto man ko at ubang mo ba? Oh. Kay Sir Nonoy Flores, ngayong aga. No? Kay Ma'am Aya Leia Amante Banting, no? Ngayong aga talaga sa inyo. Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City, mayang aga. Kay Ma'am Ninette Pisaga, happy birthday kay Pastor Rene Villamor.
2: Happy birthday!
1: Magkabay nga ang pagpakamahay sa Diyos, magpuno gid sa imo kasi imo primanay. Kay Pastor Diome Gutierrez, no? Mayang aga. Oh, good morning, good morning. Late na lang ko. Kailala pa sa, kailala. Okay, Ma'am Alicia Garcilan, mayong aga. Oh, good morning sa inyo. Kay Ma'am Eleanor Duresa, oy, good morning. Okay, sa bilog nga pa rin lay Duresa, kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana, sa tanan nga members of City of God, Pastor and Rebida Family, kay Ma'am Ikling, Daddy Sammy, oh, mayong aga doon sa inyo. Kay Tito Jimmy, Jason, Joanne, Jana, Piscadera, mayong aga. Kay Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga na, good morning. Ma'am Elena Garpa, good morning. Kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay, oh, mayong aga doon sa inyo, sir. Kay Ma'am Arlene Dinawanaw, mayong aga. Kay, sa ito ng mga kabiyana doon sa inyo, Magalona, no? Good morning doon sa inyo, Ma'am Mitchell Opson Family, Nanay Elsa Casunevon Family, kay Ma'am Sonia Clara ng family. So, alin na kita mga mga nasa ano bahay sa itong ating publiko. Let's talk about this floor prices mga mga para sa mga baboy naton. For hugs, for pork. Agod nga maprotektaan nga itong mga racers. Ito nga pala sa ASF disruption. I don't know kung kabalo ka mo sa presyohanay sa baboy. Pero sa nagligad, nagnubogin ang presyohanay sa baboy. In fact, kung magbakal ka sa karne nga baboy, tag 240 na lang ang kilo. Pipa ko dira ka pa bakal na yun sa may pahanokoy na yun. Damo na mga biligyanan sa may pahanokoy na yun. Kaya galabay ko na pirmi ka na Wednesday. So, kabakal ko ng misis kay tag 240 lang na ang kilo sa baboy. Tungod sa disruption sa ASF. No? Kagagod nga maprotektaan ang ato ng mga local hog raisers. No? From ti siyempre kay perdi man sila ikon nubo ang presyo ti nub gamay man nila nga ginadya kag no kisa ma perdi gid sila sa ilang ginadya no. So ang atong probinsya sa Negros Occidental naghimo sini nga desisyon nga magset sang floor prices, okay, nga for protecting this hog raisers from plummeting market rates. Kagagod na ma-stabilize ang ato niya ng mga meat prices sa tunga sining African Swine Fever Disruption. Ang Provincial Local Price Coordinating Council or ang PLPCC, okay, mali sila, ang nagpasar sa isa ka resolusyon nga i-recommendar ang minimum suggested buying and retail prices across the province sa Negros Occidental. By the way, ining resolusyon kagapon ini subok at Agosto 14 mabiyanan. Ha? Kag ining resolusyon kinpirmahan ni Gobernur Lacson, ang PLPCC chairperson, oh, sa kagapon August 13, agud nga ma-establish ini mga floor prices for various swine commodities mga kabiyanan. Ha? Pursuant ini sa Executive Order Number 20-18 Series of 2020 kag Republic Act Number 7581 or the Price Act. Now, hindi mabiyanan, ha? Bulig man din sa itong mga hog raisers. Oh. So, ang council nag-recommend sa following minimum prices. Minimum prices, ha? Oh, live hogs. mga finisher, mga kabiyanan. Okay? Medyo barato ni siya. Basta finisher ka ni, medyo barato ni siya. 165 per kilogram. Buhi niya, buhi. No? Buhi. Kung mabakal ka mo si starter, nabilang mga baktin, mga starter, buhi niya, 200 per kilogram. Mga cold sauce, ano ba mga ano yun, mga sauce. S-O-W-S. Ano mga ano yun, mga biyanan, tagshin per kilogram. Okay? Pero ano pala sa mga kal nga manok gani? Ano lang ganun ginibiligya pala sa kisa? Mga kals? Amo ni, cold sauce, mga kabiyanan. 100 per kilogram buhi niya. Kung baktin, piglet, bakal ka mo, tag 2,700 kada ulo. 2,700 kada ulo sa baktin, mga kabiyanan. For hog carcasses, ihaw na, 200 per kilogram. Para naman sa pork, retail, retail, nag-inabaligyan na sa mga bangkita, mga pwesto, tag 270 per kilogram na. So, maingginan siya, mga kabiyanan. Galing dito ka balo kung inaayang baboy, kung na yun, ina, kung starter, kung finisher, ina. Pero, ang pork yan, nga retail na, 270 per kilogram, mga kabiyanan. So, ining measure, nag-redesisyonan nini, kanagsulod nini, after nagnubo ang presyohanay, may ara severe price drops following ASF outbreaks across several towns dito sa Negros Occidental. Now, sunong sa katong nga council, ang PLPCC, again ha, Provincial Local Price Coordinating Council, na sunong sinig sa katong nga council, mga biyanan, ngayon floor prices ngayon ni, gindisenyo ini as temporary market guidance. Temporary market guidance measure. Agud nga, masigurado ang fair trade between sa mga producers, sa mga traders, sa mga ano pa ganyan, slaughterhouse operators. Okay, dira na ganyan dala sa slaughterhouse eh. Kung sa ano pa sila sa slaughter. Sa slaughterhouse. Kaya sa mga vendors, while at the same time, ma-prevent ang speculative pricing. Anong po silingos ang speculative pricing? Nabulang ginabulo banta-banta, bulag. Kikis akong ginabulo banta-banta, ang resulta, bulo balda. Kung ginabulo banta-banta lang, mabiyanan, kikis anong bulo balda, gini. So, this is one of the reasons, agad nga ma-prevent ang speculative pricing. Hindi magsyado kabrato, hindi magsyado kamahal, tsaktuhan lang. Kag ang ginatawag natin nga unfair price undercutting. Kay damo man nga mga ano blaho? May term na eh. Pati naglang perti bala ka wais bala nga. May term na eh. May lipad sa term. Ano na may term yan eh? Kaya ginagamit mo yung mga isang panglamang sa kapwa. may mga nalipad. So, ibutan sa comment section. May mga nag-take advantage ba lang? Kasi, uy, iisip sa buong. So, barato na lang na yung mga baboy. So, tag ano na lang na yung mga baboy. Tag nubinta na lang yung kilo sa mga baboy. Kaya iisip sa buong. Wala mo yung kabakal eh. Tag shin na lang yung kilo sa mga baboy. Pero yung mga baboy ha, starter or finisher. Dapat 165 per kilogram eh. Ang buhi. Or 200 per kilogram sa starter eh. Good buhi. Gusto gina baka nila barato. Bala? May term na eh. Lipat sa term. Sumala ka balo. Butan sa comment section. Agud nga malikaw.